0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakatawan ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. DTX 500.
6: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkapagana, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
9: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa iyong mga suking butika nationwide.
10: Eye Care Drops.
11: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
10: Eye Care Drops.
11: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
10: Eye Care Drops.
11: Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
10: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, walang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalagdin ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3Bio. Gumana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3Bio dahil subuko na ito. D3Bio, epektibo.
5: D3Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
8: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man, nationwide.
11: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Rosanne Bao, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina, ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
12: Extend food supplement for men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, walang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: D3 Bio. Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamaga ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee ba? Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
9: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: iCare Gold, iCare Gold, iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Tataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold, iCare Gold, iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold ang subok na. iCare Gold, mambibili sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, talaga, kabasa-basa. Basa na gani.
16: Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

pinapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

K5 News FM News FM K5 News FM 大罗文 City 103.1

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matraya iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan so, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee ba? Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
9: DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
9: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdum nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
2: DTX Liniman Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap! DTX Liniman Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
4: K5 News FM, Tacloban City 103.1.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa bugos nga Pilipinas sa alas 12 en punto.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: na ka-K-Fab Jaime. Maupay, maupay nga unto mga K-5, maupay nga unto Pilipinas, maupay nga unto Eastern Visayas. Welcome ito nato na kinado Domingo nga programa, harampang di Domingo. Ang ato na programa magahatagin karisuhan, kantahan and of course, chikahan. Ang ato na oras sa K-5 alas 12:03 na, ngan oras sa Durotayuhan DTX Coffee Mix, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. KK5, nababatin kita, pinagitong iyong mga radyo, KK5 News FM Tacloban, 103.1, nga natong gihapon official Facebook page, KK5 News FM Tacloban Digital. Kumusta ka mo, yan nga adlaw hito na Domingo, panibago na liwat nga adlaw hito Domingo para bulan ni hito no Hunyo. Today is June 7, 2026. Pag next week, next Sunday, pamati ko, sweldo day na liwa. Di ba, malak sila itong panahon. Ngayon, ang ginihinulat, ang sweldo, dirian adlaw. Siyempre, kay ano man it gamit, ano't pagtrinabaho, kundi na sweldo at ginuhulat. Papabuwa-buwala na kita. Balita mga K-5, kumusta ito natin mga suking atig pamati di dahang merkado, publiko, asyo na rito ang Tacloban. And of course, natin gihapon suking atig pamati di dahang Tacloban Terminal. Ngayon may maras-baras. Ay natin mga basa, driver, jeepney driver. Nga ano pa man nga klasihin driver. Adlaw gabi. O diba, damo itong mga driver. Ay labi na yan, na nga nag-start na ito na opening di dahang may Sangyawan Grounds. Para hito na kapatronan ng Tacloban City. Damo yan na itong mga nanmamasaheros. O labi na itong mga maagahon. O damo nga da it mga nasakay. O ikaw ka, K-Fab, may baga naka-experience ka na ba sumakayhin maagahon?
1: Yeah! So, danay, diri maagahon. Danay naagahan.
0: Ginaagahan, oh, pagsakay.
1: Pagsakay.
0: Pamato, yung lilibot-libot ka, bukos nga tayo. Nakasakay ka na, lugod hito ng ano, hit. Nga na carnival ang mga rides.
1: Warayba.
0: Gusto ko matry ang naglilibot-libot yan. Na
1: actually, may invitation. Mm-hmm. Oo, nasa rin yan. Libre ko, no? Pero itong challenge, magpapakabusog anay kita. Tapos maglilibot-libot.
0: Tapos, dapat waray gihapon reaction. No reaction challenge.
1: Pero ato at friend kita ng mga video, bagang diri makaka-react.
0: Bagang diri kada bubuhiun. Pamati ko ni mga kinaon manihigawas. Masintabi itong mga naniniod to yan ng mga oras. Baga, ahakon pagkita, baga first time ini nga rides. Yes. Nangalimut ako tawag ito nga rides.
1: Kanina, top spin ang nga
0: top spin, ay, bet.
1: At kahatap, tapos sige
0: spin.
1: Kumusta naman ang mga bottom? Ah, sorry.
0: May daliwat? Bangin may daliwat? Bottom spin.
1: Bottom spin.
0: Adi ka bottom, pero gin-spin ka.
1: Yo, gin-papalibot-libot. Pinaikot-ikot.
0: Oh, nasinga di ako kan ka-K-Fab Jean Pilinio. Di rin maiha ito niyo anniversary. Parahan adlawhan mga pinalaya. Ay! Independence Day, June 12. Oo. Nangalimot kasi ako.
1: Pinapalaya na kita.
0: Bain ko sa nimo eh, gano'n natin. Reenact. Wala ngayon.
1: Panduhaan na
0: to. Oo. Wala ngayon, magkaibigan na lang tayo. Wala ngayon.
1: Malaya.
0: For vida, no? Inin ang mga, ano tawag ito? Ang mga kadjimon. Ano mga geng-geng?
1: Hashtag
0: 2001. 2001, no? Baga, umuso ini. Actually, yes. Nag-viral inin dati. Ano ini? Independence Day? Bagihapon na doon.
1: Independence Day. Pero baga, nahalungkat kasi niya during pandemic pa.
0: Okay. Okay, baga, nakikita ko ang panahon-pahan COVID.
1: Yes.
0: Malitaw.
1: Bagal nangangat ang mga simptomatic. Oh.
0: Malitaw. Favorite ini ni Ka-K-Fab Jean.
1: Yes.
0: Okay, ta namamati talaga hiya. Kay actually, kanina pinamatian namo ni Nate. Gusto namon i-grain act unta. Mula nga, magkaibigan na lang tayo. Mula ngayon, pinapalayan.
1: Ay, so, Senator Jean, ko'y can't relate.
0: Oo.
1: Malaya.
0: Malaya. Oh, my God. Maupay na lang ito. Kaysa naman ito ang malita.
1: Buwas, mamay. So, karita ang buwas sa Senado.
0: Uy, oo.
1: Kaya doon doon itong paksyon.
0: Tama.
1: Amon ko may Senate Blue Ribbon meeting buwas. Kaya amon man ang patapod ni bagong at share, yes. Erwin Tulfo. Takay kan dating at share, Pia kay tayo nag-hearing era last week.
0: Ka. Yes, oo. Oh,
1: kikita ang tagod.
0: Nagpapaino-ano, hirakoy, hain ba ko din hi ito? Totooron. Muna nga din nga kaloy nga black or an kan kaita no black. Damo na rin ko. Nga di kita't hollow black. Mawurok kay damo ito. Imbis nga hira correct. Dapat ito nagpapasunod hiton balaod. Mm-hmm. Hira lugunit baga nagkakasaramok ha, yes. Sa kubiton Senado. Oh. Amin din si Sireng nga di ka na maaram kung hain tim totooro na di ka na maaram kung hinot nagbibinuwa. Oh. Di ka maaram kung hino ba ito matatapuran.
1: Maaram na yan at iba klase na buwas.
0: Oo ngay. Ay, no opening of classes June 8. Lunes ka adlaw. Fake news
1: at nagsarang ka gimbalhin to June 15 ang class. Yes. Wala ito ka matuuran.
0: Nag-post na itong DepEd.
1: Oo, gin-open ko nga itong link na katuan Lazada. Itan ang mga temptation.
0: Ay, nasa rin nga spin. Eh. Alay, pag-spin. Ano nga ito ka na ha-shopee. Tapos an ending. Kuhan nga iyan. Anong tawag ito na? Mga clickbait.
1: Amo na. Correct.
0: Buwas na ito na opening of classes. June 8, 2026. Ay, buwas nga iyan. Abangin kami ni... Ay, kami pag... Ano maupay nga pag-abang, ha? Bangin na may mga dara ka mo nga. Baka may mga daranga lato ba? Malita buwas, ada kami ha, panalaro na Central School, 8 a.m. May nakita distribution of school supplies para sa aton mga kindergarten and grade 1 students. Ngayon, pagkalaon na liwat itong kulop, adiliwat kita ha, City Central School, distribution gihapon hito na school supplies. And the sunod nga adlaw, Martes nga adlaw, ato kita ha, Kapangian Central School. Ngayon, pagka Miyerkules, sabagang marayo na kita. Miyerkules, ato kita haharo. Haro, ano ba ito? Central? Central School ba gihapon? O basta eskwilahan. Oo, ato kita haharo. How put ka, sir? Kanang grade 1 ngan kinder. Oh, mapi ko na yung Sir Mark. Sir Mac. Para liwat at least tabisan kon haguti ay lang kamaagi ano correct. Makabulig gihapon kita nga mais ito na kagarastusan itong mga kag-anak bisan kon adito mga grade 1 ngan kindergarten yan mga tag naghihaponin ka resuhan nga dito yes. Ato pag-abarihito na klase and thank you so much to JNT Express yes. And 578 Emporium. Amoy atin mga sponsors. Amoy atin pagdudumaraon nga distribution of school supplies. Alright, kagay po ba natin oras? Alas 12, just na. Just talaga, ha? Opo, nagpipinan kita ako kasi kaninahan video. Ano, balikitaan nga diha may carnival. Abot kong tinuod and may na ako nakita online nga video nga diha may carnival ko nga may nahimatay nga lalaki. Oh, ito nga MGC sering nga top spin. Oo. Baga diri adhaya sanay nga pinapaikot-ikot. Pero feeling ko baga kaya naton. Yung mga sanay. Sanayan lang.
1: Tayo kasi ang nagpapaikot.
0: Oy!
1: Oh,
0: maaram na ka mo. Hikagay mo, Jaime. Sanay magpaikot. Himbaso. Himbaso. Alasing ako pag-purchase na kita ang baso nga ni nga na light. Oo. Mau pa inihiya para, di ba, nagpapalurulimbong itagay. Kahit kung may sulod pa nga nit baso, right. Na laga ini nga baso. Pero kapag nainom na nga tanan, waray, napaparong net light. So, mau pa ini nga tagayan.
1: Or usapaan na usog yan pa TikTok nga, ang baso nga, nga taisan ilarong. It nga diri niyo mabubutang salit diri ito matatong kay katagay.
0: Diri mabubutang, kailangan kakatan lang.
1: Maray sigun, warayin
0: ma. Warayin ma. Duhala ito ni choice ni da. It's either pagkikinaputan ni mo or iinmon mo da yun.
1: Oh, God.
0: Pero kay kita, kay nadiri kita hiton bagagin papahulat itagay.
1: Nadiri kita, kinasasayang kita.
0: Oo.
1: Kaysig pa ni Biti ba nga, waray chinelas.
0: Biti ba waray smagol? Ismagol!
1: Ismagol!
0: Cigarette. Amoy nita, kuan, inin, halarong nga termino hito na binisaya, hit chinelas, ismagol. Ikaw, kagay Feb, Jaime, baga, may naka-smag. iba kasi na ako, hindi rin smuggle. Smuggled.
1: Ang mga pulis at bumati.
0: Ang mga nasa rin. Tapos itsunod ano nga program, police at your service. For me.
1: Inulat ka lang.
0: Oo. kasing hindi yan kalapag programa. Oh, speaking of ano, mga police report, kanina may nakita na, actually yan na nga adlaw, damo ito na ito ng mga panghitabo. Usually, ano, may mga days gihapon nga mamingaw, pero may dalawat mga instances nga skudhinin, damo itong mga panhitabo. So, kadnala, ito na 2 years old nga babayihay, o nga natadaan ini nga naglutaw-lutaw, nasulod inihiya nga bata, nga itong buho, hanloyo mismo itong irabalay. So, 2 years old. And question di da, ano, kay ano hiya naka... E 2 years old, babagam, o maupay nagap maglakat. Kay ginpabantayan ko no ini, nga to itong iya, bali nagigin auntie na niya, o iya dada. Sister-in-law itong iya, nanay, hini nga bata. Kay pumalit ko no ini, nga to ha ormok proper hin, school supplies. Ay di ba, opening na buwas ito ni klase. So, ginpabantayan ini nga bata, nga to itong iya sister-in-law. So, pagbalik niya, na-obserbaran niya nga magawari man nga tuhan bata hanto nira balay. So, yung pinaniling nira, ang araw yan, buli ka na nira mga amyaw, nira pamilya gihapon, nga dito na natadaan itong bata, nakatuhan luyuhan nira balay, nasulod nga tuhan buho. Kaya ang problema liwat hini nga buho, kay puno ang tubig. Ang ikula baga nag-inuran gihapon, suwaray, humubas ang tubig nga tuhini nga buho, nga ginukab. So, nalumusin talon itong bata.
1: Oh, actually, kumita kang picture, hataas ang buho.
0: Yes, halaro ba?
1: Aside from diri pa siguro maara maglangoy ang bata, kay 2 years,
0: two years
1: pala,
0: old.
1: Ang kahataasan, level ang tubig, ngan kahataas, di ka nga itong sagka, harayo. Labaw hiton height hiton bata.
0: Baga waray good ka timang no. Hadiri man pag judge pero sugod-sugod itong nagawas gihapon. Oh. Kay ikaw gintapuran ka nga bibilinan ka hiton bata nga waray pagod pamuang muang. 2 years old, imagine ka waray pagod ito na hibaro or waray pa itong aram kung ano ba tikain na ba hiya, delikado ba inina. Ilabi na it bata kung nakakitahin tubig. Kay nakasiring makarigo.
1: Kasi nga naging pabantayan kay barantayan pa.
0: Amo natin, oon. May nangani nga din, mga 30 naging papabantayan pa. Kay Karagsid ngon, barantayan
1: amo
0: pa.
1: Amo na, oh, kita ang pagpakan mga school supplies.
0: Pag-ripak.
1: Oh, gripak ka.
0: Pag-ripak.
1: Balita, amo ito. Tapos kaninan maaga ako na basay, ano?
0: Yes, oo. Oh. Nga din may bakubaka.
1: Oh, 25 years old pa lang, bata ha, babae. Oo, bagaging pusil iniha iya, may ulo, nagpagod niya dapit. Alauna, ito maagahon kanina. Baga, fortunately, ano, sumala ito na ito na pakanhan, napapatod niya ang gap niya, taga barangay, Kabakungan, Santa Rita, Samar. Pero, baga, naptalwas ito na kinabuhin niya babae. Pero, yan na in, makurilag yapon, komplikado lag yapon, tiya kabutangan, nga di hospital. Natalwas, pero alangan
0: critical itong kondisyon. Kaya nakbati bagin tauran ko na yung tubo. Oo, ka imagine ka ulo nga maiiguhin bala. Delikado hinduro. Nga nan akon bati gihapon ining asa kay hira ito na usa nga motorsiklo. And then tuloy nin hira nga angkas. Upod na itong ira anak ka. Kaya ang driver hinin, iya asawa. Nangalimutliwot ako itong usang back rider kung bugtuhan lalaki or patudhan lalaki. O aminin mga angkas. Imagine ka, 3 years old, yung mga sugod itong pangidaro na nira anak. Siguro ibagi hapon itong epekto hini. Nga to itong mental health itong bata. Imagine ka, as early as 3 years old, makaka-witness kahin sugad hini nga crime. So, hinatunta nga baga makataluwas gihapon ano ini nga biktima. Kain talon man na maagahon pala. Ito na mga sugad hini nga panhitabo. O, hultulot na ito nito ng kadugangan pang report kay as of the moment, ini na kulang pa actually ito na information nga ato na kinahanglan na nga napagkaya na padangit pamanggol ito ng investigasyon nito ng kapulisan ito na Basay PNP.
1: Matita ha, kay kanina liwat, may nagkasulod, may gintig bas, may gimbuno na liwat.
0: Oh, may dance sa rayaw, kakipi ba, may gimbuno ngayon bad to ha. Dolores bad to.
1: Eastern Samar.
0: Eastern Samar. Eastern Samar. Sarayaw laliwat. Baga tigdalain niya ang gintripingan laliwat kay nakainom-inom itong suspect. Inihiya nga biktima, nagsisinayaw nga tutunan may plaza. So, pagtalikod ko no itong biktima, tigdalain ni ginkalitan la pagbuno itong nasabi nga suspect. nga ni itong biktima gindara ho ospital samtang ito na suspect naman ni gindara hiton kapulisan. So imagine ka ano mangangadha lang an itong imo kinabuhi nga ada kalat karisuhan o baga diri nimo inaasahan, hindi inaasahang pagkakataon wa talaga na relate.
1: Marami ito na no. Aging papakyan ako ito na kung han-akon.
0: Han-akon?
1: Han mga kasangkayan natin mga kapulisan itatong program nga yan na kay actually diba gin-intensify naman ang kanang DILG. Bawal it nakalubas, bawal it nag-iinaregnom. Pati sa rayaw kay crisis dapat di rin masyado magarbo. Di man good maiwasan. Tradisyon man good itong Pinoy kada napatron, kada may okasyon na barangay may adagun sa rayaw a plaza. Sugod nga din amon hanyan na kay nag-an Flores de Mayo at ikaw humang pala. Nagkami-arig ka po sa Rayo Plaza pero kutob alas 12 gabi.
0: Yes, oo. Puros oo. Alas 12. Actually, haros hangatanan nga ako na nakagtuan. Oh, talaga naman kumadtuan. No? Di rin na pamatrunan. Inin, amo ito, kutob alas 12 iton sayaw-sayaw. O at least naman lang. No? Kaya yung iba, di ba, may da iton anti pala, may yes. Da na sayaw, disperas, tapos nga napahit katungtungan. Hanya na, usually, disperas na lang iton sayaw. At least na lesson na iton energy consumption. Pagagudit nag-titipid talaga. Nang sidgun man lang, nag-titipid. Balito ka diyon tayo ito na itong comment section ni Sir Christian Ripalda. Shout out! Maram na kamukun na itong iya comment. Ni Sir Mateo Libria Bantula. Happy lunchtime ka K5. Hi, mingan ka K5 Carol. Pasharot naman ako nga diha CLN Hotel. Adi kami na mamati. Hi, Ati Gunday. Cherish just sa Nanay Leticia nga Ivy. Salamat ka K5. Hi, mingan ka K5 Carol. God bless you always. And of course, ka K5 at aton oras, alas 12:19 na. Ha aton pagbalik, makakapod na ito nito na aton paborito nga banda. Aga nakita hi, sir. Ay, di ba? Damo ko din ito nagbibiling hair. Apot kong di rin nanunukot hinutang. O karoon. Balita, why no? Damo init nag-aabang haira itong era performance. Amo nga ni ako kay kahuna kuma-perform hira nga diyan sang Yawan Ground. Sayang, magpapa ano pa naman ako hin adit pinakasahan nga aninin seat. Wow.
1: Correct.
0: Oo, banging gusto ko nuni yung mag-guest nga to kan Elias June 14. Ato ka mo buwas. Magano ka mo nga to? Ama to kar ka mo. Seryoso? Ang sila ko dito mo na.
1: Wow!
0: Oh! Ano, orhin na ngayon kita ang balita.
1: Kita
0: ngayon ang diri maharam. Kita ngayon ang diri invited. Ano ba ito? Nasi ako mapareserve ako at pinaka-atubangan good nga lingkuran.
1: Basta hirap. Pwede kita at mag-host niya.
0: Why? Nasi ato na ano, eme-emehon. Oh, balita. Ano, adito na ato na dangpan and band. Wow.

0: Cleo Fresh ngan extend the food supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mga try hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ang mga leading pharmacies, ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa marusog na tayo.
2: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
2: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
4: Pabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ngayon bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress.

0: ang buhay.
1: DTX Liniment Oil.
0: Gawang herbal.
1: Walang halong kemikal.
0: Kaya siguradong walang side effects.
1: Kundi relax at good effects na.
0: Kaya dito ka na sa bago at natural.
1: DTX Liniment Oil.
0: Hindi lang basta walang side effects.
1: Kundi relax at good effects na.
0: Kaya dito ka na sa bago at natural.
1: DTX Liniment Oil.
0: Hindi lang basta oil.
1: Kundi Liniment Oil.
0: DTX Liniment Oil.
1: Mapapasana oil ka.
0: Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man nationwide.
2: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ng kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nafeel at napakaswabe nito sa lalamunan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mambibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: you so much and good afternoon po sa ating mga
1: kapatid. Alright, thank you so much Adang Panan Band. An aton oras mga ka-K5 at alas 12:43 na aton pagbalik. Hika K5 Jaime Gravador. Oh, chika lang. Chika lang ay encore, no? So, an aton oras alas 12:43 na babalikan dito na aton ang programa Harampang di Domingo katalimot ng pipiranga mga pahinumdom.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1,
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
7: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zairo. Busog kaya kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soul.
5: Pabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. This is nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahit. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
12: Ang epektibong IK capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Meet us here.

0: opening soon.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Hey!
7: Alright mga K5, oh, moray na ngayon kita oras. Anatang oras sa K5, alas 12:51 na. Pero before kita mag-end ito na atong program, shout out anay ito na akong family, Hadegame Leyte. Hindi no family nga, pero may nakikita nga naman mati ito na atong programa. And of course, Lakwa Cherang Waray, pa-shout out daw kay Kakang Watching Aiyo, Tito Tato. And hindi nito M, humagdaw, shoutout ay mga K5, karasa man hit iyo sunata, na angay la bahala, na pa nalapunoy hamutuol. Watching from Sky City, Katbalogan, Samar. Siyempre kay nakpanan band na good ito. Na. And of course, a shoutout gihapon, haakon family, second family, haba say Samar. And kaya special shout out kaya Nanay Emma Pakurib nga pirmi na mamati ito na ito ng programa din niya K5 News FM. Ikaw ka K5, bahay may da ka nga mga pa-shout out, mga pa-wash out.
8: Oh, at mga nag-birthday liwat yan ang
7: alam. Yes, oo.
8: Happy birthday kan Arlene Pinsutes, Santi na parang malabot sa Mars, sugad bang kan Serge Mendoza, happy birthday. And kan Mary Rosie Baya, han Borongan Eastern Samar, and sugad man happy birthday kan Fritz Marvin Aranda and kan Maclean Salameda han mabuhay marabot summer and kakulop belated happy birthday kan K5 kan militante han poblasyon marabot city marabot summer and oy happy fiesta itong katadman basay oy, summer
7: may nakubati kanina
8: no, kanda doctor topay ko tapunas kanda doctor Darwin Navarosa.
7: Oy, oh, happy fiesta.
8: Good luck.
7: Good luck. Kan ka kay Pibay. Malingitaw. Adi na ni Mama Linlin Morato Combinar. Shout out ako rin family. Habinong tuay na Basay Samar. And of course, a Colminar and Morato family. Shout out po. At aton oras ka K5, alas 12:53 na. Baka kablasun na kita itong aton oras. Kung baga magdinamo pa kita. O kablasun na itong mga kablasin oras. For itong magdinamo pa kita yung istorya kay Damo yan. Achot. Kumarayo. Balitaw na mga salamat itong aton mga nakaupo din nga programa Andang Panan Band. And of course, and aton nakaupo gihapon na engineering department ka K5, Milton Mate. Oh, talaga na is
8: thank you, mahal. Milton.
7: Thank you, Milton, ha? Ngayon ka K5, Jaime.
8: Yes, thank you so much, mga K5. Kutob naman. Sunod nga Domingo itong aton harampang.
7: Awa di pa ngayon. Engineer kayo. Paparungon na niya, Mike. Engineer Robert. See you all again. Chip-tech. See you all again next Sunday, mga K5. Dinilag hapon na yung favorite noontime program. Harampang at Domingo. This is your K5 Carol Medino para hankampyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hasyo na takloban, ngan habugos nga sinrangan Visayas, K5 News FM.
9: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
10: DTX 500 Health Health Alert.
6: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C Joe Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
6: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan. Because of uric acid, mga kaibigan, na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan o pamamaga, makaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Dahil po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
10: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C. Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po makaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Klinika DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Klinika DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Test mo ito, isang DSW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa bugos ng Pilipinas, ala una uno.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: maupayang afternoon mga ka-K5, na naton mga classmate. Madangat na liwata iyo ang programa nga mahingyap nga magkaadakitahin edukasyon nga may kalidad. Pinhilaha edukalidad with yours truly, ka-K5 Kim Soriano. Ayan. Live ba kita yan ha Facebook? Pwede na ba kita ha Facebook yan na? Okay, live na kita kaya diri ko nakikita ako yan na Facebook. Anyway, live niyo kami nga mababatian. Ha iyo mga radyo, ha K5 News FM, Tacloban 103.1. Yes, we are back. Nga na live gihapon kami ha Facebook via K5 News FM, Tacloban Digital. Today is June 7, 2026. Ayun. And it's Sunday and buwas. Maaram na kita kung ano na buwas. Opening of classes na. Pero yan na. Yan ang June 7. It's actually we are celebrating World Food Safety Day. So basically we recognize kung gaano ka-importante ang taluwas ng mga pagkaon, ng kakaunan naton, labi na ha, mga estudyante nga mabalik na eskwelahan. We know how important ang pagkaon. We are taught actually nga kinahanglan 3 times a day kita kumaon. Kumbaga, kinahanglan may dakita breakfast, lunch, ngan dinner. Pero actually, fun fact la haton mga K5, haton mga classmate dida, and 3 meals a day nga ginatutluha aton, han aton mga kag-anak, han mga kag-anak, han aton kag-anak, in actually nagtikang during han industrial era. So nagtitikang na an mga industrial projects din hiya kalibutan. In nakita nirang ininga 3 meals a day in appropriate for the industrial era. But according to science scientific experts, science experts, ininga 3 meals a day hindi talaga biological necessity or scientific ideal. As long as kung nagugutom ka, in kumaon ka talaga. And you know, as Filipino staple ha aton an kanon, 'di ba? An rice. So kung napapakianhan ka kun kinaon ka na ba? Ibig sabihin noon, kung kinaon ka na ba, hin kanon, 'di ba? Hindi lang basta-basta kumain ka ng tinapay, ng biscuit, hindi. Our parents won't consider that as a meal na, 'di ba? So kinahanglan may da kanon, 'di ba? Anyway, ang pinaka-importante talaga nga pagkaon or meal, kinoconsider talaga in breakfast talaga. Kaya diri man, may daman kita, kumbaga no one size fits all. Like, kung amo inian imo routine, like kung ano ka, anong oras ang imo klase, anong trabaho, kumbaga mag-a-adjust ka lagi hapon. Diri nga, halimbawa, ano mo, klase in 1 o'clock, tapos magigising ka mga 10 o'clock. Diba usually, ginko-consider nira nga breakfast, mga around 6 a.m. So, gigising ka lang para mag-breakfast. Hindi. Kumbaga, you align ano mo meal practice routine, ha imo lifestyle, ha imo routine, ha trabaho, o ha eskwelahan, di ba? And speaking of no one size fits all, amo gihapon ha aton pag-i-study, pag-aram. Kumbaga, ha mga estudyante, may danira mga habits or mga practices nga haira kalugaringon lang nag-work. Or kumbaga, may danag-share haira nga ininga hack, study hacks, and gintry nira. Pero in the long run, na-realize nira nga diri nga yan appropriate or hindi nag-work haiya ini nga study hacks. Diba? Kumbaga, bisan kung ano pa man ang imo ma-explore on how you would study, how you would prefer to study, whether with music or group study talaga, or mas prefer mo nga ikaw lang talaga magre-review in own reflection mo nala ito. Pero of course, ha, eskwelahan may da mga practices nga as one ka mo nga magbubuhat iton nga school activity. And no matter how unconventional man ang imo personal nga preference when it comes to studying, ha, ato mga classmate of course, in whatever works for you, in ipatayon lang nga iga or gamiton iton nga practice, as long as hindi harmful at least. Kumaga, i-practice na nimo yan na kay in the future makikitan mo ang result kung mag-work ba ini, kung diri man at least na-try nimo nga diri nga yan ini amo mag-work ha akon. So you jump again on another practice. Anyway, dako nakita ha aton philo thoughts related ha aton future, di ba? Sabi pa nga niya Mahatma Gandhi, the future depends on what you do today. So, kung naging practice na nimo mag or bumuhatin early in the future, magiging habit mo na ito or parang maging routine na nimo na every day mga around 6 a.m. or 5 a.m. ka talaga mabuhat, di ba? Or hain mo practice. Let's talk about ha aton mga classmate, of course, kung every after class nagbabasa ka han iyo lecture, magiging practice na nimo ito, di ba? It would depend on the future depends on what you do today. Kasi nako-contribute an imo whether good or bad stuff nga imo ginbubuhat today, magko-contribute ito ha result in the future, di ba? Katulad na lang, hana pag-preserve ang future history. Hana to na nakahimang raw last Monday. Isang UP assistant professor. Inaga kakapot gihapon, ha Natural Museum and Herbarium, ha UP, Tacloban. Nahimumutang ha latest summer. Ayun. So niyan, mababatian nato na kung ano ba ang gaano ba ka-importante ining Natural Museum and Herbarium, ha, mga taga Sinirangan, Visayas. Anyway, speaking of activities, speaking of doing what we can do today for the future, in Buwas, magtitikang nagihapon ang pagpatuman ng mga dagkong reforms, reforma, ha, sektoran edukasyon. Kumbaga, amo ang magiging big leap ha ato na Department of Education. Kumbaga, laki pa ira mga big reforms for the school year 2026-2027. Amo ang strengthened senior high school curriculum. The three-term school calendar nga naging medyo controversial gihapon on the first few months nga na-announce ini. And of course, the revised assessment and grading system. Updated lesson planning guidelines para ito mga magturutdo. Flexible learning programs and education in emergencies. Enhanced work immersion for the senior high school. Enhanced education in emergencies policies. Diba? So aton mga classmate, I know nga Buwas for tomorrow. I mean yan na, excited ka mo. Kaya of course, yay, balon na gihapon, diba? Balon na liwat, may da na, I mean, mamimit na uturin niyo ang iyo mga friends. Or kung may daman na bagong transferee. Makikurious ka mo, hino ba itong transferee, di ba? Pero at the same time, I've been there, I've been a student. So of course, aside ha, excited, may halong kabaraka gihapon. Kaya of course, next level, di ba? Kumbaga from grade 10 to senior high school na hindi mo alam kung anong i-expect mo. Siguro may idea ka, may idea na itong mga incoming senior high school. Pero kunwari man, of course, siguro nandun yung medyo pakaba-kaba. Diba? Anyway, maram na kita ang yan ang school year in magiging stricto na hira, instructional block, di ba? Kumbaga, lesson na ang mga activities. Of course, may maglalaan lagi hapon hin activities, pero more on instructional, ano na sila, activities inside classroom na, di ba? Ayun, kumbaga sabi pa nga ni Toni Morrison, you need a whole community to raise a child. So, like what happened last Thursday, nagkaadahin inter-agency meeting organized by DepEd Regional Office 8, kundi na narito ang mga regional directors, mga representatives, han magkaduro nila ayon nga ahensya, ang gobyerno, dinihar hiyon otso, di ba? So, kumbaga, ginre-recognize nga may danira contribution for the betterment hininga implementation or for the betterment of the sector of education and of course to ensure an implementation in mas or magina malinampuso na of course. Anyway, dako na kita hato na edukalidad updates sa Shahana DepEd. May dabagong nga guideline para pagsuspender han klase. Samta ang problema hapagbasa ha Rehiyon 8, malalauman nga masosolusyonan han 3-term school calendar. Top 1 han licensure examination for teacher secondary level, ginaghat ang nga tanana nga bumotos hin politiko nga magsisiguro nga abren edukasyon para han nga tanana. Ngan sa isent ng mga eskwelahan hatak Loban City gintagan hintag 75,000 pesos nga assistance para han Brigada Eskwela 2026. Ayon. Oras naton it's 1:15 in the afternoon. And speaking of protection naman, maghahatag naman hin protection yan na nga medyo pabago-bago ang panahon. And Mighty C, the Alkaline Vitamin C han Clinica de Alternativo. Kaya naman mag Mighty C na mga K5, the Alkaline Vitamin C. Ay ma-break anay kita mga K5, mahaman an, mabalik kita mahaman an pera nga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
1: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karuyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceutical, Hospitals, Hatton Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Henomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 13 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon ukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Salt.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Salt. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Salt. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.

Han klase June 8. Basic education, 'di ba? So, i-clarify lang naton kay may danagsarang fake news nga kanselado kuno an klase buwas. Fake news ini mga KK5 aton mga kag-anak dida, fake news nga kanselado an klase pag-abrehan klase buwas. Magpapadayon lagi hapon ang pag-abrehan klase buwas, June 8. Ayun. So, fake news itong June 15 na kunoan klase. Fake news ito mga ka-K5. And like I mentioned kanina, nga may da mga big reforms nga i-implement han Department of Education, ha mga eskwelahan nationwide ini mga ka-K5. Diri nila mga may mga pilot schools nga magpapatuman han 3-term school calendar nationwide ini nga igpapatuman dinhiya Pilipinas kay nationwide. Anyway, bantayan na lang naton. Natanan kita, bantayan naton kung ano ang magiging resulta hini nga implementation of the 3-term school calendar and along with other reforms nga igi-implement yan ang school year 2026-2027. Kung magiging maupay ba? Actually, may da kita nakarawat nga information nga may da petition nga ginasalawad ha Supreme Court mismo. Kumbaga ginhahangyo nga regarding han strengthened senior high school curriculum. Oo. Oh, may da reports concerning a petition nga ginsalawad ha Supreme Court related ito nga senior high school, bago nga senior high school program. Of course, ginrecognize inihan DepEd katungod ito han kung hinuman ang nagsalawad hini nga petition ha Supreme Court. But ang DepEd nagbuhat na hirahin nationwide orientation ha mga magturuto, ha mga school heads, ha mga durudilain nga division, regional offices, na kadaghihapon hirahin learning systems reform policies. And for them, it's complete na. Diba? So, pag-implement nala, diba? So, magpapadayon hira for the implementation kay from their orientations, nakadaman hirahin klaro nga guidance, answers field questions, ginarecognize gapon nira mga implementation concerns from different stakeholders. So what we can do now is pantayon naton and pag-implement hini, pagpatuman hini nga mga reforma ha sektoran edukasyon. And like I always said, mga ka-K5, mga classmate, na what we can really do is to hope for the best, diba? Kaya tanan man kita in we want a better future para ha mga future generations, of course. And speaking of making effort for the future generations, personal naman naton nga ginbisita a Natural History Museum and Herbarium ha UP Tacloban, kundi na nakita naton ang mga preserved species from mga naka-shells, mga amphibians, reptiles, madagay hapon mga butterflies, diba? And well-kept talaga ang mga preserved species. Dire la, basta-basta ginbutang hausang a container or hausang kinsusudan ni Rayana. Madagay hapon, oldest plant nga gin-preserve ni Ra. Medyo fragile na, so hintatago ni Ra inihin maupay. Para, of course, makitaan pahan ibang mga mabisita dito. And nakahimang raw naton, of course, ano sa mga faculty. Han, UP Tacloban Division of Natural Sciences and Mathematics, the Assistant Professor Jay Torrefiel. So, ipiplay naton ang interview

0: with Sir Jay Torrefiel.
1: So, una, no, maupay nga adlaw ha aton mga tagapagmati. Pinaka-purpose talaga ini nga Natural History Museum and Herbarium ni Dayupi Tacloban in mag-serve nga repository iton aton natural heritage dinhi ha Eastern Visayas, no? So gusto niya tagan iton aton mga estudyante, iton aton mga researchers and aton mga tao nga interested iton aton biodiversity in direct access, no, para ha education, research and conservation purposes.
2: So nabanggit din ho na need for an institutional repository. So kaano ho kinahanglanan in preservation, study and exhibition for these species po?
1: It is to Visayas kasi ano damo ito na aton din yung mga noteworthy nga mga species, no? May mga examples kita din yung mga species nga mga threatened, no, endangered, critically endangered. No, number one, kailangan i-preserve ito natin, yung mga samples ito natin, mga noteworthy species, no, for education. No, that's number one. Number two, for research purposes. No, kay magagamit din natin yung specimens para ito natin mga pag-studio, and, para ito natin mga programa, para ito conservation hini yung mga species. By raising awareness, ano, the more we know about these organisms kasi, no, the more that we know iton era ecological role na ecosystem, the more nga na-appreciate natin hira, no, the more nga napupukaw iton aton awareness iton era kahintang, no, the more nga napupukaw iton aton pagkagusto nga i-conserve inihira nga mga species.
2: Tanan mo ba nga mga species din he from Eastern Visayas po?
1: 90 to 95%, no, present or native or indigenous din hiya Eastern Visayas. Although may dagad kita mga paguti-guti nga mga samples nga tikang or gin-collect diri tikang ha Eastern Visayas. Ang majority ng aton collections din ni mga tikang inihira itong mga student output, no, mga project ito natong mga estudyante. May eda kita pipira nga mga from donations, no, for example ito natong centerpiece din ni anaton critically endangered nga Philippine eagle, no, anaton national bird, no, donation ini here from the Philippine Eagle Foundation.
2: Totoong ano ho siya, preserved na eagle ho?
1: Yes, no, 100%, no. So bali ang tawag kini naton na iya kay taxidermied specimen. So bali gin preserve an iya feathers, an iya skin, no, tapos ginbutangan hin stuffing materials.
2: Paano niyo naman po na preserve ng maayos na hindi masisira yung quality ng like yung ganyan ho, yung feathers niya and yung iba ho, yung bones ng mga fish ba yung ganun?
1: May ada kita iba-iba nga pamaagi, no, para depende iton grupo iton specimen, no. For example, for birds, no, inira mga taxidermied specimen inira, no, so dapat diri mauhulos, for example, dry, diri humid, no, tapos regular di may nakita ginbubutang ng mga preservative nga mga chemical, no, para mapanatilian era maupay nga kahimtang, no. For example, ang atong mga shells dito, diri ko dito ra nagre-require din masyadong maintenance, kinahanglan la malimpyo, no, diri maalikabo, no, tapos diri mahugaw, no. Anaton ito mga liquid preservative, no, anaton mga nakabattle, no, in spirit liquid preservative, no, kinahanglan gihapon nga maupay anaton liquid preservative, no, tapos malimpyo gihapon anaton gibutang.
2: Sir, paki-clarify, ano ho yung taxiderm?
1: Kuan ito ya, preserved skin.
2: Ah, preserved.
1: Preserved skin.
2: May da ba, like, animals, if, you know ho, na exclusive lang dito sa Eastern Visayas makikita? Meron bang ganong hayop na makikita lang dito talaga sa Region 8?
1: Din niya, Region 8, so far, waray good kita eksklusibo nga din hila ha Region 8 makikita, pero may mga examples kita din nga naka-exhibit hin specimens or animals or species nga endemic din hiha Eastern Visayas. No, for example, anatong Philippine eagle din hi, no, endemic iniya din hiya Eastern Visayas, no, pero makikitang gihapon diya ha Mindanao, no? Ha Samar, no? Endemic kiya ha Mindanao, Samar and Leyte. No, pero diri ya ha Leyte good luck makikita. So, an aton museum abri niya general public, no, waray kita ginaaro as of now nga entrance fee, no, kailangan lang naton mag register han amon registration link nga available ha amon mga formal sites, no, so ma-register la kita dito, mag input kita han aton date and time of planned visit.
2: Oh, so dapat itatap muna kayo sir kung may plano mag-visit din he.
1: Oo, kay para ma-arrange naton din maupay, mm-hmm, para kung makanihira may ada tao nga mag-assist, no, para kung may dahira mga pakiana may da taong andam magbaton.
2: Na mention din sir na ano na dating may kinalalagyan itong mga species. Saan ho ulit din sir?
1: So hanuna may adagad inigyapon display kami dito ha amon department, amon division na DNSM, pero diri gud iya open to the public, kay usually gingagamit lahi namon for instruction nito na amon mga klase, no, so pagbalhin yan hialite summer, no, ginabri na namon iya ha publiko para makita itong mga mas damo nga mga audience.
2: For the future purpose naman sir, how important po ba ini nga museum for studying and conserving this species for, you know, future generations?
1: Napaka-importante ang role nga ginbubuhat ini aton Natural History Museum and Herbarium, kasi kunwari ko pa nasiring kanina, ano, kumbaga yan na may nakita gin kakaharap nga gera, no, ang tinatawag natin nga gera against biodiversity loss, no, hapag kaya na damo ito na aton mga species nga threatened, no, endangered, critically endangered, no, damo itong species nga harani na ma-extinct, no, mawara na din niya kalibutan, no, so importante ang pag-promote in education, awareness, no, or pag-support itong research, no, nga ginbubuhat kini nga Natural History Museum and Herbarium din ni UP Tacloban. So para hato naton mga tagapagsubaybay, ano, kanina ko pa ginsisiring nga damo itong examples itong mga species nga unique din ni aton rehiyon, no, damo itong aton species din ni nga at present, no, threatened with extinction, no, so para akong responsibilidad naton nga pangalagaan ini, no, i-ensure nga ang aton future generations makakakita pa hini nga mga mag-upay nga klase hin plants and animals.
0: Ayan, so nabatian naton, nakitaan gihapon naton naton pagbisita ha Natural Museum and Herbarium along with the interview with Assistant Professor Jay Torrefiel and UP Tacloban Division of Natural Sciences and Mathematics. So atong mga K-5, atong mga classmate nga interested bumisita ha maong museum in Hia Tacloban City. In libre ang pagbisita. Oo, actually may dako nakitaan nga komentohan una ha, I think ha post ha UP regarding hini nga museum nga nagpakiana kung libre ba and kung paano makasulod ha maong nga museum. So open ini to visitors, sa mga estudyante, ha mga researchers and ha mga nature enthusiasts, science enthusiasts nga mga individuals, kinahanglan la mag-register. So you can scan a screen ng QR code para makapagpa-book in appointment dinhi ha Natural History Museum and Herbarium. And libre ini na ma-experience niyo ang nature, culture and science in one place, di ba? Na imumutang ini ha ground floor han latest summer heritage center ha UP Tacloban nga nan schedule for visitation nga pwede ka mo bumisita in Monday to Friday except la kun holiday, and open ini during or ha 10 a.m. nga da 12 noon, mag-aabri otro ha 1 p.m. to 3 p.m. So side ha QR code nga naka-flash atong screen, and pwede gihapon niyo bisitahon ang ira Facebook page, University of the Philippines Tacloban. May dahirap posted to and may the link for the said booking of appointment para bisitahon ang Natural History Museum and Herbarium. Oras natin mga ka-K5, it's 1:37 in the afternoon. An oras induro tayuhan, Klinika D3 Bio, the superfood supplement. And ma-break anay kita mga ka-K5 in madali lang.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa manusog na tay.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto.
5: Ang DGX 500.
7: Ang may pinakamataas na antioxidants.
5: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DGX Coffee Mix.
8: Ako si Grace, isang bodyguard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga the best ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: Ayan mga K-5, we are back. Haedo kalidad with yours truly, ka-K-5 Kima Soriano. Oras na ito, it's 1:41 in the afternoon. An oras in Durota Iyohan, DTX 500 Herbal Food Supplement. Last week, ginabuhat ang gawad parangal 2026 and may tagihapon at activity nga gin-organize han Commission on Higher Education Regional Office 8 led by RD Maximo Aljibe. Present kita dito. Damo nga mga invited guests, of course. But during han event, gin-mention ni RD Aljibe regarding han general education curriculum subjects nga naging controversial like last month ada or mga last few weeks regarding hining pag-iban han units han mga GE subjects ha kolehiyo ha mga university din niya Pilipinas naging controversial hiya kay may da mga stakeholders sa higher education nga kumontra hini nga ginproponer nga reforms pag-iban han mga general subject units like one of them is an kilaladong historian, Filipino historian nga ni Xiao Chua nagtutudlo gihapon hiya ha eskwelahan mga university ha Metro Manila and para ha iya ini nga pag-iban in makaka-apekto of course mga subjects nga kinahanglan na maadman han mga or matake han mga kolehiyo nga mga estudyante kay bisan kung GE ini ini nga mga subjects like philosophy, history in usang way para mahurma ang critical thinking han mga estudyante labi na kay Pilipino hira kumbaga like han subject nga reading in Philippine history, it's a way to know kung ano ba ang nahitabo. Diba? Before and to critically assess kung, you know, like, kaida, may da gintutdo nga, like, primary source, secondary source, kung pati na ano ni mo, iga-assess ang mga sources ni mo, and ano pa bang mga subjects, course, which are very important for the critical thinking nga i-shape sa mga estudyante, di ba? And because of the of this controversy, nga naging controversy niya, gin-postpone or gin-cancel han CHED ang pag-implementar untahin niya ng academic year 2026-2027. Gin I think in move na nalanira ha 2028 but what they are going to do is to further research, further study this kung kinahanglan pa man nga iga patuman ini or kung you know like further discussion with different stakeholders para waray ma-compromise or nga important learnings, lessons for the Filipino students, for the Filipino college students, diba? And of course, during gihapon, han gawad parangal, han event han chedira, han Miyerkules, nag-deliver gihapon hin speech and top 1 licensure examination secondary level. Oo, dili ko man hiya na interview before. Pero during her speech, talaga I was moved. I was moved. Kumbaga, na-realize ko nga, oo nga, no, damo na ang mga opportunities for the Filipino students yan, na. And, damo na ang ginpapadangat nga oportunidad for the Filipino students. Pero of course, hindi rin niya, kumbaga gin-recognize gihapon niya nga ang iba ginkukuri lagi hapon, di ba? So during her speech, ginaghata niya ang nga tanan nga maging critical hapag boto sa leader nga masuporta pag-adahin edukasyon nga abre para hatanan nga mga kabataan. Ginsiring ini ni Rachelle Ray Recorte kumo keynote speaker durante hanggaod para ng 2026 hana CHED dirahan Miyerkules Hunyo 3 ha Leyte Normal University. Simulakan Recorte kasagaran nga ginkikilala ang mga kabataan nga may dagko nga talagsaon lang nga nakakabot nga mga achievements aluyohan na kakurian ha ira kinabuhi sugad na laha iya. Pero ha kalayuhin niya maaram hiya nga may da paibang mga kabataan nga nakaka-experience gihapon hin kakurian pero diri natatagan hin sadang oportunidad sanglit ginsiring niya nga diri unta maging kampanya la han mga politika an edukasyon tungod kay an problema nga nakakaapekto ha edukasyon sugarhan kapobrehan in usa nga problema han sistema ang mga kinahanglan gihapon hin solusyon nga sistematiko. Dugang pa ni Recorte ang edukasyon in katungod han mga kabataan diri usa nga premyo nga nakukuhala han pipirahay. Samtang halain pang sumata nalao man Department of Education na Eastern Visayas nga dako an maibubulig han bag-o nga ginpapatuman o ipapatuman nga 3-term school calendar agud masolusyonan ang hamubong nga grado han pag-intender o comprehension hangin babasa ha rehiyon, pinagihin na pagdugang han oras sa pagtutungan mga remedial classes. Pinpahayag ni DepEd 8 Regional Director Salustiano Jimenez ha mga miyembro han media didahan Webes nga gindesenyo ini nga academic calendar agud malikayan an mga makaurulang nga durot han na mga extracurricular activities nga diretso nga maatubang an mga kakulangan han kabataan ha ira pag-aram. Agod diri o diri na makasamok nga na mapakusog ang learning recovery maiginalukar ha bagong kalendaryo ng mga specialized ng mga adlaw ha katapusan ng kada term nga gagamiton la para ha pagbasa remediation ng mga programa nga magpapadugang han hibarohan mga estudyante nga nakukurian. Ginsaysay pa ni Jimenez nga ini nga mga nakatalaan nga taknahan intervention para han siyahan nga duha nga termino iniga tatagna para ha pagpatuman han project aral o academic recovery and accessible learning usang nasudnon or programa ha bugos nga Pilipinas nga nagahatag hin libre nga pagtutdo ha pagbasa matematika nga na siyensya tigang ha kindergarten tup grade 10 ini nga mapitad in ginbubuhat habot nga han mga ayat ha literasiya din hiha rehiyon din ha pinakabago nga datos sikang ha comprehensive rapid literacy assessment may ada sobra 6,500 nga mga magbara sa tikang ha grade 1 tugtog ba grade 3 ha sinirangan Visayas o haro 6.79% hatanan nga mga enrollees. Ito nga grado in nakikitaan nga duro nga nanginginahanglan hin bulig ha pagbasa. Samtang nagpagawas naman hin bag-o nga guideline ang Department of Education ha pagsuspende rin klase labi na kun maapektaran ang pag-aramhan mga kabataan. Nakatalaan nga maghataghin mas klaro nga giya ha mga school heads sa Division Alternative Learning System o focal points ng schools division superintendents ang gin-issue nga DepEd Order Number 14 na. Paano yung hininga makabulig ha paghimo yung desisyon durante itong bagyo, baha, linog, duro nga kamapaso, krisis sa panlawas, ng iba pang mga emergencies nga makakaapekto ha klase ha mga eskwelahan. May upat nga level nga ginhimo ang DepEd para maging giya ha na eskwelahan na pagpilihin mga angay nga responde durante han mao nga mga emergencies. Siyahan nga level ang hayo. Kundiin magpapadayon ang personal nga pagsulod ng mga kabataan nga magturuto ha eskwelahan basta sigurado nga talwas sa kira. Ikaduhan naman ang hinay o mahinay, kundi inhimuon nga mas mahinay, nga mas flexible ang dalaganhan pagtutdo kung may guti ay nga mga panhitabo nga makakaapekto ha klase ha mga eskwelahan. Ikatulo naman nga level ang hinga nga mas prioridad ang maupay nga kahimtangan ang mga estudyante nga magturutdo ang mga iibanan din hi ang mga aktibidad ha academics, samtang hinto naman ang ikaupat nga level kundi iniguundang ang pagtutdo tungod kay apektado na ang seguridad nga na pangunang panginahanglan ang mga kabataan nga magturutdo. Samtang maabot naman ha 60 ang mga eskwelahan han Tacloban City Division ang nakapanimulos hantag 75,000 pesos nga bulig pinansyal ila Roma and Special Education Fund pumusuporta ha pagtikanghan na Brigada Eskwela 2026 and SEF in gingamit para mga panginahanglan han mga pampublikong eskwelahan sugad han pagrenovate ang mga classroom pagpalitan mga libro ng teaching materials operasyon ng maintenance han mga eskwelahan ng iba pa ginbuhat ang distribution ng financial assistance silahan Mayo 28 antes pa ang kick-off han nationwide Brigada Eskwela dinahan Hunyo 1. Dinhigin explicar ni Schools Division Superintendent Sherlita Palma na kinahanglan mag-submiterin utilization plan ng program of work ang mga eskwelahan na agod maipakita ang naging gastusan ng pondo para ng parahan transparency ng accountability. Ngan orhi naman nga naton nga edukalidad update ang mali ng puso nga gintapos o ginhuman han Department of Social Welfare and Development and 20 kaadlaw nga pagpatuman han ira flagship program nga Tarabasa program o tutoring Tarabasa tutoring program ha or Mog City agod masolbar ang krisis sa pagbasa han mga bata nga estudyante maabod 600 nga mga kabataan nga kag-anak nakatagamtamhan maong nga programa samtang 300 nga mga kablas nga college students ang nagsirbi komo tutor nga youth development workers. Pinagi ni nga inisyatiba nga gindeklarar ni Presidente Marcos komo prioridad ng nasod makakakarawat ang mga student tutor in regional daily minimum wage samtang ang mga kag-anak in tataganhin allowance sa ira pag-atender nanay tatay session. Oras natin mga K5, it's 1:53 in the afternoon. Damo pa ang kinahanglan ay doon. Pero waray na kita oras mga K5. Pero amoy ito mga K5, bantayan natin ang pag-implement, ang implementation of the Department of Education ha ira mga reforms for this upcoming school year. Anyway, dito na nagtatapos ang aton study session for this Sunday. Hope di nalaliwat ako niyo ha aton next study session na dinhila ha edukalidad next week. Ako ay K5 Kim Soriano. Paran kapir nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto ta sa mga benefits sir GP.
6: Sure.
7: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
6: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV, kung matakdan ka ani murag death sentence. Hmm.
7: Wala na Sir JP, makaya na ni Dietra Alon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
6: Hmm.
7: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy nangamatay.
6: Hmm.
7: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
6: Unya 20 years na ang nilabay.
7: Hmm. Ang importante man lang Sir JP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
6: Mm.
7: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
6: Oo.
7: Dako jud kaayo nga bagay.
6: Adako.
7: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir JP.
6: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan ka niini age dayon.
7: Mm.
6: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
7: Correct.
6: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3 bio kay naa ni siya unsa gani doc?
7: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
6: Pasabot nga makadiet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
7: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 bio.
6: So man,
7: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir JP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
6: Correct.
7: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3bio or mo inom yung gag D3bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones. Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
6: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
7: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3bio.
3: D3bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
6: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga say gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Igon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sa to pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala po sa DOST, sa to pa, mapungkad usab ning COVID.
7: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
6: Nga naman.
7: Aron may antibodies
6: ka.
7: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa JP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas, batok sa mga kagaw.
6: Buti pa sa budok, proper timing.
7: Kana
6: galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Tay oras doc, so time to say bye bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
3: D3bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5
9: K5 News FM of Colon City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: At ang oras sa K5 News FM Tacloban, alas 2:01 na ang oras. Durot naman natin sa K5 itong DJX Coffee Mix.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Mao pa nga kulop mga ka K-Fi, mao pa nga kulop sinirangan Visayas, probinsya itong Leyte nga syudad itong Tacloban. Welcome itong aton taramdan, kinala Domingo a K-5 nga Turomanon and police at your service. Kau palaga po niyo ka K-5, ka K-5, Vami Gravador, mag-urupod kita tanikan nga alas 2 itong kulop. Puto po itong alas 3. So sa kaoras, nga pagharampangan, pag-restore ka K-5 ito na mga butang. Nga dapat nyo ibaruante kang ito na side, ano, itong mga responsibilidad nga na function itong aton mga kapulisan naglabay nga simana or within itong mga nanita Butera area or branch responsibility. Mapaso-paso ito na panahon diri agawas ka K5. Stay hydrated ka K5. Kung ikaw naman ay nagiinom-inom, alagyama ito yung makalugaringon nga diri. Hinga daha utok ka K5. Porbida, just today, damon ato na receive ka K5 ng mga police report. Ano? Tikang kakulop, ano? May ada bata nga nalumos. Ito itong excavated area, Ormoc City. 2 years old, ang tawon namatay. Kanina itong maagahon, nabasay, may ginpusila. 25 years old nga babae. Oo, just because ka K5 had diri may babaruan nga rason. O muli ilaunta itong alas 3 kay di nga nga turog itong iya anak. At paggawas nira itong na lugar, nakamotor, ginpusil. Pero update, ano? Nabuhila. At itong babae, bisan ang iya inig-anis, nakadihamay ulo. Adilwat yagin refer ha Eastern Visayas Medical Center. Adin na itong talwas nga sitwasyon. But unfortunately, still in a critical condition kay dugo manggod ang damo itong nawara ha iya. Pero rest assured ka sumala ito na ito na kapulisan ang Basay Municipal Police Station in talwas na ito na biktima samtang nagpapadayong pa itong investigasyon ang aton mga otoridad. Bueno, mga pahinga kulob nga demerkado publik itong Tacloban ang mga nagpaka-duty nga diha ira mga babantayan nga mga establishmento, opisina, privada man upang publiko. Bisan adlaw itong Domingo ka K5 ang mga patas nga nagpapakabuhi nga nakakalsadahan bisan nangunguto-uto itong panahon ka K5. Ay importante ito na sakto, honest ka K5 nga di rin ang lalamang nga panginabuhi. Oh. Ay kamo pag sa balita adto ha igbaw ka K5 kay sing pa dir ito na maupay ito nan lalamangan ito nakakaapekto kita itong panginabuhi ito ni mga tao ha. Today is Sunday at today is family day and today is God's day at sinisereng naton sa sinisereng ka K5 family nga misa anay san ula misa pero yan na kay baga kulup-kulup na no alas 2 na siguro kung naglalamisa na itong iba labi na mga nagpapatron yan na nga adlaw. Ada pa ko ng mga nagpapatron, may da ko ibabaruan nga mga barangay nga nagpapatron hitunyo. Oo, kung sa nomatic ang pala itong klase sa kaliwat ya K5 ito na pagtikang. Or I mean pag padayong pa itong mga parapatron. Ada kay happy birthday, happy fiesta. Oo. Kung baga pagkita niyo, baga kaya ni ka K5 may kadtoon ayaw pag alang pagchat. Kikita on ta, best effort ito ka K5. But anyways, alas 2:07 na din natong dugayon taton na irestoryahon. Yan na nga oras itong aton na harampang. Kadiyunta naman itong mga report kang itong Regional Public Information Office. Itong Police Regional Office. Ay, ano ba itong mga aktibidad na iraigin na buhat na kalabay nga simana ng sadang naton ni Baruan. Yan na nga adlaw. Ano man nga, K5, pamatayan natin itong report han RPIO PRO8.
1: Arestado ang 8 sa operasyon laban sa droga.
2: Suspect sa pamamaril sa Tanawan, Leyte.
3: Matagumpay na natulungan ng Police Regional Office 8.
4: Ito ang Jacob's Care to Serve and Share.
5: Ay patuloy sa pagserbisyo ng may malasakit sa gitna ng sakuna.
6: This is Growing News Watch.
7: Bilang bahagi ng pagsusulong ng energy efficiency at environmental sustainability, pinasinayaan ng Police Regional Office 8 ang bagong 48 kilowatts 3-phase solar PV system sa CAMPSEC Roberto K. Canglion, Palo, Leyte, ngayong ikadalawa ng Hunyo taong kasalukuyan.
8: Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO-8, ang nasabing aktibidad na dinaluhan ni Attorney Resty N. Sibay, Director ng NAPULCOM Regional Office 8, Dr. Ronald B. Madera, Rugby TD8 Chairman, Honorable Nadia Ong, Board Member ng 1st District of Northern Samar, at Attorney Harmy F. Alceran II, kasama ang mga miyembro ng Regional Directorial Staff, Special Staff at iba pang tauhan ng Pro-A. Ang bagong pinasinayaang sistema ay isang 48 kilowatts on-grid, off-grid hybrid solar PV setup na may 40 kilowatt-hour battery capacity at 56 na unit ng 610-watt solar panels. Nagkakahalaga ito ng 2.4 million na nakadesenyong magbibigay ng matatag at permanenteng pagkukunan ng kuryente para sa mga pasilidad ng Pro-A. Pinasimulan ang proyekto sa pamumuno ni RD Kapoy bilang bahagi ng pagsisikap ng tanggapan na paunla rin ang mga pasilidad nito. Isulong ang energy efficiency at suportahan ang Go Green program ng pamahalaan. Kaugnay nito, patuloy na nagpapatupad ang Pro-A ng mga makabago at praktikal na solusyon upang mapalakas ang operational capability nito at mas mapabuti pa ang pamamahala sa mga yaman nito.
9: Commend yung Police Regional Office 8 under the leadership of Police Brigadier General Jason Kapoy for coming up with this very good initiative.
10: We would like to congratulate the Police Regional Office 8 through Police Brigadier General Jason Kapoy hining initiative ng magkadan solar power and Police Regional Office 8 kay dako talaga inhi nga bulig no in terms of expenses.
9: This setup is through the initiative of regional director, and he allotted more or less 2.4 million from his initiative. Now, definitely, this is to have a solar panel.
7: Mula dito sa Police Regional Office 8, patuloy ang serbisyo at malasakit. San man at kailanman, taglay ang diwan ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Maraming salamat kay Patrol Woman na Marian Cabarles, itong Regional Public Information Office, and of course, ang atong katalahuran, ano? Ito nagmamangulo itong maong opisina, kang Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa. Parang kita, K5, ito at maristoryahon din ito na PRO8 gahapon, di rin nagkukulang itong mga pahimatngon, itong mga buruhaton, yung katilingban itong tawo samtang iniaadya gawas for safety purposes. Aton nga ninibaruan ito na naglabay nga Domingo, ano, and Safer City, K5. Pero yan na, kita unta, ano luwat nga pahimat ngon, itong karuyagig pahunob, itong aton Pulisa Regional Office 8. Ano man, pamatayan naton.

0: Happy listening gihapon ito naton na regional director ano Police Brigadier General Jason L. Capoy. Of course naton na mabtik gihapon nga Provincial Director Police Colonel Celerino Sacro Jr. and the command group of Leyte PPO and staff officers and staff. Aton nga tanan po mopay nga kulob.
1: Na nakabisita na yo Sir PD Sacro?
0: Yes po Sir James. Fifth district po naubos na niya.
1: Wow. So kumbaga fifth district naubos na niya asay pan mga Horogran nga district ka.
0: Opo.
1: But anyways, welcome once again sir. Baga tikang ka before ka mabot kada kay 5 tikang ka mismo Hilongos.
0: Yes po, 3 hours sa travel.
1: Tikang
0: ha Hilongos.
1: So nag-start ka kunya na alas 2 na start ka mga alas 11 pala.
0: So, mga 10. Para inihinay lang, sir.
1: So, along the way ka nag-up nagla-lunch.
0: Yes po.
1: Badaw. And, magkapasensya na at bago nga setup ha. But anyways, kumusta sir ito ni Hilongos as a Bisaya speaking municipality? Ano? Haranig po na kamo nga ha, Southern Leyte. Ano pagkakaiba? Ito na area nga harani na ha, South. Mamurumingaw ba nga ito? Doroda mo itong tao? The opportunity, busy ba nga ito nga mga bungto?
0: Municipality kasi ha ni Hilongos, medyo busy ya sir. Uh-huh. First class municipality ya.
1: Uh-huh.
0: Then mag-aaga itong tao.
1: Yes,
0: kay ang biyahe ito na itong barko para masibo, may na day trip, may na gabi gihapon. So, from time to time, nagkakaabot itong mga pasayeros. Di ka nga magkadrodilain nga mga bungto. So, mostly, di ka nga sa Southern Leyte, ito yes, mga sir. Passengers, nasa kayo na itong barko, biyahe pasibo.
1: May na ko hini-permit ko na, no, bagang panata every year. Every January, nagpipilgrim ako. And one of our churches nga ginkakadtuan, may adang ada seasoned or makaluma nga simbahan ni da Hilongos. Nalibot kami ito, bye-bye, Maasin, Southern Leyte, Hilongos and Matalo, may dat mga old churches nga da. So, may da mga time nga labi ka mga gindadayo or dada mo talaga tiyo turista. How do you get prepared on that, sir?
0: So, natong mga barangay officials, no, amot natong kabulig, sir, yes, sir. Yapon. And of course, natong mga kabulisan, kuha ni nira. And then, oriented din yung yapon when it comes to tourism. Kay, ang Hilongos, may mga, ito natong simbahan din na.
1: Yes, sir.
0: Itong indadayo, yapon itong mga pilgrims naton.
1: Yes, sir.
0: Kay, kuha nito, one of the oldest churches din ato na region.
1: Right.
0: So, prepared dito naton na personnel ito. Labi na kung adlaw itong kwan, mahal nga adlaw. So, mag-establish kita sir ito na police assistance desk. Di na mismo ito na ito ang portahan.
1: Yes,
0: Porta Mayor ito naton simbahan.
1: Alright. Thank you so much, Police Major Dimain. Ano, pangumusta pala ito ha, Cancer Dimain. Kaya may dalagyap niya nga di mga fans watching ito ang Hilongos PNP PS. Ito na nakikita yan ha. At the same time, hiniki lablab. Sana o lablab ano. Watching from Hilongos PNP naman, hiniki lablab. So, gadman kan Hazel Racto. Oo, watching naman from Hilongos Leyte. Baga damo na sir nga dito Hilongos, sir. Baga sige, tataganin chance pag-message ani Merida, ani mga fans ka ba? Oo, sugad man kan Eduardo Nablea Naul Jr. kan Mizel Noel Borasa. Oo, mga taga Hilongos sa PNP. Oo. Baga gin-gin ko, good name gin-orient, sir. Mati kang hiyakot mauna pag-comment ka mo. Ano ito, kidding aside, alas 2.26, pangumustahong ta naman, nga diya Merida MPS. Merida is usay ito na Bisaya speaking Gihapon, at the same time, mamingaw gadlan nga lugar. Actually, it was my first time to be in Merida, though naagi-agi ang koin hiya, pero first time ko ito makalusad, han, mapaso, ano restoryahon nito pagtaga flood control. Magod, damo itong sumat, ngan, barato pa man itong diesel anuna, so nakakadto kami kung haing gusto time ko ito makalusad, han, mapaso ano restoryahon itong pagtaga flood control. Magod, damo itong sumat, ngan, barato pa man itong diesel anuna, so nakakadto kami kung haing gulit may issue. So when we went to Merida, dito na ako nakita kay nag-inspection kami han mga gin report nga flood control. So yan na papangamusta hunta, but of course gin we welcome ta ana ini ito an officer in charge ito an Merida MPS, he Police Major Ronald D. Espina. Sir, mayong hapon sa imo.
2: Mayong hapon Sir James ano, and
1: yes,
2: maupay nga kulupliwat ha, so kinting paminaw ha, K5 FM.
1: Yes sir.
2: And

0: Siguro hapilisin din siguro din sa ating butihing regional director, si Police Brigadier General Jason Capoy, sir.
1: Yes, sir.
0: Of course, ang ato kanang pugi
1: yes,
0: na
1: sir.
0: Provincial Director. Police Colonel Celerino Sacro, sir. Happy listening. And of course, ang amo mayor
1: yes, sir.
0: Sa Merida.
1: Mm-hmm.
0: Ang very supportive na mga mayor, Honorable Rolando Marson Villasencio Mayor.
1: Yes, sir, sir.
0: Mayong hapon.
1: Mm-hmm.
0: Og ang siyempre, ang Public Information Officer
1: yan.
0: Sa Province of Leyte,
1: yes,
0: Leyte PPO, si Police Lieutenant Mary Antoinette Espina,
1: yes,
0: bangin magmahay nga dili kong babatingon.
1: Parang smiley ka sir na nagregret.
0: Of course, and lahat ng personnel ng
1: yes,
0: bumubuo ng personnel ng Merida Municipal Police Station,
1: mm-hmm.
0: Maayong hapon natong tanan.
1: Mm-hmm. Pila ang barangay sir sa Merida?
0: Ang Merida composed of naatay 22 barangays,
1: 22,
0: 11 ang sa coastal and
1: okay.
0: 11 din ang sa upland.
1: Upland area. Okay. How many personnel we have in Merida MPS sir?
0: Karon naatay 27
1: uh-huh.
0: and 23 mga uniform personnel
1: yes,
0: and we have 4 na mga non-uniform personnel.
1: So, marag pretty enough siya sa pulis sa barangay nato kanang na-adjoy makabantay sa kada barangay so far?
0: Yes, so far kasi 22. So, every barangay dapat naatay pulis sa barangay, 1 personnel every
1: yes,
0: barangay para mamonitor talaga din yung barangay.
1: Mm-hmm. Anyways, balik ko nato na sir. Kumusta so far? I guess hindi naman sleeping no, pero silent municipality din itong Merida. With all the police report na nare-receive ko, very seldom ako makarinig ng galing Merida. So parang mababait talaga ang tao doon no. Pero as of today sir, how did you impose the peace and order situation na nami-maintain natin?
0: I guess so, very naman ang Merida, generally peaceful, manageable talaga ang Merida no. Bihira lang na ay mga incident,
1: yes,
0: of course. So far yun very peaceful ang Merida.
1: Mm-hmm. Yes sir. As of today no, let's talk about our topic or business of the day. Anong common na nare-receive na insidente ng Merida MPS?
0: Itong mga road accidents
1: road
0: yan
1: accidents.
0: Before. So kaya nga naatay si RD mismo no,
1: mm-hmm.
0: or very on RD na pansin talaga niya. Sa the whole region mga mostly mga road crashes din kaya nag-ano siya talaga nag program na mo na upland bantay kalsada
1: mm-hmm.
0: So yun from that na implement yung upland bantay kalsada nag minimal na yung mga road crashes mm-hmm. o road accidents mm-hmm. area.
1: Ano ba tong upland bantay kalsada, a sort of checkpoint ba to, or anong kaibahan nito sa checkpoint?
0: Kasama na sa checkpoint, may mga dinideploy ta na mga personnel
1: okay.
0: mismo sa upland bantay kalsada di lang. May mga paalala.
1: Okay.
0: Oo. Kami ng mga tarpaulin.
1: Mm-hmm.
0: Pagpaalala sa mga motorist na
1: yes,
0: ito yung mga area wherein mga area na prone sa accident area.
1: Yes, sir.
0: And yung mga personnel nato hitting the ground,
1: mm-hmm.
0: Wadto talaga sa mga transport group,
1: mm-hmm.
0: makipag-istorya, pulong-pulong.
1: Yes,
0: and
1: yes.
0: Hindi lang yon, nagkaroon ng mga seminars
1: mm-hmm.
0: na gihimo naton nga sa mga mga operator, drivers,
1: yeah.
0: on public safety.
1: Mm-hmm.
0: So, dako ni coverage no ang upland vehicle, upland bantay kalsada, dili lang ni siya deployment of personnel wherein talaga parang touching the
1: Right.
0: yung mga tao talaga sa area.
1: Yan. And now we see na decreasing ang mga incident.
0: Yes, every time na meron naatay oversight committee meeting sa province, so nakikita talaga nato yung nag-decline na talaga
1: right.
0: yung mga incident.
1: Alright.
0: Through this program.
1: Yes, sir. Thank you so much, Police Major Espina of Merida MPS. Now, balik tayo kay Police Major Dimaen ng Hilongos MPS, sir. The same question with Sir Espina. No, what's the common incident na nare-receive ng ating police station sa Hilongos? And anong ginagawa nating intervention or activity implemented for that matter.
2: So pareha na nagawas gihapon nga asya laghap nga concern, Sir James, itong pakita si itong vehicular accident, yes, area. So pinagi ito nga bantay kalsada o planbantay kalsada, dako kayo, dakong durun impact.
1: No? Yes, sir.
2: Napaubsan naton ito na insidente.
1: Anong common nga mga reasons itong accident? May da ba mga self-accident gihapon?
2: Yes po, may da. Base din na ito na mga investigation yung gingkanda ka, no? Ito nga mga aksidente is mostly wala yung lisensya, diregistrado, anera mga vehicles. So, among pinaka main na factor kaya ano nga diskresya kay definitely, wala yung gudere mag-undergo yung seminar. Kaya wala yung lisensya.
1: Right, right.
2: So, asya ito. Dire maaram, most layera, dire maaram itong traffic rules and regulations. Even nga ni ito na itong paglulugar, kung maliko ka hato o maliko ka o haing ka mga posisyon, pagkabot na mo itong punto nga maliko ka na. So, di na nagkakada itong problema.
1: So, nakakabalaong good talaga, hato mag-araman drive.
2: Yes po.
1: Oo, mali ito. Ano. And siguro, aside from very knowledgeable tungod kay dire talaga mga driver wala nag-aram pag-drive. Curious ako, during and May, damang paro-patron, may da ba kao mga seriga po nitong mga aksidente sa kadalanan, bangin hubog, or late night, peraw, maaga ko na nanguli, so far?
2: May adagi hapon, mga insidente ito, Sir James, nagawas itong kuan. Itong por kung gihapon itong suga sa gihapon to kay labi na didi amo na Hilongos is mga aplan barangays itong kasagaran
1: right What's the major offense nga pwede ka tubangon hiton conscious nga violator hiton accident sa kadalanan
2: mga violation sir
1: Signon ta warahiya ka, warahiya da ako nga samad, buyag warahiya ka matay. Yan na, ato bangon niya, ito niya sayop. Kaya ano ka na aksidente nga sayop mo man. Ano itong major offense nga pwede ato bangon, ito nag-violator?
2: Yes po, pwede ma-charge ng reckless imprudence resulting to a physical injury and damage to property. Kung fatal or namatay ito na biktima is... reckless imprudence resulting in homicide.
1: Homicide. So, pero in that case, sir, paano yun na sasampahan? Is it the police? Ano to, motopropio or kailangan may da complain?
2: Ang police mag-initiate ito ng investigation. Based on the investigation, so di da kita. Yes. Makakag-file kung hinun sa'yo pera.
1: Anyways, yan. Baga naklaro kita ka K5 with that common incident nga kung present ito ha era nga sakto itong kadagkula itong era area of responsibility, how much more nga desyo na ditong takloban nga ditong iyong mga lugar nga common uso siguro itong pagpalitin second hand and mga motor nga ginihimo nga kargahan imbisan nala ano. So most commonly dire iton siguro knowledgeable wala ito mag undergo training and bangin pa dire registrado at mga vehicle and usay ni nga paymat ngon nga iyo nabatyan with our conversation nga ayaw pag-apras ayaw pagpadayon iton dire maupay nga buruhaton kay logika kaduro kun baga duhalay tinga nga tuan may makakaaksidente ka or maaksidente ka nga may pagbabatonon ka oo makore ka man sumeray nga mapafatal ka na labuyag kay para waray ka kuruan lingion pero at least kinabuhi liwatanim nakuha ano pero that's so sad ay importante maging law abiding citizen good kita anyways alas 2:36 na maybe di rin na lang kita magbreak ano kay di na lang again sasabot itong oras may pakita usa nga topic balik kita nga dikan sir di main lagi hapon pag-abri natin itong usa nga topic regarding itong balik eskwela sir maybe han nagtikang last week han brigada eskwela naging party gihapon or party itong committee ito na Philippine National Police. Ano na iyo role ng Brigada Eskwela? Ngan ano ito yung magiging role liwat yan nga balik eskwela?
2: Detail sa Brigada Eskwela, nang role good lang ito na PNP is purely security.
1: Yes, sir.
2: Pag secure han area, nga ready na iya maging conducive iya during the opening of the classes.
1: Yes, sir.
2: So, ito na itong PNP pag secure ang mga magkadarod lang yung mga eskwelahan. Ito na itong area of responsibility. And then, of course, in preparation buwas itong balik eskwela, last Friday, nagkandakan LGU, ang pangaluhan na ito na Municipal Mayor, Honorable Mayor Manuel Lili Villahermosa, ito na coordinating conference ang mga involved para ito na opening of classes. Mm-hmm. Maging in preparation. Mm-hmm. No? PNP, asya ito, ginlatag natin ito natin security plan para ito buwas. Wherein may mga deployed personnel kita, di-deploy ng mga personnel nga mag-establish itong police assistance desk. Dida mismo itong portahan, ito natin mga eskwelahan.
1: Is this going to happen kada school at Bogos nga Hilongos or may selected kita ng mga school labi ng mga Durudagko?
2: Yes po. Ang gimbuhat natin itong mga Durudagko ng mga eskwelahan, mga central schools.
1: May high schools gihapon.
2: May high school gihapon, sir. Di na kita pag-deploy. Mm. Then, ang mga barangays natin nga di rin nagod makakatuan, madideploy natin personnel.
1: Yes, sir.
2: Gintap ta ito natin mga barangay officials, mga barangay tanan.
1: And force multipliers
2: natin. Opo, then, may naman kita nakatoka gihapon ito mobile patrol.
1: Yes, sir.
2: Hindi reach out ito ra. Nga ito pag-patrolya gihapon.
1: Yes, sir. Mm-hmm. Sige, thank you so much, Police Major Dimaen. Ngan, baling kita nga di. Balik-balik, lain ka K5. Ngan, di naman kita, Merida. Libot. Merida MPS, sir, on this side ito, kapulisan na Merida. How did we get prepared for tomorrow's activity, opening up classes sa Merida, sir?
0: Yes, sir, ano po, the safety and security sa mga students, hindi lang students, of course, teachers, mga school employees,
1: yes, sir.
0: Parents also. Mm-hmm. So, same with the Lungos MPS, ano, na tagiha po, deployment plan, na i-deploy na to tomorrow sa opening of class, na atay establish ng mga police assistant desk,
1: yes,
0: sa mga like Ilongos, sa mga school doon yung Madago, the other school na di na rin ma-reach, parang di na to mapagaan o kuhanda yun. Naman tayo yung mga mobile patrol na para mag-maintain doon sa mga area, lalo na itong mga schools na along the highways. And tapping the force multiplier gihapon na to, pareho-pareho lang itong deployment na mo. Ng Hilongos and Merida just to secure the opening of the class.
1: May school ba tayo sa Merida na makukonsider natin far-flung na from the base community?
0: Ay, yes, oo, kasi natay barangay sa Merida na dirimi sa Ormoc gani usahin mo agi.
1: Okay. Oh, sino? Oo,
0: tuami sa Ormoc mo agi going up. That's around mga more or less 20 kilometers from the proper. Mga barangay Tanod ato gitap to.
1: Pero how's the signal ngadto kay kasi the force multiplier naton if ever for instance sana wala namang mangyari, kung may mangyayari man it's the signal who will be the medium of our communication. Kumusta naman dun, sir?
0: Actually, sa area dito, sa cellphone signal talaga, mahirap.
1: Yes, sir. Oo.
0: Buti na lang natin mga piso Wi-Fi.
1: Piso Wi-Fi, yan. Oo.
0: So, ang ano naman, may mga group chat naman,
1: yes,
0: in the barangays na kuyog po sa group chat,
1: yes, sir,
0: ng PNP. So, any concern na pwede nilang mabuto dito na.
1: Yes, sir.
0: Para natay information about kung sa may pwede na to kailangan makapag-response immediately,
1: yes,
0: ang PNP.
1: Yan. All right. Alas 2:41 na ka K5, mga ka K5, ano, ma-break ba kita? Bagada ko pa matoras. Okay, diretso na. Okay. Siguro i-add ko la before kita ko matuto yung mga accomplishment and report ano na mention kanina ito na communication. When we attended the launching ano na 48 kilowatt na solar system sa regional office. Isa sa na-mention ni Napulcom at Regional Director Attorney Sibay is yung pag-engage ng kapulisan sa social media in terms of politics. No, as much as we can, the same with the media, kailangan neutral tayo. No? So, bilang alagad ng batas, sir, sa PNP, what's your comment or advice for the general public, lalo na kung baka tao nyo, baka personnel nyo na nag-i-engage ng mga political statement or content online. Kasi sabi ni Atty. Sibay, bawal yan. In fact, dito sa Region 8, may namomonitor silang at least 20 na mga personnel. Of course, for confidentiality, hindi natin yan i-expose. Pero the NOPOLCOM is doing its investigation. And may kaukulang violation na maharap or kakaharapin ng mga personnel na ito. Pero how is it important, sir, na tayong mga alagad ng batas dapat nananatiling neutral regardless, no, kung anong panig personally meron ka sa iyong pananaw? And siguro piece of advice na rin sa mga nakikinig at nanonood ngayon na kailangan hindi tayo mag-engage, especially if we are a personnel, hindi tayo ang pagsimulan ng away or kaguluhan, especially online, kasi we do not have the control of everyone's opinion, everyone's news feed. So siguro balik tayo kay Police Major Espina, sir, what advice could you give to the people, hindi mo man personnel or hindi man ikaw, pero especially sa mga alagad ng batas, na huwag tayong mag-engage or maging neutral lang tayo online?
0: Always ina-advise naman natin mga personnel natin that we remain apolitical always.
1: Yes,
0: so,
1: sir.
0: Okay. So, lagi naman alam naman ng mga kapulisan natin yan. Uh-huh. So, preventing comment on political matters,
1: right,
0: is no-no talaga sa PNP. Mm-hmm. And doon lang tayo focus, yung mandate ng isang pulis, right, para sa taong bayan.
1: Mm-hmm. Yan. Pero gawas, sir, hiton personnel ng politika, may na-receive na ba kayo na mga report na idinulog sa station nyo, yung mga siraan online, mga marites online, nag-away-away? May mga incident ba kayong na-record doon sa Merida?
0: When it comes to sa political matters, wala naman so far. Mga personal matters lang na away-away sa Facebook. Yun, mga dinonulog.
1: Yan. Yes, so. Sige. Anyways, thank you so much, Police Major Espina. Siguro, kuha ang tagapiton side or advice ni Police Major Dimain. Sir, ano ito yung advice sa publiko nga maging apolitical kita? Labi na yan na natin, kakusog, waray pa election, pero damo good, ito ang nagkakalat nga the social media on that matter, especially on your end as kawaninang batas, sir.
2: So, another part, asya itong purpose, kaya nang may mga policy, naging lusad, tikang higher quarters, ano sundon, ito na itong kapulisan, maging non-partisan.
1: Yes, sir.
2: No? Ay, purely, itong trabaho ng PNP is to maintain peace and order.
1: Right.
2: So, diha lang may mo, sige pa man kada diya lang mimuduwa, no?
1: Yan.
2: Oh. Mm-hmm. Ipakita nato ito atong pagiging professional. So right, from time to time sa rin pa man ni Major Espina, nagkakandak man kita ito ng police information continuous education ito natong mga kapulisan every Monday right after the flag raising ceremony. Natanay nito mga palisiya gindi remind ito ra. Agon diri maka violate right itong mga palisiya ang ipapatuman nitong PNP. So Hailongos, MPS, ang kakalipay kag sumat, aton nga waray good na talapas ito ng mga palisiya. Tanan, nagsusunod itong palisiya or guidelines ng papalusad itong Philippine National Police.
1: Yeah. Mm-hmm. That's good, ano? And hopefully, magpabilin itong di rin kita masyado na patol. Kaya bisan man kami nga diha media, we make news stories nga dana yung masumuna. Pero minalaamo ini. Pero wala kita maihimo. Kaya that's our oath, responsibilidad. And aton lang is maging non-partisan kita. Itong bisan anong view for the benefit itong mga tao nga itong isaserbihan. Ano? Alright. Alas 2:46 na ka K5 now. Nga di kita pagpabilin kan Police Major Dimain, sir. Ano to you baga pwede ma-share yan ng accomplishments nga na giyog yung papadayo niya na ng mga aktibidad or programa Hahilongo sa MPS, sir?
2: Yes, sir. Just recently, kandak kita ito na nagkamayada kita ng accomplishment. Pinagay ito ang implementation ito ng search warrant last May 29. We rin nakakumpiskar kita hin usang firearm, AKG-9, dohang magazine, then bala, ito ang caliber 9mm. And drugs gihapon na Sir James, maabot hin mga 21 grams. No? So, ito natong latest accomplishment yan. Then, Hato gihapon nga from January to June, ito na itong campaign again sa illegal drugs. Naabot na kita hiton na 8 nga police operations. Uh-huh. Pinagiton na by bus operations wherein naka-aresto kita hin 17 drug personalities. Uh-huh. And when it comes to campaign against other wanted persons, uh-huh, nagkadakitan na manhunt operations wherein na naka-apprehend kita hin 36 other wanted persons. So dinang atong campaign against most wanted persons, naka-apprehend kita hin 6 nga most wanted persons. Didahiton 6 ando duha isa provincial level ya, and 4 municipal level. On campaign against loose firearms from January gihapon to June, Sir James, may nakita operations conducted ma hin 12 nga operations conducted. And then persons arrested is 3. No? And confiscation surrendered deposited maabot hin 14.
1: Ayan.
2: And another campaign against illegal gambling, nagkadakitahin ang illegal gambling operations and 5 ang mga operations wherein naka-aresto kitahin 18 ang mga persons arrested. And the implementation of municipal ordinances, naka-apprehend kitahin maabotin 1,379 violators from January to June.
1: Oh, wow.
2: So gawas gihapon ito, ito naton Safer City Initiatives.
1: Yes, sir.
2: May da pa kita pinan-warningan ito. So purely warning lang, labi na ito mga half-naked, na pang publiko nga lugar, in drinking, in public. So gin apprehend tayo ito, gin wa-warningan nga di rin na mag-otro.
1: Oo, ngan mangkod din na nang-otro.
2: Di rin naman, Sir James.
1: So, that's good. Oo. Anyway, sa pera ka na year ka-tuig, sir, didi ha-hilongos?
2: Kuha na, sir. 1 year na, sir.
1: 1 year.
2: Pero previously, na-assign lot ako.
1: Oo.
2: Bali, bumalik lang ako.
1: Ah, okay. Oh, so, take ang imo last nga ka-assign up until now, ano, you see the cooperation of the community. Karagsig nun, dirihira na uwat hiton kapulisan in a sense nga diri ka muna panhandlukit kabataan para kumaturugin odto or kung may dakaw mga intel operations nakikig-coordinate, nakikig-bobligay na iton kada barangay or kada komunidad. And I guess suka dito mas napapadali ito niyo pag-implement ito no sang operasyon. Tama ba?
2: Yes, sir. Kay most cases nga ni nato mga barangay officials and even mga ila era constituents hira mismo
1: nag-initiate
2: nga madakop ini nga mga personality,
1: right.
2: Kay nakikita nila nga after wish you good di era locality.
1: Ayan.
2: So nalilipay kami to nila ila response kapulisan kay hira na mismo yan na. Kay sarin ko pa man from time to time during ito na itong barangay visitation nga in crime prevention,
1: right,
2: diri concern ito ng kapulisan,
1: right,
2: kundi everybody's concern.
1: Correct.
2: Ini kaya ano kita paghulat nga mabiktima pa kita, usa kita mag-report. Early detection mas maupay.
1: Yes,
2: report dayon.
1: Correct. All right. Police Major Ambrosio V. Dimaen, itong Chief of Police itong Ilongos MPS. Maraming salamat, sir. Now, balhin kita nga di ha, Merida. But before that, adin ang fans club ni Sir Espina.
0: May da ba?
1: May da na. Oo. Oo. Hashtag Merida MPS, si Sander Lucero. Nakikita ito niya na. Watching from Merida MPS naman, si Adren Elco Carba. Yan. And so good man, si Ronaldo. Watching gihapon haton yan na hashtag Merida MPS naman ni RoboCop. Yan. He Weladi Ayalo watching gihapon yan na. And watching from Hilongos. May dagod yan up Hilongos, ano? He Mavis. And so good man kan Kugal Romel nga watching gihapon from Hilongos si Yera Lipardo Huyo. Pero feeling ko amo yung pinaka best fan hiton Merida. Kaka mga gwapo and imo visitor, sir. Good afternoon sa puha iyo, Sir Espina and Sir Dimaen. O, nalapit kagihapon, sir. Baga neutral yan na. Muli Lieutenant Mary Antoinette Espina. Kao na, kung nga mapupuro ini ko ay na. Anyways, sige, alas 2:52, kadiyon nato nito na ito na Merida MPS. Ano yung mga accomplishments so far, sir, and the ongoing programs you have right now?
0: Ay, yes, Sir James, ano, sa Merida, kung di man namin malampasan ang accomplishment
1: yes,
0: ng Hilungos, kasi I was before assigned also in Hilungos. Oh, ang lucky talaga ng okay. Hilungos, that's first class municipality.
1: Yes, sir.
0: Although, ang Merida is a promising municipality under the leadership of our very own mayor. Kasi ang daming projects na dyan, program din sa so far, our ano accomplishment ng Merida, as of now, nakapag-implement na kami ng two operation on search warrant. Meron na tayo dyan sa Merida na dalawang search warrant na na-implement. And now for our campaign against illegal drugs, we have already 5 anti-illegal drugs operation conducted no, sa Merida, 4 of which are arrested drug personalities, and mayroong isa tayo nag-surrender sa Merida for drugs. That it? Of course, our campaign against illegal gambling, we have 9 anti-illegal gambling operation conducted with 21 persons arrested from January until now present.
1: Yes, sir.
0: Then our campaign against loose firearms, we have 10 operation conducted and of course, 10 firearms confiscated recovered. And our campaign against illegal fishing, we have 13 operation conducted and although in-implement namin, medyo ano lang kami doon sa mga mangingisda. In-implement lang natin itong municipal ordinance, kaya fine lang yung inano na to for the illegal fishing. But the total far perennial confiscated, it's around 151,000. And sa illegal logging, we had one operation conducted with 7,000 worth of tourist product na nakuha sa area. And of course, our enforcement of municipal ordinance, focus tayo doon sa no helmet ordinance, yung ano na to. And meron na tayo nahuli doon around 185 traffic ordinance violators. Ang layo ng class A municipality, third class municipality itong Merida, no?
1: Yes, sir.
0: Yes, pero okay lang. Yun lang. And we have one top one provincial most wanted person arrested sa Merida. And of course, sa Merida naman, although very manageable, peaceful yung area, may mga sa ano na to, lahat ng krimen doon is 100% solved in cleared.
1: Okay,
0: that's good. It's the ano accomplishment ng Merida Municipal Police Station.
1: All right. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Kaya naton oras, alas 2:55 na. Oo, may adahin ni sala ito na so sobra. Anyways, sugaron talaan as much as we want to extend ano, damo pa tato ni Restoryahon. But we are happy ito na at mga report yan at aton mga kapulisan nga bisita. Okay, sugaron talaan ka K5, itang pag-uropon ito naton taramdan. Kapun nato na Engineering Department ka K5 Ray Verona, ngayon ka K5 Robert Garciano. Ako naman ka K5 Vamir Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan at sunod ang takloban nga nabugo sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plaque na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
3: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: At itong oras, alas 3:02.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Maupay nga kulup sinira nga na Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan? Nautunta na kong maupay ang kahimtang yan nga oras sa adlaw kita ito na Domingo. Kumusta ito na Family Day? Oh, nautunta mag-enjoy ka mo. Enjoy the rest of the day. Maupo dito na pamilya. Mapasupaso man ko dito na panahon niya na. Pero mas maupay ni kay mag-enjoy. Labi na ito natin mga kabugtuan. Ada dagat, ada ito ni Raform. Happy Fiesta para itong mga nagbibiesta. And happy birthday para itong mga nagbibirthday. Welcome ito natin na Taramdan. Fuerza Armada, K5. Ako'y ka K5 Roger Tilana. Course of lang kita ito na bukos sa Fuerza K5 News FM Tacloban. Engineering Department. Hika K5, Ray Varona, Engineer Robert Garciano. And of course, ay kaupod nato, ito nato na mga pinaglawas. Ito na Philippine Army from 8th Simo Nagpana na Batalyon. Adera Corporal Murino, Corporal Molina, mga liter M ini. Oo, mag-classmate in here, katapos... Nagpasubad-subad din siguro. Oo, magkanukot irin din ito na alphabetical order. Oo, so kumusta ang aton mga kasundaluhan gyapon? Nagmamati yan na. I-share na lang ito na page ano, ito na ito na program. Oo, so sige, di kita maglalangan. Kay Neron yan, bangin makasulod. Ano, Lieutenant Colonel... Frank Usilisti Frank Saison ito 93rd Infantry Battalion. Kumusta sir ngan ma'am? Maihagip kita no waray magka kerigta niya K5.
1: Ihagi hapon ka Roger and kuan bago kami tro nakabalik di diha K5.
0: Oo. So ano man kumusta itong pagiging sundalo? Di ba mahubiat pag susundalo yan?
1: Kung last siguro ito, bangin, gintatawag lang ito niya, kung amon imo call, kung talaga kung amon imo ginsudlan or amon imo main goal pag sulod is hingyap mo,
2: diri
1: ka hubyaon.
0: Pero hindi na rin mahubya kung permanente na natin yung bubuhat. Mahubya naman ini, memoryado ko naman ini. Oo, maganda. Pero amito, inin, aside ito na inin imo panuyuanan, maka... serbi ito ato nasyon. Ngan, of course, di mo lilikyan nga parang pamilya.
2: Oo.
0: Kay, kung ano nga pantrabahoan, disinti nga pantrabahoan, itpansilduhan na okay, parang yung problema, no? Pero ito, kung ano din, eh, kay sometimes, kung baga mahubyan na, baga relax na, eh. Oo,
2: kami... Kaamon manggol, di wat ka Roger, di man ging kakalimtan gyap ang moralhan mga tropa. Ang family good talaga, ang importante.
0: Oo. Maupay good man kung bagaharaan nila. Pero kahiraan nila ka mo, ano?
2: Summer man lagi.
1: Summer.
0: Ah, okay. So harani, baga di ri harayo good.
2: Oo, di ri para san iba nga. At to talaga ha, gawasan Region 8.
0: Tapos nakakaulila kung naruruyag.
2: May rotation man gyap po.
0: Pero may mga time nga nabalhin gyapon ka muna asay na ibang region.
1: Unit po, pero ay, unit. Region is waray pa po
0: same
1: kami.
0: Same lang
1: yun. Same region, oo. Pero ha, unit is nagka, mayada na po kami mga ibang assignment.
0: But for the meantime nga ito, si mo is separate na ito, kuan, division, kuan na ka mo. Kumbaga, ada na good ka mo ha, si mo.
2: Opo, Seymour na po, regiment na po.
0: Ah, okay.
2: Oo. Under na po na regiment.
0: Mm-hmm. So, di rin na kami matra-transfer nga to ha... Ano tawag ini? It can a division. Infantry
2: po.
0: Ayan, oo.
2: Depende ka, Roger, kung may ka-swapping ka.
0: Ah, okay.
2: O, kung gusto mo.
0: Ngayon kung naruroyag ka, bumalhin. So, ano pinagkaiba? Nasign na ba? Di ba nasign na ka mo infantry? Ano pinagkaiba ito to ka infantry? Ano pinagkaiba ito na ada ka Seymour?
1: Ha, infantry kasi ka, Roger, and mostly talaga nga trabaho mo nga to is aadto ka ha, operation.
0: Mm-hmm.
1: Didi naman kasi ha, CMO is ang magiging trabaho mo didi is community engagement and then ang mga activity nga didi ni ha aton nga makukuha naton didi ha. Kanay ha di rila ha kanayon an pokon didi lot gyapon ha mga
2: urban.
1: Urban.
0: Oh, more on community relation.
1: Yes, oh, community relation.
0: Oh, ngan mga paperwork.
2: Civilian engagement po, mga paperwork.
0: Oh, so harayong magud gamit ko. Pero bisan kumbaga da kamit ni kon nga unit ini when it comes nga nidhin kon para hin sing natong combatant ready gihapon na.
1: Yes po,
3: opo,
1: always ready po an bisan adi kami si Imo is always ready kami ha sugad dito ng mga panhitabo kay amo mangod talaga ito nan amon gin train. So inserted na la po ini nga nabalhin kami nga diha si Imo inserted ko na la ini niya nga activating
2: skill
1: o nga niya nga diha amon.
0: So, pero ito new training is padayon la kumbaga ini gina-update like kuan firing or nga tanan nga mga kuan ha mga ano tawag ini mga warfare
2: or, yes po Karo Jim,
1: opo, opo, may da po gihapon
2: magan refresher na
1: every year usually po every year is nagkakamayada po kami hin mga firing exercise nga
2: mga drills
1: nga kundi in activity talaga hiton usa nga sundalo nga diri mawaraha amon an pagian kun talaga ang essence an pagiging sundalo
0: na nagba marumarcha manggit ka man no
1: apo apo
0: bayan mga limot na pwede nga gap ni yo kwan ini ano tawag ini an mga drill marching
1: apa.
0: Like ano ton activity hiton marching especially kung flag ceremony
1: drills and ceremonies kung di po ako nagkakamli ang mga usually naging kakandak ha mga kuan ha division and then anya na naging ginkandak han mga schools kung
0: hindi
1: nakita na nato nan
0: pass in reviews
1: pass in reviews mga sa ito may da po kami
0: okay
2: kami personal man lat po kami karon siya nga nagkakapot gap han ROTC ang nagtututuduhan mga drills and kuan ceremonies
0: iha si mo gapon
2: opo
0: okay. Oh, plus ito mga kong gihapon, mga lectures.
2: Opo.
0: Kay importante din na mga colleges, na naman kung nagtitikang itong kuhan, pag sirin papagdako ito sa mga tao, pag mature, so needed ito na orientation or kung ano na lang pupwede ma-input nga dito mga kabataan. Oh, anyway, ano itong mga programs? May hamangod kita mo rin magkakirita. Anong mga programs? Especially, magtitikang net klase tomorrow. Ano ang part ng 8SA mo batalyon? Damunak nakitaan yung mga pictures. Ano ang mga activity na gimbuligan itong 8SA mo ng panang batalyon?
2: Yan na ka, Roger. Nagsunod-sunod ang amon pag-participate. Kay an schedule man gudhan brigada eskwela is from June 1 to 5. So ito nga June 1 to 5 waray kami ito absent han pagbulig ha aton mga kamistrahan ha mga estudyante gihap han brigada eskwela.
0: So
2: ugosan ha mapakadaman ha Tacloban ha partihan Samar patiliwat ha Eastern Samar ngayon na Northern Samar an amon unit amon kaupod han permihan mga kamistrahan brigada eskwela.
0: Okay, so ano pa mga accomplishment sir?
1: May daliwat kami o sa nga gindeklara liwat yan nga kuan nga sepsis. Akon diin an sepsis is stable internal peace and security condition na ha Santa Rita Samar gindeklared na hiya nga sepsis. Ini nga sepsis is kwan inihiya, ka Roger, na kundiin. Ibig sabihin is waray na insurgency. Hito dito nga munisipyo. Osa na ini gihapon nga dako nga ano tawag itong bagan, karangalan hito ang osa nga munisipyo nga madeklara hera nga kuan na insurgency free. Lakip lahi ni may dagi hapon kita didigin declared ha kuan ha Leyte. Unsa inihiya nga mga municipalities naging declared gihapon nga sepsis. Ini nga mga kuan nga mga lugar is Andulag, Kapuokan, Tunga, Mayorga, La Paz, Dagami, Hulita, Tabuntabon, MacArthur, Barogo, ngan Pastrana.
0: Mga second districts.
1: Oo. Na declared nga kuan nga sepsis dinhiya Leyte.
0: So ini nga mga unsi nga mga bungto is kaparte nang second district hiton Leyte.
1: Hiton Leyte.
0: Ito naro lakip.
1: Anharo waray pahiya ka ko andi diha.
2: Waray pa ka
0: diha. Waray pa. Waray pa. Ah, okay. Haro karigara. Ka, upod ba ang karigara?
1: Waray paghihapon ang karigara.
0: So, kapuukan.
1: Kapuukan, upod, dulag, ah, okay. Tunga, mayorga, lapas, dagami, hulitangan, tabon-tabon, MacArthur, barugo, ngan pastrana.
0: So, ang mga una mga infiltrated ito New People's Army, waray pahalakip like Burawin, ano bang Burawin? Waray no? Burawin, Haro, and Karigara. Oh, oh. Kaya mo init nag- lilinagos-lagos lang dito ito na itong mga kabugtuan dito ha, Igbaw. But siguro, mga masunod lot ini.
1: Oo, masunod yapon inira. Nga pagkuan nga, madeklara nga sepsis ng mga municipalities.
0: Kaya first district is mga 2 years na siguro ito naglabay or asya, mga rapid doha na katuig na-declare nga kung naghapon. Clear na hiya. Oh, so itong second district mga tulo na la siguro itong waray. Oh, oh. Oh, so itong ngadto may kuan fourth district. Nako nagap di ba may edad tuli test la ang Villaba.
2: Villaba.
0: Tabango. Mm-hmm. Oh, oh, may edad to.
1: Oh, may edad na. Pero an kuan namon ka an nakuan kasi namo niya na is an gin priority test. Oh, in an latest ini nga unsi.
0: Mm-hmm.
1: Nga so, nagka may ada na sepsis declaration.
0: Mm-hmm. So, pero diri ini nga sepsis diri ini karigsingon nga totally waray na. But kay may dabang time nga bangin sumulod lang
1: ato. Oo, sumulod.
0: Oo, but for the meantime waray na nakikit. Waray na namo monitor.
1: Oh, dako naghihapon ininira nga kuan nga accomplishment. And kuan na lahi ni naton is kung paano ni ini mamimaintain.
0: Oo.
1: Para ha kadayunan niya improvement hiton hininga mga kuan ng mga municipalities.
0: Mm. Okay, dako nga ulang iton infiltrated here. Like iton Haro, Haro is damo iton mga tourist ano
1: tourist
0: destination.
1: Pass, mga tourist destination.
0: So may dadida Haro ano iton mountain trail nga ginagiagian itong mga mountaineer, mountaineering. So, kung may nga din ang mga kaapi to New People's Army, pag-aalangan.
2: Oh, oh,
0: may na dito mga kariguan, mga kuan,
2: cold
0: mga,
2: spring.
1: Baga- cold oh, spring. Oh. An amon gingkad to, na cold spring. Ngayon, hot spring. At to kihapon ito dito ha.
0: Nakakaulang ito para itong kuan, development sa nga lugar. Oh, so magtakip la lihot manggud. Antunga lakip ba din antunga?
1: Antunga opo, opo.
0: Opo. Sabagay katunga man la manggud ya. Inin nagrarapo gud dit Karigara and Haro.
2: Mhm.
0: Yet nagrarapo dito bawbaw. That's why titinabuktabok din tin nga aton mga kabugtuan. Pero siguro mga pag-abutit panahon paingin waray na kain Haro. Imagine last year may adanira dito ano or mga previous pang year may na nag-pop sila and then last year November may na dito in fact tulo adto an namatay it so happened luat baga natagan na ko hinigayon nga nakaupod ak ngadto after an encuentro nakalusot ak tigad to so di na kami nag close ni ano ni Colonel Saison. Oh, kay may na dito mga tago nga ginhimo nga kampo talaga ng New People's Army. Oh, so but may na pa nakapalagyo gyapon. Problema di na kunain.
2: Oh, dili man gud dito maiwasan ka Roger.
1: Asa po ini nga sige po tamon panawagan hiton mga remnants pa han New People's Army na mag-surrender na hira. Para hiton kabubwason hiton ira kalugaringon diri latero kaligon kun dit ira pamilya gihapon. Dako ini nga higayon kon magkuanhera lumusad magbalik loob. Nga hiton ungod na gobyerno nga nabulig ha ira.
0: Amo na kay kuan good duro gud inihin ka delikado didto bukid magdinner dalagan di ka mga nga turugin maupay. Karasikas na napugwat ka dayon kay bangin kun anula. So, waray kasiguruhan.
2: Damo man giyap ang mga binipisyo nga makakarawat ni Raka Roger kung mag-surrender hira.
0: Mm.
2: Diri mahirat papabayan latan gobyerno.
0: Amo na. Oo. So, anyway, ini buwas balik eskwela. Labot lahan ako an ini brigada balik eskwela buwas. So, ano magiging part latan CMO?
1: Hapag kaya naka Roger is waray pa kami good klaro nga activity or kung ano yung mahihimuhan han HCMO kay naguhulat pa man kami gihapon han mga coordination tikang han mga
2: schools
1: kung anon pwede namon maihatag nga may bulig or kung anon era request ha amula ito niya na Karajan is waray pagod talaga kami cleared na activity kung ano talaga pwede namon mahimo habuas na adlaw.
0: But usually sometimes ano inin naapi ka mo hiton mga flag racing.
1: Amo po ang pinak ang kuan la po hito buwas bangin po is flag racing.
0: Pero di dala na rani lang kuan.
2: Depende po
1: kung hain po may mga kuan may mga request.
0: Okay kuan na tikang na buwas ito na klase. So da kung kaupay nga bulig ano ito na brigada eskwela kay unlike kan una hanamon nga una panahon ma-enroll ka pagsulod limpyuan ay
1: dalos
2: magpirmanan clearance.
0: Oh tapos maangtod ka nga masulod ay eskwela a classroom because balason ka. Oh unlike yan na pagsulod ni mura ora man it kabataan nga magkahubya pagsulod. Malimpyo iton kwan sulod iton ground dito eskwelahan ito na classroom malimpyo then iba namang good yan ah. But kaya no daw la no nga nagiba iton kalidad iton edukasyon hindi na maaram magbasa sometimes maaram magbasa di lalo at maaram magintindi pero kay di man lang ani batet sugad damo man yanit mga kalagsan nga ambot maaram man magbasa di lang papakaintindi or di nakaka di lang di talaga giniintindi. Oo, pero dako ini nga bulig. Of course ito like ito na Philippine Army and bugos ano nga kanan armed forces of the Philippines damo nga mga part ito na Pilipinas nga bulig yapon ano ito na panlimpyo. Oo, hinautod tang inim diri la dihet brigada eskwela ba ano dapat unta diri la brigada eskwela like may naman time nga may break it kabataan November. Yan na kay start na ito na klase by June. Kumbaga back to normal na. Di rin mga dati han pandemic yan han panahon ng kamapaso. So by November ini may break. Semestral break. So dapat liwat na bali kun liwat ano brigada ano tawag
1: diri niya pwede tawagon kasi ka Roger na brigada. Kasi kinahanglan nira mag
2: segunda.
1: Segunda brigada.
0: Mag-maintain la maintain liwat
1: maintenance.
0: Oo, okay para kay makuri man maupilit pati kang malimpyo at tapos diri gin may maintainar mahugaw na liwat pero siguro kay balik-balik ito na kuan kadad law malilimpyuhan oo ngan may da naman siguro mga maintenance pero na depende la kay kunwaring Cyril do ito ni eskwelahan pagarag mo tanit GPTA.
2: Opo.
0: Reklamo la liwat iton mga kaganda kay ano nga ragmut at kay parat maintenance dito or di man ka mo nga ni na atinder iton na pintakasi. Oo. So ano pa ito natin mga iba pa nga mga programs and activities nga mga naglabay ng mga simana.
2: Yes, ka Roger. Usalot nga activity po han HCMO kaupod po han aton Joint Task Group Tacloban nga gipapangunahan po ni Colonel Rico Amaro. And kuan po ang nagkamayada po kita MCST send-off ceremony. Tapos po liwat ang tikang hadis W

0: ato. At tuloy po may adapoliwat, kaupod nga PNP, ngayon Coast Guard.
1: Ah, okay.
0: Tapos before po hiran na deploy, nagkamayada po ani gapira training.
1: Mm-hmm. Okay. So, inin, kuhan na yun, send up na yun eh.
2: Ito na po yun, naka-deploy na po okay. Inirad. Ito ang mga nasabi ng barangay.
1: Yan na, okay.
0: Hanjun 1 po nag-start.
1: Aside yan, di ba may dad to naka-deploy pagyahapon ng mga sundalo? Di ba? Like Burayan, may naka-deploy. Diniaton. Until now, may dad pagyahapon, ano?
0: Yes, may dad pa po ka, Roger. Padayon po ito nga, kuan, activity or programahan aton, kuan, Philippine Army.
1: Mm-hmm. Okay. So, ano tira mo buhaton?
2: Ang MCSP po, an, kadalasan po yung naging bubuhat nila kung ano ang mga concern nga pwede, pwede may pabothan, nga pwede pabothan natin mga bar, community nga diha, mm-hmm. Mga uniform personnel. And then, o sa gihapon nga, activity din is pag-maintain hiton nga, hiton nga mga barangay and peace and development.
0: Oh, peace and order.
2: Peace and order dida hiton na barangay. Mm-hmm. Or kung may daman mga activity mga tawo or nga kuan nga diri nira kilala or singon naton nga mga ada ko niton mga pag-recruit
1: mm-hmm.
2: is pwede nira idaop nga dito na MCST para ma-actionan ito nga problema
1: mm-hmm. So hain hira ma base in barangay hall or din
2: opo ato po ira mga barangay hall naka-base. Depende po kung diin po ginbutanghan kuan ni Han Barangay Captain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kasi magko-coordinate man po hira mm-hmm. kung hain hira nga mga barangay, then kung hain po hira pwede i-butang mm-hmm. nga lugar. Or
1: pero
2: yung
1: pira nga barangay ang ginbutangan?
0: Tulo po. Barangay
1: San
0: Jose. 88, ako, San Jose. 89, tapos 19.
1: Ah, okay. Oh, so, kuan ini? Inin, kumbaga, forever hira dito or pero hindi ka tuwing, pero ka, kuan, months or year ito
0: months
1: deployment?
0: Months na po ka, Roger. Depende okay. po, han, kailang nanhan sa nga barangay.
1: Okay.
0: Pero kung malaksi po ang progress, han, ito nga barangay, mm-hmm. matatapos po, gihap dahil ng era ko ang activity.
1: Mm-hmm. Okay, so babalhin liwat?
2: Opo, yes, babalhin po gihapon yung barangay ko na.
1: Uh-huh. So, okay. So, ang ginpanagan luwatin mga koan mga food packs.
2: So, did agihapon dito nga, ito. Oh, nga, uh-huh. nga barangay nga
0: mga 88, 89, 90.
1: So, kaud yung panawin din yan, mga parang pangisda,
2: fisher, diba? Mga fisherman.
1: And, napiktuhan na ito, durantihang balikatan.
0: Mm-mm, opo.
1: So, amod to na naging na problema kay waray na hira. Baga na utdan hiraan ay pakabuhi at that time nga indeed ana hira pangisda, pagpalawod mm-hmm. kay agihan na balikatan. Okay, so ano pa itong ang mga activity?
0: So, nagkamayada liwatan, yan na lang nga naglabay nga si Mana ka Roger and aton second CMO kaupod gihapon task group Tacloban ngayon ang NICA tapos PNP gihap tapos Philippine Coast Guard tapos an aton lot aktibo na nga mga peace builders and Oswag sinirangan mm-hmm. Bisayas nagkamayada na gihap nagkamayada gihapon gift giving program tapos mga food feeding activity clean up drive gihap ha Santo Niño Tacloban City ngadto ha Barangay 106.
1: Mm.
0: So an nakabenepisyaryo lati ni mga kabataan ngadto tapos sa naton mga local residents nga adto gihap. So nagkamayada latan mga kun ano man an ginatag ngadto na serbisyo like check up, libre nga gamot ngay mga pauyag ha mga kabataan.
1: Okay. So bueno, alas 3:26 na mga ka-K5. At aton na oras gin padangat inihay yung mga ka-K5. Ganin nga aton na taramdan gin padangat gihapon na D3 Bio, the superfood supplement. Gan Mighty C, the alkaline vitamin C, nagahatagin extra nga proteksyon na aton lawas, nagpapakusog ito na aton resistensya nga immune system. Nakip na ang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na aton na high blood pressure. Kaya na libre nga check-up.

0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Buwato ni Buas Ngadlaw. Matikang ini ha, Buas Ngadlaw, kutub ito na Pizza 16. Yan ang bulan ito na Hunyo. Matikang ini, alas 8:30, kutub alas 4:30 ito na kulup. Pero itong Pizza 16, adalah alas 3 ito na kulup ito ni pagkatapos sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang guest line itong Diwo Hospital, ha Imelda Veteranos, dinasyonan itong Tacloban. Standby mga ka-K5, magpapadayon kita ito na itong mga himangrawon din ni Versa Armada K5. Kapun lagi hapun niyo, ika K5, Roger Tilana. Standby mga ka-K5, mabalik ka na itong taramdaman at aliwala piranga pahinom-dom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto ang Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clínica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoy gumatry iton mga produkto han Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clínica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
8: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure, ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rolando Basanyes, taghan na kayo kung natlawang kapi. Kung nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong hepatitis. hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
14: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
15: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
16: Eye Care Gold, ang eye care cap nga mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
17: Extend Food Supplement Man for Man.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Dayu Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dayu Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dayu Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
0: Alas 3:36. Balik kita ito na ito na taramdan. Pero sa Armada K5, kaupod lang yapon niyo. Ako'y ka K5, Roger Tilana. And of course, kaupod yapon na ito na dili. Kira Corporal Moreno, Corporal Molina. So, boy no, meron niya na ito ni Kakahimang Rao. Ito na... Commanding Officer 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ada ni sir? Okay, sige. Sir Frank, good afternoon po.
24: Good afternoon po sa lahat at sa tagapanginig niyo po.
0: Welcome po sa Fersa Armada sa K5. Kumusta po kayo, sir?
24: Ito po, medyo busy at nagbibiyahe.
0: Okay. Oo.
24: Sa napakalawak na area of responsibility.
0: Oo, mas pinalawak pa. No? Maganda siguro kung wala namang helicopter para mas mabilis yung biyahe. Ano?
24: Sana nga po.
0: O di kaya yung drone. So, with regards po dito sa 11 second district municipalities na nagkaroon ng jointly declaration ng CFC, pero may napansin po akong wala dito yung Burawin, Haro at Carigara. Ano po yung reason?
24: Actually po, yung Burawin, tapos na po yan at CFC nung nagkakangpon.
0: Okay.
24: Ang Haro na lang po at Carigara ang hindi pa po kasi kung matandaan po natin in 2025, mayroon pong November 2025, mayroong naganap na inkwentro sa Haro at saka nung June 2025, mayroon din pong naganap na ito sa Karigara.
0: Mm-hmm.
24: So, base kasi sa parameters ng ating pag-SIFs o particular ng insurgency free, importante po muna na walang nangyaring labanan o any violent or non-violent activities ng kalaban bago ito ma-declare.
0: Mm-hmm.
24: So, ano rin po, mayroon po kaming mga kahit pa paano, mga manakanakang sightings dyan sa Haro at Karigara. Kasi yung natitirang yung remnants na actually dalawa na lang po yan sila, tatlo na tao na lang, stragglers, ay dyan po banda nagtatago. Kaya palagi po namin pinapanawagan sa mga taga Haro at Karigara na tulungan kami na mahanap itong tatlo na stragglers na lang. Kumbaga, sobra ito sa yung outputs natin. Pero, kumbaga, membro sila ng executive committee, ng buong island committee rito. Kumbaga, parte sila sa natitirang 15. So, nandyan sila, siguro, nag-attempt po sila na mang-recruit, mang-dagdag, pero mukhang mahihirapan po sila.
0: Mm-hmm.
24: Pero tinitingnan po natin yan. Sana hindi sila magkaka-recruit o magkadagdag ng pirsa.
0: Mm-hmm. So, before sila ma-declare uli dito sa CEPC, mga ilang taon muna bago yung declaration. Halimbawa, 2025, nagkaroon po ng encuentro sa isang lugar. Ilang taon muna bago makapasa dito sa CEPC?
24: Opo, actually, base sa parameters po natin, at least mayroong isang buong taon
0: Okay.
24: na wala sa atin sa Christ o pangyayari na gano'n. So, ano naman din po, kung halimbawa, mayroon kasi tayong tinatawag na periodic na reporting ng kung ilan na lang talaga yung threat groups o kalaban.
0: Mm-hmm.
24: And base ito sa klarong napagkasunduan ng lahat ng mga intelligence units ng Philippine National Police, ng ng AFP sa amin sa Philippine Army, klaro po yung kalaban natin ay 15 na lang talaga.
0: Mm-hmm.
24: So kung tamaan po natin ito ng maganda, o di kaya mag-surrender, mas maganda talaga mag-surrender sila ng bay-sabay. So, maaaring pong mababypass yung mga other requirements kasi based naman sa parameters and at the same time yung nagde-declare po talaga ng SIPs ay ang Joint Intelligence Coordinating Council.
0: Mm-hmm.
24: So, mayroon po tayong ganun. It is a combination of different intel units and institutions na nagre-recommenda. Dinadaan din po 'yan sa Regional Peace and Order Council yung pagpapadeklara natin. So kalimitan po kung halimbawa maubos na talaga, mag-surrender na lahat sabay-sabay. Ang kagandahan niyan, maaring outright pwede nating i-declare yung buong Leyte as a province or other municipalities na kung saan na doon sila previously cited na insurgency free talaga na talaga po.
0: Mm-hmm. Itong mga declared na ng CEPC, halimbawa may pumutok na naman na sagupaan dito sa declared na anong gagawin sa declaration, ikakansila or ano ang gagawin po?
24: Hindi naman fast na na declaration kasi hindi naman natin kontrolado yung mga remnants na yan, yung
0: settlers
24: na yan, huwag pumunta o magano sa lugar na yan. Ang importante lang naman kasi this is a political declaration po ng buong munisipyo na insurgency free talaga sila kasi sa mere presence lang na transit o dumaan lang is not based sa bagong parameters natin po is not a guarantee na yung lugar ay infested.
0: Mm-hmm.
24: Kasi yung infestation o yung presence ay nagmamanifest po yan sa pamamagitan ng mayroon silang mga basing masa dyan at anytime pwede silang gumawa ng atrocities dyan, or anytime pwede silang magagawa ng non-violent activities dyan na related sa ano nila, sa sa mga gusto nilang gagawin. So kung dadaan lamang, at dadaan ay establish natin na na-encounter siya kasi dumaan lamang siya. In fact, kapag isang insurgency free na kasi yung isang lugar, kapag dadaan yan sila, talagang ano yan eh, nasusumbong yan. So wala na, kumbaga, wala na talaga silang masang tumutulong sa kanila, parang ganun ang mangyayari. So tama po kayo sa iyong tanong. Maari po talaga na yung mga dineclare natin ay maaring madaan, mapadaan sila dyan o mapadaan man sila dyan ay ma-encuentro natin. Hindi po yan, ano, hindi po yan kumbaga sagabal doon sa o pagpapasinungaling doon sa pagdideklara natin. Kasi it is a political declaration, ika nga.
0: Ah, okay. Oo. So, kumusta po yung ano sa 93rd Infantry Battalion? Ano po yung mga activities na ginawa for the previous week? Especially may ano ba may kasali po ba yung 93rd Bantay Kapayapaan dito sa programa ng DepEd itong Brigada Eskwela po?
24: Opo, actually we have been so busy for the past week po, ano? Sunod-sunod po yung padala ng mga eskwelahan sa atin. Ang kagandahan po ngayon kasi Kuya Roger po, ano? Ka Roger, yung mga ano po natin, yung mga CAFCO po natin, kasi tinitraining po talaga natin po sila, no? Na magiging, sila talaga yung magiging territorial units natin. Sila na po yung ano, yung tumutugon sa ano, sa mga request ng mga eskwelahan. And napakasipag po natin mga ano, no, CAFCO. And of course, kasama din po kami yung mga regular forces. Pero kaming regular forces, yung mga regular sundalo po natin, ay patuloy po yan na nagkakandak ng combat operation. No lift po kami sa aming combat operation, pero nakikater po namin yung mga requirements o mga requests ng mga eskwelahan. Kasi alam nyo, advokasya po natin, ha, yung tumulong sa pagpapa-educate ng ating mga kabataan. Yung sa abot ng ating makakaya, yung mga eskwelahan ay ma-ready po ito at makapasok po tayo sa programa palagi ng Brigada Eskwela. Kasi mayroon naman po tayong human resource. At ang pinakamalaking human resource na mayroon po ako ay yung sa 93rd ay yung mga CAFGO ko. And they are 1,200 strong CAFGO na ngayon ay sila talaga yung tumutulong sa ating programa sa Brigada Eskwela.
0: Oo, importante yung ano, yung tulong din ano ng Philippine Army at siguro pati na bukas kasali na siguro kayo sa mga gagawing flag raising sa ano sa umpisa ng pasukan, medyo ano ito, minsan ma-traffic para sa ano sa order na ano, magandang order ng pasukan po, ano yung mga activity ng Philippine Army po?
24: Actually po, ano, kumbaga normal na namin ginagawa yan because kumawa po kami kasi ng ano sa unit namin, yung tinatawag na Task Group Defender.
0: Opo.
24: So ano po itong Task Group Defender? Ito po yung mga combination ng regular at saka CAFGO namin na mga tropa po, ano. And in fact, yung mga CAFGO po natin, pinatraining po natin yan ng ano, specialization courses, yung tinatawag na explosive ordnance detection agent training. So marunong na po itong mga CAFGO natin na paano mag-detect ng mga ano, ng mga explosive, paano magano ng mag-secure ng mga communities. And at the same time, ano na po sila, na-deploy na po ito sa mga checkpoints across the island. At the same time, yung security ano po, augmentation sa mga sa Philippine National Police natin.
0: Uh-huh.
24: In fact, mayroon po tayong mga ano, example sa Sugod, dito sa Maasin, and dito sa may ano sa 3rd district ng Leyte, mayroon po tayong mga ano, mga arrangements with the Philippine National Police sa aming tinatawag na support to law enforcement operations.
0: Ah, okay.
24: So, ang lahat ng mga areas po, ano no, Carolger, ng area natin, ay mayroong nagtitake good care po nito. Ito po ay task group defender sa pamamahala ng aming aking isa sa mga company commanders ko na si Captain Macalalan. Yung humahawak talaga ng mga kasko namin at the same time some components ng regular unit namin sa Bravo Company namin.
0: Okay. Sir Frank, maraming salamat po sa oras ano na pinaunlak dito sa K5 News FM po.
24: Opo, continuous po kaming makipagtulungan, open po kami, and we will ensure na ang Philippine Army, kami 93rd Infantry Battalion sa ilalim ng 2nd Infantry Brigade at sa aming kabuhang pinakamother unit, ang 8th Infantry Division o yung tinatawag natin na Storm Troopers Division ng Philippine Army ay patuloy pong tutulong, maging relevant at maging magsasangguni sa aming palaging sinisigaw na we will serve the people and we will secure the land. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin.
0: Thank you po, sir, at mabuhay po kayo.
24: Mabuhay po kayo, Sir Roger.
0: Alas 3:50 na mga ka-K5, Lieutenant Colonel Silisti Frank Saison, ito na Commanding Officer, 93rd Bantay Kapayapaan Batalyon. Balik ko natin si Corporal Moreno, Corporal Molina. Ayan, malilipat good talaga, hindi apelyido. Okay, so may meda ka mo mga activities para ito mga masunod nga Sibana or mga announcement, invitations or go ahead.
1: Yes, Roger. Kuan po, gini-invite po and we have po han 8th Infantry Division po, Roger. Siya nag-invite po hera ha maabot nga July 19 and para ha ika 38th founding anniversary po han 8th Infantry Division han Osaka Fun Run.
0: Mm-hmm.
1: So tanan po gina kukuan nga mag kunino gusto umapi visit po kamuhan page han 8th Infantry Stormtroopers Division so adto po an kung paano umapi may ada po
2: QR code
1: 3K 5K ngahin 10 kilometers kun anuan kaya niyo dalaganan tapos lakip na po ito han iyo kun magpa-register kamo may dana po kamo sinisiring may dana t-shirt may dana lahat race bibs tapos kung ano pa po an upodhan pagpa-register then an finisher po liwat may adanalat po ma-receive nga medal.
0: Okay, sir.
2: Amula pa to an amon ko an dida po ha Stormtroopers Division na kontin kakamay adahirahin fun run yan ang incoming July.
0: July 19.
1: July 19.
2: Opo.
0: Tagpera do? May da price.
2: May da po dida ma.
1: Oh, ang presyo han.
2: Ang price po.
1: Han era pag-register po.
0: Pag-register o registration fee for siguro a page may da.
2: A page po makikita po dito uh-huh. Including pag-scan na lapuhan ko han QR code para mm-hmm. dito.
1: And 3 kilometers po is 600.
0: Okay.
1: And 5 kilometers po is 800 tapos and 10 kilometers po is 1,200.
0: Ayan. Nagtitika mahal lugon niya. Nagtitika kapoy.
1: Siguro da ako ang price po. Pag
0: okay.
1: Makatapos. Ang pinakauna nga makatapos. Ang pinakauna.
0: Pero dapat doon may mga kategory. Ano, 40 uppers, 50 uppers.
1: Ay, waray po pa, Roger.
0: Okay. May premium iba ito na kuhan.
1: Yes po.
0: Ito na. Mm-hmm. But mostly, nihimoy na yung mga fun run nga negotiate mga runners.
1: Kaya rin na papers. Oo po, Roger. Kay amon mga magkusugon ba lang sila magdadlagan.
0: Kasi nga rin.
1: Dadayo talaga niya.
0: Oo, dadayoon talaga ang mga fun run. Pero siguro kung may mga category masering nga ito 21K is for professional runners na gudin mm-hmm. But it mga 50 uppers dili ka mahito na 5 or 10K
1: mm-hmm.
0: So para at least one tarabla
2: deri ko deri haralo tanan
0: oo Pero anyway, maupay ni kay mag-enjoy kahit on walking, jogging kay.
1: Opo, tapos an usa po nga ginlalan at puliwathan mga naapihan mga Solina Fun Run is an medal po han finisher. Kay danay may nagkukolekta po kasi ran mga medal nga era gin kokoan ginaapihan.
0: Okay, sige. Corporal Moreno and Corporal Molina, thank you ano until next Sunday liwat kita.
1: Next Sunday. Yes po ka Roger. Damo po nga salamat liwat ngayon. Mag-greet la po kami han amon mga nasakupan na 8th CMO Battalion po.
2: Apaghatag po namon han taho dan amon amay han 8th CMO Battalion hi Lieutenant Colonel Felmax Bilodrigito Jr. Sir, good afternoon. And then an amon Battalion XO Major Alejandro Pastor, good afternoon. Then an amon Battalion S3 Captain Pamitan, S4 Lieutenant Sagon and S1 Lieutenant Miral. And including po gihapon an amon mga line companies. Tikangon ko po ha first company kan Lieutenant Paklib, second company kan Lieutenant
1: Gracias.
2: And then sa third company is kan
1: Lieutenant Beltran, ma'am.
2: Kan Lieutenant Beltran. Good afternoon po ha iyong atanan. And syempre, an di ko lating ang alimtan, an amay han mga enlisted personnel ha amon. He Master Sergeant Kerobin, sir, good afternoon. Including an amon First Sergeant, he Master Sergeant Peblos.
0: Okay.
2: And to all dang panan troopers, good afternoon. Ha iyong atanan.
0: Yes, okay.
1: Yes, and of course, si Roger Hantan, ang liwat nga namamatihan, kaan, K5 News.
0: Okay, so thank you mga K5 and of course ito na to na mga viewers. Thank you so much. Bantay niyo ito na sunod niya taramdan. Dato na K5 Life and Style. Hagarin ito na ito mga ikarusa ka K5 Ray Barona, Engineer Robert Daniel Garciano. Ako'y ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalyawan na siyudad ng Tacloban. Ganbugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo. Sa makaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po makaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong pababain ang iyong kolesterol. At ayon nga makaibigan ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una makaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po makaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa makaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liig. Maaring sinyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o batok kahit may tulog naman. Dahil makaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong bigla ang panglalabo ng paningin o panandali ang pagkaduling. Dahil makaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya panandali ang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil makaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka nang inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po makaibigan, kapag mabagal ang blood flow, kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib, hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation. Indikasyon yan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat, kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. Yan yung makaibigan ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng Superior Antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Orang sanbungos nga Pilipinas, alas 4:02. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Maupay nga kulup mga ka-K5, habugos nga sinirangan Bisayas. Hain ka man nga provensya itong sinirangan Bisayas, maupay nga kulup ha iyo. But of course, ato naman mga ka-K5 nga ada mismo itong ira mga balaya, nan mamatihan ira mga radyo. Ganiton ato naman mga ka-K5 nga nagkikita yan na ato na Facebook page. Nga na, sugad gihapon ha YouTube, maupay nga kulup ha iyo. Welcome kamo, hiton aton taramdan, K5 Life and Style. Of course, ito niyo makakaupo din ang kulup. Waray iba mga ka-K5, kundi iton iyo ka-lifestyle body. Ako naman, hika K5 Carlo Arisgado. Nga again, welcome kamo, hiton aton taramdan, K5 Life and Style. Kundiin mga ka-K5 ato na paghihimangrawan kung ano iton ikakaupay iton aton lifestyle, iton aton adlaw-adlaw nga panginabuhi. And of course, gihapon, iton aton adlaw-adlaw nga ginbubuhat. If inibain nakakaghataghin positivity or naghatag ba inihin maupay nga diton aton kalugaringon or iniba iton usahan mga rason, ano, iton aton mga ginbubuhat nga naghahatagin negative effect nga riton aton kalugaringon. Kaya na nga Domingo mga ka-K5, aton paghimangrawan, ano iton mga negative effect, no? Hiton na pagkamayadahin toxic nga environment. Kaya you know, dini hiton aton lifestyle, aside iton healthy living, is kaparti ini mga ka-K5, han aton healthy living, ang pagkamayadahin healthy nga relationships. Nga dihiton aton aton mga kasangkayan, pamilya, katrabaho, ngan hino pa man mga ka-K5 nga aton nakakaupod. So that's why nga importante ini nga paghimangrawan. Ngan niyan, in may ada kita mga studies, mga pag-aram, kung ano iton mga maupay, nga mga steps, nga bubuhato naton if in case in navilong kita nga dihiton toxic nga environment. Pero before that mga ka-K5, kamusta anay kamo? Di na hiton mga naglabay nga adlaw, tikang hiton Lunes, nga da hiton Sabado nga adlaw, kakulop. Kamusta kamo mga ka-K5? Nga di hiton aton environment, speaking hiton toxicity. So damo kaduro iton problema nga aton ginkakatubang. Di rila hiton aton adlaw-adlaw nga panginabuhi, kundi pati nagihapon habugos nga Pilipinas. I know mga ka-K5, apiktado kita of course, kay adi kita hiton Republic of the Philippines. So kung magkamayada manhin problema nga dihan aton na nasod, inapiktado kita kay matungod manggod nga party kita hiton nasod Pilipinas. But of course, as I always say, ano mga ka-K5, nga mas maupay na nga maging kaparte kita hini, kay you know, dako gihapon iton aton papel kumo mga residente, and of course iniin kaparte na iton aton komunidad nga iniin iton usang nga sayop nga binuhatan iton aton mga lideres, in apektado kita. So it's normal na mag-voice out kita kun if ever man ano ka. And of course gihapon in may adamang gihapon kita karapatan, no, freedom of speech. Pwede kita magreklamo, pwede kita mag-demand. So I always remember dida iton mga naglabay nga mga panahon, comparing hiton aton sitwasyon niya na mga ka-K5, no? Mayara pa nga ni ibang anasod nga gimbabawalan hirap pag-speak, babawalan hirap pag-reklamo. But, fortunate enough nga dito nasod Pilipinas, although pwede kita freedom of speech, pero kay matungod nga nahahadlok ito ni iba. So ayun mga ka-K5, diri ta ini i-discuss nga dihiton aton programa nga Life and Style. Kaya of course iton aton panuyuan in paglipay-lipay kita din hima ka-K5 nga programa. Pero yan na iton aton paghihimangrawan. Makatarawan, but nagpapadayon nga nahihinabok nga dihiton na Pilipino mentality crab.
o damo pa nga mga problema ka K5 na nakakagdurot na hiyahin toxicity nga dihiton aton kalugaringon, no? Nga dihiton aton na nakapalibot. But ini nga toxicity mga ka K5 amo ini ito naging rason kung kay ano nga naapektuhan iton aton pagiging productivity, no? Pagiging productive han aton adlaw-adlaw nawawarayan kita gana kay matungod manggod hining environment. So, adi man hika K5 Carlo Arisgado, although I'm not expert, nagsugad gihapon, diri pa ako sugad ka eksperto maka K5 hininga mga butang, pero based on my experience, di ba, kay mas grabe kasi ito na nahatag aton nga learnings, tikang hiton aton mga experience. Oo, so let's say na lang maka K5, no? So mayroon magihapon kita mga gina-admin gihapon, may paghisumpay hini. So shoutout anay! Adi man iton aton mga ka K5, nagkikita ka diton aton live. So maupay nga kulupa iyo. So para naman iton aton mga ka K5 ganun mamatihan aton mga radyo, may ada actually kita pakiana ano nga diton social media kagabi nga diton aton post kay amo iton aton yan na hinahinayon na paghimang raw. Yan na iton pakianahan aton lifestyle. Iton aton lifestyle yan na saan o naton masisiri nga toxic na iton aton sangkay, classmates, katrabaho, no? Saan o? Okay, K5 Ray, saan o naton masisiri nga toxic na iton o sangay environment? No comment, ika K5 Ray. Sige, padayon! Alright! Alright mga K5, oras na ito, alas 4:11 na nga dito na aton oras. Indur tayo han, DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Ngayon sugad gihapon ito na Mighty Seed, Alkaline Vitamin C, and of course, itong DTX 500 ang makusog na pangontrahan high blood pressure and diabetes. Kamusta iton aton sitwasyon hagawas yan ka K5 Carlo? So far, maupay yan na iton panahon. No, tikang kaninan aga, waray ada nag-uran-uran. Waray umuran, ano, tikang kaninan aga, medyo madalumdumla ito na panahon. So, akala ko, maging mauran iton aton kulup. Kaya, you know, comparing, or ititrace naton din na iton mga naglabay nga adlaw, pag sapit na iton kulup mga ka K5, intigdala nga nag-sisirom, naging dalumdum iton panahon. So that's why nga mauran or nauran, pero so far yan na maupayan na iton aton kulop, no? So gidaw damo iton magigin magin usa ini nga rason maka K5 nga mapakaduha sangyawan. Okay, yan na sangyawan maka K5 soft launch yan na ano iton na sangyawan kundi in aabrihan iton mga o kaliawan. So aside diton Grand Carnival in aabrihan iton ibang portion nga diton sangyawan grounds kundi in open iton mga barbecuehan, ano pa ini mga milk teas, mga sugad nga pwede kita makigharampang ano maki K5. So usa na ini yan na nga avenue ano hito na patron. O pag sa urog iton kapatron an han syudad na takloban kundi napakadto iton mga pamilya niyan in magla live kita nga tumaka K5 tatagan tayin hulagway. Ngayon of course gihapon iton sitwasyon iton sangyawan grounds nga as early as now in damo na iton mga napakadto. Bugi ot nakaduro maka K5 iton sangyawan grounds. So kun yan ay nanmamati ka mo ha aton programa K5 Life and Style, kita-kita na lang kita nga tuhiton sangyawan grounds maka K5. Kay bangin ka mo in usah iton akon ma-interview, kamusta ito niyo experience nga nasugad gihapon in ano liwat comparing iton mga naglabay nga tuig, ano iton imo mga expectations yan nga tuig. Alright mga K5, oras na doon alas 4:14 na. Dito na aton mga K5. Yes, shout out anay. Ayan, babasahon tayo ni mga K5 itong comment. Adi man ano itong aton post kagabi nga dito na aton official Facebook page. Iniin, magkalain-lain nga mga anong tawag hini opinion ano itong aton mga K5. Ngayon ha social media
hanaton post nga lifestyle trivia. O san o naton masisiring mga ka-K5 nga toxic na iton aton sangkay, iton classmates, katrabaho o iba pa. No? Kundiin in diri man la ano ha aton sangkay classmates katrabaho nahihinabo iton toxicity. Kay bisan pa nga dihiton aton family in may da ini mga ka-K5. Bisan mismo iton aton mga kabugtuan in may ada toxicity nga nahihinabo. So that's why nga masisiring ko diri la sangkay ini. So yes, and basta may ada insecurities mga ka-K5, always defines as toxic. So naiinggit, iinggitan ka, may ada iya ginakakaawaan ha imo. So nadiri hiyang or nadiri iton usa ka tawo nga kumbaga pa makaluwag-luwag ka, di ba? So what's wrong with that? Kung naniniguro man iton usa ka tawo, you know what, usa naman gud ini ha aton kultura mga ka-K5, kumbaga pa iton gitatawag naton nga crab mentality. Why? Bakit gintatawag ini nga crab mentality? So kun aton lang iniig bibase no nga dito na alimango, iton crab. Let's say iton crab. Nga iton crab mga ka-K5, kun pupundukon mo hiraha o sa kabalde. No, di ba? May ada pipira nga mga alimango iton napaigbaw, napatong-patong. Pero kay iton na usa ini iton character han alimango nga ginbubunlot kun hino iton ada na igbaw. Ginbubunlot pati paubos mga ka-K5 kay gusto liwat niya mapakadto iton igbaw. So that's why gintawag ini nga crab mentality is diri na ini bago ha mga Pilipino. O dati na ini nga sakit iton aton na nasod, iton aton kapwa Pilipino. Kay kun may adala kita mabalitaan nga uy nakaluwag-luwag naman hiya, hihimuan dayon naton hin magkalain-lain nga storya para maiba itong storya mga ka-K5. So that's why na diri talaga ini nawawara, diri ini namamatay mga ka-K5 nga toxicity. So diri la ini ha family na-apply, hindi nahihinabo na gihapon ini nga dihiton aton sangkay, iton aton circle of friends, nga dihiton aton katrabaho. Oo. So kundiin diri na ini maupay nga nakakaghatag iya negative avenue ha aton ano mga ka-K5. So adi man iton mga comment. And sumala naman ano usa ini nga estudyante nga ditong Tacloban nga sumala ha iya mga ka-K5, san unaton masisiring nga toxic na itong sangkay kung gininilibak na la kunuhiya perme. Ayan, paano man liwat naton nababaruan nga ginlilibak kita perme. Kay itong ginlibakan, ginbalik liwat, ginsumat liwat ha aton mga ka-K5. So kumbaga pa, iton imo friend, kay friend man hiya. So iton sumat han usal liwat ni mga friend, ginbabalik liwat ini ha imo. Kaya para, yes, that's toxic, no? Toxic ini nga circle. So bagan diri maaasahan, kumbaga, no? Iton mga secret, mga white lies. So that's why nga, naging rason ini nga nag-aaragway iton mostly nga mga circle of friends. So adi liwat kan ka-K5 Jobs o ka-K5 Jobs Albert Ambrosa Abdon na siringhiya kaguti-guti nga problema ginsusumat dayon. O ayan mga pabida ini itong tawag ni mga ka-K5, no, nga guti-guti lang nga sumat or ay guti-guti lang nga problema ginsusumat dayon. So usa ini hiton na nakaghatag hin ideya anuan usang nga tawo kun kay ano nga diri naton tatagan hin trust iton usang nga tawo bisan hino nga tawo. Kay you know, oo, may hada talaga sugan nga mga friends nga ginsasaksak ka patalikod. Ano ba yan eh? Kay K5 Carlo. Adiliwat hika K5 Rafael Pinkol. Ibaliwat iton iya mga ka-K5. O sa ako ito naka-experience ini nga masisiring natin kung toxic iton usang tao or iton sangkay kung umasta ko nung bagan rico na. O bagan rico na mga ka-K5. You know what? Damo ini nga dihiton aton nasod. Bisan lang nga niton aton mga barangay. No, not to judge, pero nakikita tayo ni. Kay iragi hapon ginpapakita nga dihiton katawhan.
So that's why, although yes, iton ano naton, pagkita naton nga, pagjudge naton nga, ano ba inihiya nga, umasta nga bagan hino, bagan rico. So it's a judgment. Masa na ini nga judge naton nga ginbubuhat, nga nagawas gihapon, nga kita mismo iton insecure, no, haiya. Pero kung iton iya na permigin papakita nga, yes, gintatama ka na itong ibang tao. May ada na hiya, kumbaga pa, gin-level, no? Diri na kamo magka-level, itong usa ka tao. It's something na bagan toxic yung tao, ano mga ka-K5. So, that's it, ano kan ka-K5 Rafael Pingkol. So, nga diniwat kan ka-K5 Grace, kundi ka na happy na ada hiya or bisan pagkita pala ha. Oo, haiya lambong bagan na. O, ibaliwat, may pinaghuhugutan. Hika K5 Grace. O, feeling ko, may ada iniya kasi na hon. Hiton o sa katawo. That's why nga nasisiring niya nga, yes, toxic inin. Kanka K5 Mike Liwat, masisiring ko nun niya nga toxic pag diri na napautang. Ano ba yan? Ka K5 Michael. So diri tanan nga friend, di ba? Diri nga tanan nga friend mga ka-K5. Bakay friend ka mo, inapautang nala inhiya. Bakit da ko liwat nga amount ka, itong imo ginuutang? So diri liwat ini maupay nga sugan mga ka-K5. Kay tanan kita nagkukuri. So di ba, kung mautang man kita, itong kaya lagi hapon. Bangin itong imo ginutangan nga kairungan. Di ba? Guti lagi hapon itong income. So bisan nga ni itong iya allowance, ay nagkukuri na gihapon. Tapos uutangan mo pa. So bagat sugad. So that's it. Ano mga ka-K5, you know, dirita ini masisiring nga toxic. Ito na itong masisiring hini. Ito nangungutang itong toxic. Kaya you know, kailangan kasi gihapon natin understanding nga dito natin friends. So diri ibig sabihin nga diri mapautang in toxic dayon. Malay mo, waray la talaga. Or damo pa iton mga ginpapangastusan. So yan na, damo na iton mga breadwinner. So bangin iton imo ginuutangan or plano nga uutangan, hiyala ito nagbubuhi iton iya pamilya. Dida naging kukuha nga tanan, bills, suporta, maintenance, pagpaskwela iton iya mga bugto. You know, please makonsider gihapon kita. Kaya ano ta ini mga ka-K5, ignonormalize nga besides itong iya situations, no, is still para iton aton self-interest, mangungutang kita ha iya, ikaw iton toxic. So, barat sugad. Pero kung iton na ginuutangan, damo iton mga rason, you know, so bagan, yes, damo ini nga mga sides nga masisiring naton na still na exist iton toxicity. Adilawat kan ka K5 Jiri Lu, butilan na problema usa na nga tawo nga pagkinitan ngan paglininibakon pa. O entitled ka ba kuno? Di ko man la di man la ako it nangangala si tuha iya, tanan kami nagigin playing safe lat iba. Okay, so kan ka K5 Jiri Lu naman ay something group, no? Bagan aadi ini ha pa trabaho, no, ha pa trabahoan. Kay involved man hiton diri lahiya. So pati gihapon iton iba no mga ka-K5, amo ini iton usahan mga science, no, nga toxic iton usa nga tao pag haros tanan nga empleyado

0: la iton iya gintitreat hin maupay, then the rest is toxic na hiya. So kaya na mga rason iton mga tao, you know, by bali lagi hapon nga waray niya na uyunan iton batasan iton usang tao. So yun mga ka K5, so adi pa man. Oo, literally what kan ka K5 Abinielo kay o nasip-sip na ko no agi daw mostly ini nga mga instances amo ini iton mga pangunahon nga rason to identify iton usa nga tawo nga sip-sip na na toxic kay matungod nga sip-sip pa. Ano man iton iya panuyuan kung kay ano nga naging sip-sip pa. Kay K5 Robert. Sip-sip. Ano man ito na hapit lang kita nakakaano ka K5 Robert ba? So ano lang nga haw ano mga ka K5, if you have idea ano iton mga pangunahon na nga rason iton usang nga tao kay ano nga magiging sip-sipia. Ano iton manager, iton advisor, ano pa? May ada ba hiya mamanahon? May ada ba hiya benefits? May ada ba hiya makukuha? Baad daw, ano ka K5, lumalaban or lalaban tayo ng patas? Sige mga ka K5, oras natin alas 4.25 na nga niyan. And may ada din mga dapat natin paghimang rawan. Ano-ano itong mga cause? No? Ano-ano itong nagiging rason ito yung pagka may ada yung toxicity, paano gihapon ini nakakahatag haaton ni negative environment hindi rin maupay, especially nakaka-apekto ini nga dito mental health nga nasugad gihapon itong physical and of course itong productivity naton kumuusang nga tao nga niyan mga ka K5, may ada gihapon mga tips no nga aton igahatag kun paunan-unan naton ini maiiwasan kay although it's kumbaga pa in Filipino dinamiko is nagpapatuloy at hindi na nagbabago kundi mas lumalaki pa mga ka K5, mas dako pa iton iya development, mas dako pa iton iya range, so that's why it's dynamic. Nagpapadayon la ini while adik kita iton aton environment, so damo iton mga development same as iton toxicity, damo pa iton mga nahihimo ito ng pagiging toxic. Alright mga ka K5, mabalik ito ng aton taramdan K5 Life and Style matapos ito na pipirang pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Hanklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceuticals, Hatanawan, Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa, Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag, Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang, Leyte, MV Makanib Pharmacy.

0: family-friendly pharmacy, AlphaMed Pharmacy, Jajaro Leyte, Fal Urina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
6: Ang DTX 500,
5: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
6: Gigan sa palya,
5: yung nagkahatak o proteksyon.
6: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
6: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Faiz Bitoon, naghandyod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
11: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatid nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala.
15: Alay naman ay ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! Mike?

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na aton taramdan na K5 Life and Style. And of course, ako lagi hapon ito na iyo na kaupod ka-K5 Carlo Ariscado. At aton oras, alas 4.34 na nga nito na aton oras induro tayo iyohan na D3 Bio or Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Yes, shoutout anay kan ka-K5 Marlon Kasalihay watching from... Ano, babasahon ta din iya pa shout out. Ito na wara mga ka K5. Ariman ka K5 Marlon Kasalhay from Santa Margarita, Samar. Ayan, so shout out na ito. Ngayon sugad gihapon kan ka K5 Gina Gabines. Shout out pala kay Mylin Del Monte sa barangay Nakbaki Abong Samar. Adto yan na hiton iya work. Ayan, so ingat po kayo. So kamusta hiton imo work ka K5? Mylin Del Monte, diri ba toxic hiton imo work? Hiton imo environment. Shout out ani nga di kan ka K5 Jano Arisgado nga hapag kaya na nagkikita ha aton live. Adto liwat ini ha Manila. Ayan mga kagrayo, ito na aton mga viewers mga ka-K5. Ibig sabihin, ito na visibility. Ito na aton Facebook page. Ngayon ito na K5 News FM Tacloban. And diri la, diri ito na sinirangan Bisaya sa kundi gihapon nationwide. Diri man taga Negros, taga Manila, taga Luzon, Visayas ngayon Mindanao. Ayan, shoutout gihapon kan ka-K5 John Carlo Librando. Watching and listening itong K5 News FM Tacloban. Ngayon, sumala pa ha iya is incoming 4th year na hiya. Kamusta ka K5 Giancarlo? Speaking itong toxicity, kay amo itong atong topic yan ang kulop. Usa ka ba itong naka-encounter na itong toxic na environment? So, ganito na atong sangkay itong classmates or ka, yes, if mayada ka man mga colleagues, ano ka K5 Giancarlo. Ng papunan o liwat nimo, ginatubang, ginmanage ini nga toxicity nga darahay ton o sa katao. From negative to positive, paano? Ito imo mga tips nga maihahatag nga riton aton mga ka-K5. Ayan, so iniin may pagisumpay, ano mga ka-K5, kay you know, toxic, mostly nahihinabu ini nga dihiton mga estudyante, ito nira circle of friends, naapektuhan ito nira academic, naapektuhan ito nira performance ng productivity. Ngayon nga diliwat mga ka-K5 ano, han aton mga employee. So, ito mga nananarbaho gihapon, o sa gihapon ni ito nakaka-encounter ito ang toxicity. Pero uunahon natin nga dito mga ka-K5 ang mga estudyante. Kay you know what, matungod din yung toxicity, nagdurot inihin negative effect. Kaya sumala pa nga dito ang toxic friendships often involve manipulation, selfishness, and undermining behavior, leading to stress, anxiety, and long-term health issues. Yes, tuod ini mga ka-K5, I agree. Kay usa gihapon ako nga estudyante, ano, diday itong mga naglabay nga mga tuig, kundi in, toxicity is really dako ini nga problema nga dihiton aton mga estudyante. Kay you know, iton aton mga friend, pinaagi itong pagbully, pagbully ha aton, paglibak ha aton, pagpakamaraot ha aton, nakakagdurot inihin a stress no ha aton. Tungod dito ng stress, anxiety, nagiging long-term health issues lugod hiya mga ka-K5. Kaya naguguba naman itong confidence. Diba? So, nawarayan ka na motivation. And of course, gihapon, naapektuhan itong aton academic performance and social development. Kumbaga pa ini nga problema itong toxicity maka K5 nga dara itong usa ka tawo, itong usa nga sitwasyon in dagmit nga naapektuhan itong usa nga tawo, labi na itong mahina ano itong social or itong iya character in social, diri pa kaya makipag communicate hin maupay. So that's why nga dagmit ini, labi na itong mga gintatawag naton yan nga nonchalant. hinihira mga ka-K5, no? Itong dagmit nga naapektuhan. So, yes, it's proven kay di dahil itong mga naglabay nga tuig. As a student, mayroon akong mga friends nga nonchalant. When we say nonchalant mga ka-K5, bagan waray problema. Pero deep inside ngayon, hira itong mga tao nga dagmit nga nasasakitan. Dagmit or ginsusolo itong problema. If may adala problema, waray lang, okay lang iton. So, an importante is diri iya makakagahatagin problema nga diton iya colleagues, iton iya co-classmates. An importante ha iya magpapabilin nga mahimyang iton iya life. So, that's why nga ginadadaran niya iton problema. So, among ini ito nakakagdurot iton stress. So, instead nga mag-improve pa iton iya social development. Nati pa ubos lugod ini kay nawaraya na hiyahin confidence iton iya sarili. So that's why ano mga ka-K5 na base no iton mga studies. May ada mga ebidensya iton mga pag-aram. Na iton research research ko ng mga ka-K5, it highlights that toxic friendships can erode self-esteem and increase risks of depression and loneliness. Ayan. So may ada kita mga gintatawag nga nerd. So nerd kay baga mga ka-K5 iton aton pa definition ito nerd is smart guy, di ba? Nag-i-eskwilahin maupay. Pero diri kita maaram maki-K5 nga tungod ngay anitong toxicity itong friendship. Amo ini ito naging rason kung kay anong gusto lang niya mapag-usahan. Di ba kay matungod nga na diri na hiya makakabatiin mga orustorya, makakabatiin bisan anong chismis regarding haiya, kay mas dumuro pa na bubugatan. You know, ini nakakagdurot haiyahin stress and anxiety. So that's why nga nagtitikahitaas itong kaso ha itong mga K5 no. Nga, you know, I will not say it yan ha. Kaya, you know, feeling ko dirihya maupay. Kaya, we will not promote that kind of that kind of movements nga dihiton aton mga kabataan. Kaya instead nga i-promote naton nga maging empower hera. No, nga aatubangon iton nga klase nga mga. So that's why we highlighted the positive sides no, nga dihiton aton mga ka-K5. So, ayun, mostly, ini nga mga kaso nga na-mention ko mga ka-K5, nga dihiton mga kabataan. Kaya yan na is very, I will not say na insensitive or sensitive. Yes, we have that right. Kaya may ada kita mga ka-K5 din tatawag nga how, paano natin po protektahan ito aton mental health. So that's why sometimes maging sensitive kita ito aton mga nababatian. And sometimes gihapon maging insensitive kita. Kaya kinahanglan natin protektahan ito aton mental health. Kaya kumbaga pa mga ka-K5, kung aton inituturon, actually, itong mga good deal lang nga mga problema nga nababatian naton, kita ito na maduduruhan, kita ito na makukurian. So, mai-stress, magiging anxiety. So, that's why, nga magiging resultia, hindi rin maupay, no, nga buhat. So, mas maupay mga ka-K5, yes, amo itong mga usah itong mga steps nga paano natin maiiwasan itong toxic friends, itong toxicity, and aton environment. Kung paano natin dadadon itong aton kalugaringon. So, fast forward, paka din naman kita hiton yung co-workers, colleagues, no? Hiton aton workplace productivity. So, may ada din rin sisiring mga ka-K5 nga itong toxic workers, lower moral, spread misconduct, and reduce team efficiency. So, ayun, no? Matungod hini, baga na nagbublog. War unity nga itong panarbahoan ano itong aton workplace. So, inin toxic no, nga tao, inin toxic nga pamatasan. Kay matungod hini is always in the present iton aton environment workplace is na nakaka-epekto hini iton aton performance. Ano iton rason mga ka-K5 kung kay ano nga diri kita naniniguro? Ano iton rason mga ka-K5 nga kay ano nga diri na lang kita nangingi alam hiton kinabuhihan aton kay empleyado. Kay matungod manggod in may ada usa nga tawo nga nasumat. May ada usa nga tawo nga rason na or gintatawag nga sip-sip. May ada usa nga rason nga tanan na lang nga agios hiton aton katrabaho ginsusumat dayon. So diba? So that's why nga naging maingat na lagi hapon kita hiton aton kalugaringon. Gin-iiwasan naton iton aton masisiring hiton usa nga tawo. So that's why nga naniniguro na lang kita bahala na ini. Bisan diri na marirecognize si iton aton efforts. Ang importante mga K5, nakaka-survive kita nga waray kita nakakaaway. So that's it. Naapektuhan iton aton na performance, iton aton productivity. So natatagan kita in rason kung kaya ano nga diri nala kita in maniniguro. Ang importante nasusustain naton iton aton kumbaga pa nasusustain naton iton aton responsibility as employee mga ka K5. So according to study ano hiton Harvard Business School found that removing or avoiding work toxic workers improves performance more than hiring to top performers due to the negative influence toxic individuals exert on peers. Yes, so sumala pa ano hiton iton Harvard Business School. Ngayon pagtanggal hiton usang toxic nga tawo maka K5 is usay ni naghahataghin maupay no nga environment nga dihiton aton workplace. Kay nabalik iton na pagka productive hiton usang tawo. May adang nga niya maka K5 nga iton kuno and workplace friendships can blur boundaries leading to conflicts between personal loyalty and professional responsibility. Study shows these tensions can harm individuals and organizations if not managed properly. Ayan na, so amo ini personal loyalty versus professional responsibility. So when we say personal loyalty mga K5, amo itong objectives is tanan nga mga recognition, tanan nga pagkilala dapat inaadala ha o sa nga tao. That's why na naging toxic iya itong iya mga ka-empleyado. No, while nga dihiliwat ito na versus professional responsibilities, no, amo ini itong mga tao talaga nga yes, nga ginbubuhat ni itong ira responsibilidad para itong pagiging professional, para itong trabaho, para itong kampanya. So, kumpanya rather, ano mga ka-K5. So, that's why nga sumala pa itong business school han Harvard na mas maupay nga if that may resugarhin nga case is tatanggalon itong toxic nga tao kay diri ini maupay nga nakakagdurot inihiya kung diri ini ma-manage hin proper nakakagdurot inihiya hin conflict between individuals and groups nga dihiton workplace mga ka-K5. So ano ba itong mga causes? Causes itong toxicity. Amo na ini itong narcissism. Lakip na gitna po niya itong aggression and lack of empathy. So poor leadership, unclear boundaries, or tolerance of misconduct. You know what? In organization or in a workplace, dako itong papel. May a vital role itong management. And you know what? Itong management, amo ini itong nag-o-overlook itong grounds. Kung ano itong nahihinabo, nga ano itong mga nag-e-evolve nga mga panhinabo nga dihiton iya mga iton iya mga employee, diba? So dako ini itong gingagampanan mga ka K5. So that's why nga yes, kung iya ba nakikita itong inin management, nakikita ba itong pressure, peer pressure, itong competition between the colleagues, or itong jealous, no, jealous sa mga ka-K5, itong mga nahihinabo. So, paano ba? So, paano ba nato na mamamanage ito na toxic, na toxic relationship? In personal interest, mga ka-K5, o sa itong akong mahahatag nga tips, limit itong exposure to toxic individuals. Ano ba itong akong sisiring niya? Or itong akong din sisiring, mga ka-K5, nga i-limit itong atong exposure? Ibig sabihin niyo ni mga ka-K5, lilimatara naton itong aton kalugaringon pakig-communicate, pakig-involve hiton, or pakig-engage hininga tawo nga toxic. Kaya if itong management hindi rin kaya nitanggalon itong tao sumala itong business Harvard or Harvard, I mean Harvard Business School. So, sugaro naton maglilimit kita pakig harampang hiton usa ka tawo or hininga toxic individual. Then, i-avoid gihapon naton itong oversharing o diri naton aabrihan tanan nga libro hiton aton kinabuhi mga ka-K5 para hiton usa nga tawo kay dana gingagamit ini niya as weapon para magin weak ka, diba? So that's you know, it's an rational na bagigin usa nga tawo, bagin rational kita no, nga diri naton i-overshare iton istoryahan aton kinabuhi kay in the future pwede ini niya gagamiton mga ka-K5 kontra ha aton. So danay iton aton na pamamaritesan aton mga katrabaho ding gagamit ini niya para mas maging kilalado hiya and maapektuhan iton imo pagtrabaho. So seek support talk to trusted friends. Amoinin mga tips, tips nga ginhahatag, no? Nga dihiton aton mga ka-K5 nga kailangan naton hin mental health professionals. Bisan na nga dihiton na diri na ng mga professionals, kay bisan nga dihiton aton kalugaringon, simple lang nga paglimitar, and dako na ini nga bulig nga makaiwas kita from stress, from toxicity. So sugod gihapon nga di para iton aton mga kalugaringon nga i-prioritize activities na that reduce stress or iton aton lifestyle nga kinahanglan naton everyday may nagihapon kita mga practices nga nakakag-reduce in stress. I-stress ka nga di itong trabaho, make sure nga may ada ka nga di itong activity sa aton balay nga practice siya pag-reduce itong stress. Nga of course gihapon dako ini nga nga dihiton aton aside from that personal interest han aton mga estudyante aton kalugarikon nga diliwat hiton aton ginpapanarbahuan iton aton workplace nga igpromote naton iton equip no leadership kumbaga pa is hindi yun aton management kailangan i-address ini. That's why nga may ada kita mga rules and regulations no nga bawal iton mga toxicity. So if may ada man in mapag-report down kita hini mga ka-K5 to avoid or para diri na inihiya dumako nga problema. Kay if ini inagpapadayon iton aton workplace, naapektuhan iton aton na trabaho, naapektuhan iton aton kalugaringon, iton aton productivity, naapektuhan iton aton mental health. To make it short, diri hiya maupay. Diri maupay nga epekto ito nahahatag ha aton mga ka-K5. Bali mga ka-K5, to make it short, no? Adi ha aton kung paano naton ma-handle. Kay bisan pa man, damo iton nga tips kung gindadamdam naton mga ka-K5. O gimpapansin naton perme itong toxicity everyday. So bagan, warag yahapon inihiya development. So again, nababatian niyo no iton aton mga tips kung paano naton ma-manage itong toxicity and I hope in ma-apply ini naton ha aton adlaw-adlaw nga lifestyle kay gusto naton i-embrace no nga magiging confident kita everyday kay kun magiging confident kita iton aton na panadlaw-adlaw mga K5 damo pa itong development nga nahihinabo para itong aton kalugaringon. Damo pa itong improvement nga aton mabubuhat para iton aton kalugaringon. Pero kung igbibili naton iton sarili, iton aton kalugaringon, igkukulong naton iton aton kalugaringon, iton environment nga negative iton nahatang maka K5, waray development nga mahihinabo. That's why, so sugaron talaanay maka K5, kay kulang nakita iton oras. Oh, shoutout anay kan ka K5 John Carlo Librando. Ayan, damo iya iton mga ginshishare nga diton aton live. Kung ano iton iya mga experiences. Alright mga K5, damo nga salamat. Iton iyo panmati aton programa Life and Style. Nga diton K5 News FM Tacloban. Of course, no, sunod nilaliwat nga Domingo, may ada kita paghihimang rawan. So, mapili pa kita hino na maupay nga topic para hito na sunod nga Domingo mga K5. Alright, so waray na kita oras. Temporaryo talaan na ini nga pagsadhan nga programa K5 Life and Style. Nga of course, ito niyo nakaupo diyan nga kulop. Ka K5 Ray Varona. Nga sugad gihapon ito na aton Engineer Hunt Technical Department. Ka K5 Robert Garciano. And of course, sa newsroom naman, ka K5 Kim Asuriano. Nga ako naman, ka K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyon na balita servisyo publiko kung ngan kaliawan hasuda na takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya as K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-palik na tangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-palik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sama maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
4: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
2: D3 Bio Health News.
4: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, and parasites. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Tonas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
2: D3 Bio Health, Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
5: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Bait puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound.
3: Gigan sa palya.
5: Yung nagkahatak o proteksyon.
3: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
3: Mag-DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung nga napawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
2: DTX 500!
5: Mabalit sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
7: Mm.
6: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
6: Mm.
7: Kasagaran manggod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
6: Mm-hmm.
7: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
6: Mm-hmm.
7: Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
7: Mm.
6: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol.
6: Bad cholesterol.
7: Mm.
6: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
7: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
9: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
8: After 3 weeks lang
9: 100 na lang akong sugar.
8: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot sa GP.
6: Oh,
7: labi na kung sige kag inom.
6: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
7: Mm-hmm.
6: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
7: Mm.
6: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
6: Hmm.
7: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
6: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
7: Mm.
6: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
7: Importante gyud, Sir GP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
6: Mm-hmm.
7: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
6: Mm.
7: Sa mga office workers,
6: kumpak.
7: decision makers o ilabina jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
7: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Anaton oras, impunto alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Different Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mga kakipay, ba din itong magpaso ng mga notisya nga naton mga laray uluhan. Habalita lokal, dos anyos nga puya, patay, han mahisulod hatubigon nga buho, Haormoc City.
12: Misay, ginaligar nga ginpirit pagpainom, hin makahurub nga irimnon, han grupuhan sa Kristan, hapalo, Leyte.
10: Habalita nasyonal, Senador Win Gatchalian, mahangyo, hin special Senate session, kan PBBM.
12: Tulong OFWs sa Maran ha drone strike habot nga hantensyon ha Middle East.
10: At naman balita, halang yaw nga labnasan, US gain pabutan ang duhang ukunan duhang drone han Iran nga target adton mga barko ha kadagatan han Hormuz.
12: Iran ginkondinar ana ginbuhat nga airstrike han Amerika ha ira radar ngan surveillance sites.
10: Ato naman na balita negosyo, 1.30 trillion pesos nga pundo igin nalutagahan gobyerno para sektoran edukasyon.
12: A balita kakaiba, lalaki nga operahan unta haapdo, disgrasya nga napisitan.
10: Ato naman na balita paugnat akuso, nga Pinoy boxer Casimero gimpatumba ang nakasdangay nga Mexican na boxer.
12: Kabalita Entertainment, Heart Evangelista, naging sugar mommy, naging ghost, han iya ex.
10: Maupay kagabi Pilipinas, maupay kagabi Eastern Visayas, madang at tayo on D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Domingo nga Dao, Junyo 7.
12: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
10: Mababatian yan makikitan kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
12: Nga na detalyehan aton mga balita.
2: Balitang
10: Ganito na ito na balita lokal na patay. Han matadaan ang usang dusa anyos kapuya hasulod ng usang buho. Aliyon era Panimalay, barangay Gintigian, Hiton Ormoc City, bandala sa 8:30 kakulop, Hunyo 6. Ang biktima ay kilala nga hi alias May, dos anyos, anak ni Nick ngan Beth. Nagukoy ang sityo Adelpa 2, hana sa aming lugar. Impormasyon nga nakuha ang K5 News FM. Kilaligar nga lumakat ang nanay bata para mamalit in school supplies sa properan Ormoc. Gagin na pabantayan ang bata. Ukon ang bata haiya hipag. Pag-uli ni Beth Haira Balay, naipausay ni ngawaray dito ang bata sanglit ira inigin pinamiling. Dito na natadaan ang puya nga naglulutaw-lutaw hasulod ang tubigon nga buho. Haluyo nga partihan ira Balay. Waray naman ini dayon igreport han pamilya han bata ha barangay o ha police station apagtuo nga aksidente tila an nahitabo.
12: Kakadugangan nga notisya lokal, nagtuturo ang duguhan usang barangay chairman mahuman niya aksidente nga maligis ang usang ayam samtang nagdadrive hiya han iya motorsiklo han National Highway han barangay Gaasa Baybay City dira na kalabay nga semana. An motorista in usang senior citizen ngan barangay chairman han barangay Butigan hapareho nga syudad ngan ginkilala hiya kan alias Roba. Sumalahan usang alias Rui nga nagpakilala nga nakakitahan aksidente. Tigdato mabok an usang babae nga ayam hakalsada nga naligis ini han driver. Nawarayan hin kontrol ang driver among nga natumba ini. Gindara pa ha ospital ang driver pero gindeklarar na ini nga dead on arrival. Samtang an ayam naman in namatay gihapon.
10: Samtang lain panganutisya, ikin na panawagan na Hanbataan Animal Welfare Society ang isang opisyal nga investigasyon. Mahuman ang kasinahan publiko ang isang nag-viral nga video kundiin makikitaan nga ginpipirit at mga sakristan nga maukon na pagpainom hin makurubog nga irinmon ang isang uding nga himingming nga naukoy sa kuban simbahan na palo late. Naisumat nga natabuan insidente dito na may katitiro ka para pagtatapos ang termino. Ano sa nga pali kunin may mga makarubog nga irinmon. Nagsasarang online naman dito na Hunyo 1 nga dabi ang upat nga individual nga gintutuuhan nga mga minor di edad. Nagpagawas naman himpahayag ang nag-upload ang video kumo baton ha-bashing nga haira. Nga nagsiring nga ice tila and sulod ang butilya nga nakaurian ginkumpirmar o kung ginkumpisar niya nga adun iya mga kaupod in nakainom o dahil larom hanim maimpluensya nga makarubog nga rin muna dinatun nga mga oras. Ginkwestiyon ng grupo ang kahintang adun mga kahayupan ining dipensa kundin iragintagan ni doon ang kawarayan na in transparency. Diri pagpagawas sa ang igin patapod nga report han veterinaryo tika nga pagpa-check up dinan Hunyo 2 kanan irresponsible nga buhat hapit kapag painom hibisan anong likido o sa nga hayop para hakaliawan. Ginagat ang organisasyon ang lokal nga panggobyernuhan ng palo nga natin mga otoridad ang simbahan nga maghimo hilarong nga nganpata sa nga investigasyon. Tungan han panawagan nga i-turn over dayon ang 3 anyos nga misay o sa nga registrado nga grupo para kabutangan ang mga kahayupan.
12: Makatapusan nga notisya lokal, usang 25 anyos nga babae ang ginpusil han waray pa kakilaling sospek ha barangay Bakubak Basay Samar banda ala 1:50 kaninahan maagahon Hunyo 7. Ginkilalan biktima nga hi alias Lina, 25 anyos, may asawa nga residentehan barangay Kabakungan Santa Rita Samar. Subay ha initial nga investigasyon ang biktima in sakahin usang motorsiklo nga ginmamanihuan han iya asawa. Tipakadto haba sa proper nga direksyon han pagpusilon ini han suspect sakay gihapon hin usang nga motorsiklo. Naiguan biktima ha iya may ulo nga na dayo naman ginrespondihan han Basay MDRRMO nga gindara ha Basay District Hospital. Hapakayanain pa dayon pa ito ang imbestigasyon ng kapulisan samtang ginoobserbaran pa ha ospital ang kahimtang han biktima.
10: Alas 6:09, after one wala ton mga balita lokal na ikin na padangat tayo Hana Clinic at D3 Bio, the superfood supplement.
11: Balitang national.
10: Aton mga balita national, maangyo hi Acting Senate President Sherwin Gatchalian in special Senate session kan Presidente Ferdinand Marcos Jr. para aton mga nalangat nga legislative agenda. May tungod ato na sa gunson nga kasamok nga pag-upon nga pagbalyuhin liderato asinado handag labay nga simana. Sa Malacan Gatchalian, gintatapos nala nira ang listahan ato mga balodun nga mga ngan mga appointment para igya presentar haura sa nga aprobahan ang special session ng palasyo. Lakip ang mga gitutuhan na iyan na ang kumpirmasyon at pirang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o kung EFP partikular na at doon limang general nga posible mapiktaran ang kalangan ng Commission on Appointments o kung CA deliberations. Sering ni Gatchalian, di rila ini administrative delay kundi dakog yapon ito ni Picto hindi ha operasyon ng gobyerno. Ilabi na atun mga uniformed personnel nga naguhulat ha kumpirmasyon na promosyon. Tungod atun sitwasyon na Senado, waray lagi hapon kapapinalize ang Commission on Appointments nga pirang mga Senate Committees. Kasunod at pagbalyo ang liderato ha Senado, ikang han Mayo kutob hanya na nga Hunyo. Nananawagan ang pirang mga sektor han Senado ha Malacanang nga magpatawag in special session na good may padayon ang kalangan nga trabahoon han lehislatura.
12: Hakatapusan nga balita nasyonal, tulong nga OFW ang lakip ha sa isenta ng mga nagkasasamaran ha usang drone attack ha Kuwait International Airport nidahan Hunyo 3 sa habot nga han tensyon ha Middle East. Sumalahan notisyahan Kuwaiti state media nga nahan Department of Migrant Workers natabuan mao nga insidente mahuman nga lumaprak an usa nga gitutuohan nga drone han Iran ha terminal han mao nga airport mahuman makagdurot hin danyos ha mga estruktura nga madakmol nga aso subay hakuha han CCTV. Ginkumpirmar ni DMW Secretary Hans Leo Kakdaka nga nakagawas na ha ospital ang tulong Pilipino nga naapektaran han pag-atake han matambal mahuman makahinggok hin aso nga makaangkon hin sa madaulongan kamota. Kasumpahini ginaandam na han ahensya ang dayon nga pagpaulihan mga nadarahigan nga mga Pilipino o OFW samtang nagpahimangnoan iba pa ha Kuwait nga pumirmi ha sulod ang ira mga balay kundi riman nga kinahanglan nga gumawasa samtang gindewara naman han Iran nga ira kabatunan ang mao nga pag-atake nga igintudlok ang mga interceptor missiles han Estados Unidos nga waray makaiguhan ira unta target kasumpay han sa gunson nga pagbinulusay han pwersa han Amerika nga Iran.
10: Alas 6:12 na mga kakaifive. Ato mga balita nasyonal gipahayag dangat tayo han Mighty C. Alkaline vitamin C nagahatagin extra nga proteksyon naton lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
11: Balita International.
10: At naman balita halang yung alam na saan gin anunsyuhan militar han Estados Unidos nga gin tatarget o gin target nera ang duha nga one way attack drone han Iran kay nagtatarhog hapan kalibutan gabiyahi hatun mga barko ha Strait of Hormuz. Sumulahan na pahayag nga igin pagawasan US US Central Command o kun CENTCOM na social media ang Persa ng Amerika inagpapabilin nga nakaposisyon nga andam nga protehiran ang rehiyon kontra hanpadayon nga aggression na an Iran. Iniin mahuman na anaw na nga insidente dinato na biyernes sa gabi kundi nga gin-intercept yapon han CENTCOM ang upat nga drone han Iran ug sa hiram magdunsar hinbulos nga pag-atake ang mga pasilidad nga na coastal surveillance radar hini. Dumuro pa ang tensyon dinaton na Sabado, dinaton magbuhi ang Iran ng mga misail nga gin-target ang Bahrain nga Kuwait nga pareho mga kalyaduhan Estados Unidos. Natatabo ini nga balyo ay in pag-atake abot nga aton na pakikipagsumpayan Washington nga Tehran ang mga direktang negosasyon nga may panuyuanan nga makabiling in resolusyon agud undangon ang gera.
12: Hakatapusan nga balita international, ginkondenarhan Iran ang ginbuhat nga airstrike han Amerika ha ira mga radar nga coastal surveillance sites. Ginkokondenar ini mira nga pagsupag ha ginpapatuman nga ceasefire deal habot nga han Amerika ngan Iran. Sumalaha foreign ministry han Iran umigo an strike ha mga rehiyon han Sirik ngan Keshim Island. Pagdepensa naman han US Central Command ngan ira pag-atake ha surveillance radar sites ha lugar ina para malikyan an anuman nga pag-atake ha mga barko nga naagi ha Strait of Hormuz.
10: Alas 6:14 anaton mga balita lang yung labnasan gin padangat tayo ang klinika DTX 500 makusog nga pangontra ang high blood pressure.
12: Para naman ha balita negosyo, nag-alutaga ang gobyerno hin por lo menos 1.30 trillion pesos para sa sektoran edukasyon na iyan na nga tuig. Iniin igin pahayag mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. durante han iya pag-atender han ikatulong commencement exercises han West Visayas State University College of Law. Din iya gintagan hin doon ang importansya han padayon nga investment ha edukasyon. Una na nga ginapasaruhan na presidente nga ang national budget para ha 2026 yan ang tuig in nag-alutaga hin pinakadako nga pondo para ha edukasyon din umabot ha 1.345 trillion pesos o 4.36% han gross domestic product. Gagamiton ang pondo ha pagkuhahin mga magturutdo, learning recovery ha mga main subject, school-based feeding programs, ngan pagtukodhin mga classroom habugos nga Pilipinas.
10: Alas 6:16 na adaton balita negosyo gin padangat tayo ang DTX sa Coffee Mix nakagkapikanan na detox sa kapa.
11: Balita! Wow!
10: Aton na balita kakaiba. Kakaipay, ano ito ni bubuhaton? Kung sayop nga operasyon itong buhaton ha ito. Ha Cordoba, Argentina, usang 41 anyos mga kakipayin nga lalaki. Amo itong naikalasan nga imbis nga gallbladder open updo itong operahan. In vasectomy procedure ang gimbuhat ha iya. Ang gallbladder surgery in pagtanggal han updo o gallbladder tungod han sakit o problema. Samtang ang vasectomy naman in usang minor surgical procedure para hakalalakinan nga karuyag in permanenteng kontrasepsyon o family planning. Naka-schedule unta para hagal bladder surgery hi George Basito ha Florencio Diaz Provincial Hospital dinaton Lunes pero nari-schedule ini dinaton Miyerkules. Diri naglalaom hi Basito nga ang operasyon nga bubuhaton ha iya in magigindako nga medical malpractice scandal habugos nga Argentina. Hanadlaw ang operasyon hi Basito tigda nala daw hiya nga ginpahigda ha stricture nga waray anay panginanuahan mga doktor an iya patient chart. Katapos ang operasyon, ginbisita ang Dr. Hiya Basito para pangumustahon. Pero pagbasa ni hay patient chart, dito na nahikalasan ng doktor kay imbis nga tanggalon ang apdo in disgrasya nga napisita ng pasyente. Naibaruan nga ang haad-adlawan na Miyerkules in schedule at dun mga vasectomy operation. Nasabi nga hospital sanglit kahunat ng mga doktor nga pareho gyapon nga procedure ang kinanglan ni Basito. Hakaluyo ang kasaypanan han mga doktor Dayo naman, ngayon pailarom hagal bladder surgery hi basito. Karoy agang pasyente nga magpailarom utro ha basiktomi reversal para maibalik ang iya bunay. Pero sering itong mga doktor, pwede pa ini maibalik pero buti ay nala itong tsansa nga magkaanak pa hiya. May duha ng anak hi basito ha iya unang asawa. Pero may dahiya bagong asawa yan na ngan plano unta nira nga magkaanak pa. May tungod ang insidente, nagsampahing kaso'y basito kontra nasabi nga ospital. Sanglit mga ka-K5, og sa magpa-opera, klaruhaan na eh, doktor, kung anong operasyon iti mo ginhanglan para diri mapisitan hinwaray na ora. Mga ka-K5, manatun na balitang kakaiba, din padangat tayo ang Klinika D3 Bio, na superfood supplement.
13: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
12: Para naman ha Balita Entertainment, at direkta nga ginbatuan ha actress model nga hi Heart Evangelista an pakiana ni Tito Boy. Kun naggastos ba gihapon hiya ha lalaki. Siring ni Heart, love language niya an ito na pagiging very giving ha iya karelasyon. Pero may usa daw nga naging jowa hi Heart nga feeling niya ginhihimo na hiya nga sugar mommy. Samtang ha fast talk portion na ginamin naman o ginamin gihapo na nagtres nga hatanan nga iya ex-boyfriends hi John Pratsla an nagpapabilin nga iya sangkay. Labot lahi niya bulgara gihapon nga bumato ni Heart nga gin ghost na hiya hin lalaki pero waray ini niya nga rani. Kun manunumduman nga nag guest hi Heart ha fast talk with Boy Abunda kaupodan iya co-host han bag-o nga Kapuso Show nga The People Have Spoken nga hi Sean Lucas.
10: Alas 6:20, naton Balita Entertainment yung padangat tayo DTX sa Beauty Soap at Kampantika sa Alagang Dala ay DTX sa Beauty Soap.
13: Balita Sports.
10: At naman Balita, pag natakusog, daog Hipinoy boxer John Riel Casimero kontra haniya nakastangay sa Japan ngayon Luis Neri han Mexico. Nagdaog yung Casimero ay pinagihin technical knockout na sakubihin upat ka round. Kasyaan palang round, nagpakita gilas na yung Casimero nga ginpatumba ang Mexican boxer Kutub round 2 and 3. Pagsulod ha ikaupat nga round, il yamado lagi hapon ang 37 anyos nga yung Casimero nga dito na. Kadayunan katumba ang Mexican boxer. Ni Casimero in medan na 36 nga doon. 5 nga perdi, 1 nga draw, nga 25 nga knockouts. Samtang ang Mexican boxer naman in 37 na doon, nga 3 nga perdi. Nagpahapyaw naman ni Casimero nga karuyag ni Makatbang, ang Japanese boxer nga hi Naoya Inoue. Aga K5 na itong Balita Sports, ginpadangat tayo ang extend food supplement. Nagahatagin extra ng kusugan enerhiya, sigurado kukulangon on one round. Kung ka-extend food supplement ka. Aga K5, dumangat pala inyo. At D3 Bio Evening Newscast, yan ang adlaw hitong Domingo, Hunyo 6. O kung Hunyo 6. Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
12: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
10: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
12: Ngan kaliawan na siyadadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
10: K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
14: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City.
15: Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, Hapoblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong.

0: Sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
1: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
0: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
3: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
4: tulog pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
1: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
1: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
0: og Mighty C.
1: Aron mataas imong antioxidant.
0: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
1: Mojod.
0: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
1: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
1: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir GP. Muna ang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
1: GP. Bankrap, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
1: So, Doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
5: Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang-arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Maunay rason siguro, Dr. Mel, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Munay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: Mm. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Usa pa ka benepisyo, Sir JP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
6: Correct, HIV.
5: Mhm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Dr. Ramil. Kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
6: Correct.
5: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sako matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir JP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
5: Oh,
6: at least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir JP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Dr. Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito, Rami, ha? Tawagi, Rami, kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag back up, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
5: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutom si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
6: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom o D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
5: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag-D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 bio.
8: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 bio. D3 bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbago nga schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sa Pharmacy, Haburayan, San Jose.

0: Treatment Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa manusog na tayo.
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may pinakamataas na antioxidants.
2: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! Bait kumso!

0: FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit. Sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, na DTX 500, ako gitrayog in duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki.
4: Mm.
3: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Correct.
3: Sama ng pag-inom, pag-alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
4: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
3: No.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
3: nya
4: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: ako
4: pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni imong healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako
3: na
4: sab si Dok Ramil Uy, sing mayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: Lusog na tayo.
1: DGX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: DGX Coffee Mix.
3: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective na skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soul.
2: Pabalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
11: My puso!
10: Action!

0: pinagpipilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
2: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
3: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
2: Correct.
3: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
2: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
3: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo og dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag na almoranas.
2: Almoranas.
3: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
2: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
3: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa mga digestive tract.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yung kaya yung DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika. Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
2: Lahi.
3: Normal ang type 3 o 4. kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
2: Mm.
3: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
2: Uy.
3: Kung sige gloss ang imong astol, pasabot nga inflame ang imong kolon.
2: Mao
3: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
2: Mm.
3: Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system.
2: Mm.
3: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
2: Ah, brown.
3: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall.
2: Mm.
3: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
2: Muna'y kuyaw.
3: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
2: Mm.
3: Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication.
2: Mm.
3: So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
5: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yel lo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape,
6: naayo na ako.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inom kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pag tumargod aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC, epektibo jud kaayo.
0: MyTC! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Mm. Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini.
2: Mm.
3: Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
2: Uh-huh.
3: Ako orang masulti, Sir JP.
2: Oh, kini,
3: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon,
2: okay, unya,
3: mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
2: Correct.
3: Oh, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas.
2: Mm.
3: Maayo pa inom pod kag DTX 500 og MyTC.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imong nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc.
3: Mm.
2: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige mang yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mapali sa mga butika.
2: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, ug walay preservatives. Mm.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
2: Pwede ra.
3: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon ug utan ug prutas?
2: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Ug mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
0: DTX 500!
10: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong sulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
9: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagaamlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
2: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo da ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, wadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Muna'y makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
3: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
2: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
2: Daghan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
2: Correct.
3: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
2: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang ketone sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
2: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud na ko nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir GP.
2: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
2: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naay pangutana Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
2: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
2: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
2: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
2: Wala.
3: Naarajod na sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga naay Alzheimer's,
0: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function, unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naa ra gyud na sa D3
2: Correct.
13: D3 Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 after 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3
14: D3 Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
2: Mm.
3: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuhoan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
2: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
2: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Health News. D3
12: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 2 weeks pa lang. Namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
14: D3 Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka-D3 ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
3: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
3: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
3: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainong kag D3.
3: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
3: So sa ato pa, kung mo inom kag D3, pwede ni mong paakpaakon. katulo, kalima, o niya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain day 3?
2: Ah, wala.
3: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-uwil pooling. Dili makapatay og kagaw.
2: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
3: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones, no? Dugang Sir JP.
2: O dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa?
3: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
14: D3 bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Dunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
2: Gusto.
3: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
2: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
3: Nya gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 bio.
2: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
3: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naa sa D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
2: wala
3: na pod.
2: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
3: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
2: Correct.
3: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
2: So,
3: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
2: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
3: Yes.
2: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
3: So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
2: Correct.
3: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
2: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tay oras dok. So time to say bye-bye na, hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
3: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusuhon, bye-bye.
14: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
5: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
6: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
5: Correct.
6: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
5: Lagi
6: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
5: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
6: Correct.
5: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
6: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
5: Hosto.
6: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaon ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
5: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
6: Tag-bensinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
5: Correct,
6: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
5: Husto, Doc.
2: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit, iliho. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamog. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
6: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
5: Ah.
6: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
5: Ayay.
6: Oh, mataya ang imong utok.
5: Brain.
6: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes. Money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
5: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og ning pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
6: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MyTC.
5: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
6: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mong kagasigarilyo, di ba?
5: Oh, wala. Wala.
6: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
5: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
6: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magayngon, mayong lawas ampingan,
5: dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang antibiyo. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week, ako nag-maintain ng antibiyo. Gumana yung kain ko, yung ubo ko. Minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain. At yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang antibiyo dahil subukan na ito. Ditribio epektibo.
3: Ditribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyag Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero MyDC, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya Gaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinical Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinical Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't iba.

0: Kampiyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa ka-epektibo nito. At nangunguna na po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Uy, lalong-lalo na sa mga kabayan po natin ha. Naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga priskong kalamang pangkalusugan na pinopost natin araw-araw. At syempre pa sa ating Facebook Live, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan ha na kulang na nga sa exercise. Lagi na lang nakaupo, napakahilig pang kumain sa mamantika at matataba na pagkain. Alam nyo ba mga kaibigan na according sa pag-aaral, ang inactive lifestyle ay isa sa dahilan kung bakit madaling magkaroon ng problema sa katawan. Lalong-lalo na ang pagkakaroon ng hypertension, diabetes at lalong-lalo na ang arthritis. Kaya po mga kaibigan, bawas-bawasan ang matataba at pulang karne, lalong-lalo na kung mahina na ang katawan at hindi na nakakapag-ehersisyo. At dapat mga kaibigan, huwag kalimutang inumin ang superior antioxidant combination para protektado ang ating katawan kahit immune compromised na o meron ng iniindang karamdaman makaibigan. Dahil ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ito yung tumutulong protektahan ang ating mga selula kahit makaibigan, hindi tayo nakaka-exercise. Pero kung kaya pang mag-exercise, mas mainam makapag-ehersisyo, walking-walking or galaw-galaw, mga suking tagapakinig, para maiwasan ang mga sakit at inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At lalong-lalo na po makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan na naman ang ating mapapakinggan na kung saan meron pong hypertension at diabetes na tulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: DTX 500 Live Testimony.
6: Ako pala si Faye, taga-Ilaga.
7: Marami ko naramdaman. Diabetes, high blood, masakit pang kasukasuhan. Matamlay lagi ang katawan. Nasa akin na siguro ang lahat. Narinig ko yung DTX 500. Nakahingin kasi ako sa ride. Alert ba yun? Narinig ko ang DTX 500. Ang DTX 500 Herbal Capsule. Maganda. Sinubukan ko din magpabili. Okay talaga siya. Energetic na katawan ko. After 12 days, nag-try ako. Pa-check sa sugar. Humaba talaga at blood pressure humaba din. Magandang DTX 500 para sa akin. Gumanda talaga ang pakiramdam ko. Sinabay ko na yung Mighty C. Unti-unti na din nawala yung pananag ng mga kasukasuhan. Okay talaga ang DTX 500. Try din nila piktibo. Lalo na sa high blood at diabetes.
5: Ayan po mga kaibigan, isang kababayan ang po natin ang napasaya at natulungan kung saan meron pong hypertension at diabetes, no? Actually mga kaibigan, itong hypertension and diabetes ay halos sa ano talaga ito? Kapag meron kang diabetes, tataas talaga ang iyong blood pressure. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na kung saan ang pagkakaroon ng diabetes ay nagdadala ng napakaraming komplikasyon. At isa na po dyan na komplikasyon ay ang pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng blood pressure, pagkasira ng kidney, at lalong-lalo na ang atay. Katulad po sa ating live interview, makaibigan, na kung saan meron siyang diabetes, mahina lagi ang katawan, nananamlay lagi ang katawan, but after makaibigan, ininuman ng DTX 500 Herbal Capsule, hindi lang po yung kanyang sugar imbalance o diabetes ang na-correct, pati pa ang blood pressure. Kasi nga po mga kaibigan, kapag mag-normalize na ang sugar imbalance, matanggal po ang lapot ng dugo. Kaya gaganda ang daloy ng dugo at bababa ang iyong blood pressure. Kaya po sumakabayan po natin dyan na may sugar imbalance at tumataas na ang blood pressure. Kahit anong inom ng maintenance, tataas pa rin yan dahil ang dahilan ang paglapot ng dugo because of diabetes. Kaya mas mainam, sabayan po ang inyong mga maintenance ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, ang mapait na bahagi ng tubo at ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga itong ampalaya. Ay meron pong taglay na polypeptide properties na tumutulong mga kaibigan. No, sa mga kaibigan natin na may diabetes, tumutulong po itong ipanormalize ang asukal naturally. At ang tamang pag-inom nito mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Huwag talagang kalimutang sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, dahil ang alkaline na vitamin C, ito naman ang tumutulong maiwasang pumutok ang mga maliliit na ugat at maiwasan ang panglalabo ng mata. Kung meron ka ng diabetes, maiwasan po ang pagkakaroon ng mga muscle cramps kapag meron kang diabetes, at pinoprotektahan pa ang ating puso at pinapalakas ang ating immune system. Para sa mas malakas na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At para makasigurado na ang legit at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po mga kaibigan, ang mga pharmacy kapag magpasok ka dyan ng product, ay kailangan meron kang mga insaktong dokumento na yun ang wala sa mga piki na nandyan ngayon sa online. Actually mga kaibigan, daily nakaka-receive tayo ng mga chat sa page na kung saan tama ba daw ang kanilang nabili. No? Kulay yellow, maliliit ang soft gel, nakabuti. Nako po mga kaibigan, wala pang nakalagay ng manufacturer. Ang original mga kaibigan at legit FDA approved at epektibo na DTX 500 products mga kaibigan ay naka-blaster, no? Especially ang ating DTX 500 herbal capsule, naka-blaster po yan. Napakalaki ng mga capsule, malaki yung box, may nakalagay Clinica di Alternativo Medicina. Dahil yan po ay gawa sa napakatagal ng clinic na kung saan makaibigan pinag-aralan po yan ng napakatagal bago nilagay sa kapsula, kaya napaka-epektibo, kaya pinipiki na po ng karamihan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
9: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangakatawan ko.
8: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
10: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap. Beauty Soap, lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap may natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika. Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil. Sa bawat patak, hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suging butika.
5: Sa mga gustong sumali, makaibigan na sa ating programa, ang ating pong text line number 0919 0928117 0919 0028117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na sa pagpatuloy ng ating programa, health information po muna tayo.
8: DTX 500 Health Alert.
5: Oy, mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon is all about ano ba itong mga palatandaan na ikaw ay nakakaranas ng labis na stress. Mga kaibigan natin dyan na, na laging stress sa asawa ba yan or sa trabaho? Ay nako, ito po ang mga sinyales na baka ikaw ay nakakaranas na ng labis na stress. Kapag ikaw ay nakakaranas na ng labis na stress, nararamdaman mong nagiging irritable ka o mabilis kang mainis sa mga tao o sa mga bagay sa paligid mo. Naku po mga kaibigan, kapag nararamdaman mo na yan, ibig sabihin, labis na ang stress sa iyong katawan. At lalong-lalo na kung lagi ka pang nagkakaroon ng singaw o sugat sa bibig. Naku makaibigan, mga sinyalis pala ito na sobra ang iyong stress sa katawan. Kasi po mga kaibigan, kapag stress ang tao, nagpo-produce na mas maraming hydrochloric acid ang gastrointestinal area. Kaya nagkakaroon ng gastrointestinal problem na pwedeng nagdudulot ng pagkakaroon ng singaw o sugat sa bibig. At lalong-lalo na, palagi kang gutom. Naghahanap ka palagi ng mga hindi masustansyang pagkain tulad ng mga prito, matataba, maaalat at matatamis na pagkain. At lalong-lalo na, after naman kumain, nararamdaman mong sumasakit ang tiyan kasi hindi ka natutunawan at nagkakaroon ka ng maraming tagihawat sa mukha. Sobrang bilis ng tibok ng puso at sumasakit ang iyong mga muscle. Laging masakit ang iyong ulo at laging pagod. Yan po ang mga sintomas, mga kaibigan, na labis na ang stress sa iyong katawan. At alam nyo ba, mga kaibigan, na according sa pag-aaral ng ating mga eksperto, meron pong mga prutas at herbal medicine na nakakatulong para maiwasan ang pinsala dahil sa sobrang stress. At nangunguna po dyan itong mga tsaa. At ina-advise ng ating mga eksperto, itong mga tea na walang caffeine content. Especially itong guyaba no tea at lalong-lalo na itong chamomile tea. Dahil ang chamomile tea, makaibigan, ay may aktibong sangkap tulad po ng terpenoids at flavonoids na nakakatulong ang mga ito na bawasan ang pamamaga at nagpo-promote ng katahimikan o calmness. Pinapaganda pa nito ang kalidad ng tulog. Bilang karagdagan, ang chamomile ay maaring nakakatulong sa kalusugan ng balat at ilabas ang iyong natural glow. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na labis-labis na ang stress at nanunuyo na ang balat at groggy na lagi ang itsura. Nako, uminom ka ng chamomile tea. Nakakatulong po yan. At dapat no, maghilig ka sa mga mani. Uy, sa mga kalalakihan ha, na laging stress dyan sa trabaho man yan, nako, maghilig ka sa mani. Dahil po mga kaibigan, ang pagkain ng mani, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, ay nakakatulong para maalis ang labis na stress. Dahil mga kaibigan, ang mani ay nagtataglay ng non-animal protein, omega-3 at fiber. Ang omega-3 fatty acids ay nag-aalok ng health benefits sa puso. Nakakatulong sa pag-regulate ng hormones. Lalong-lalo na kung ang iyong kakainin itong mga tree nuts, no, tulad ng pecans, walnut at macadamia nuts ay good option dahil ang mga mani na ito ay mayaman din sa antioxidant na tumutulong ma-regulate ang stress hormones. At lalong-lalo na dito naman tayo sa dalandan. Alam mo ba mga kaibigan na yung amoy ng dalandan ay nakakatulong ma-relieve ang stress? Lalong-lalo na kapag kainin mo pa ito dahil ang dalandan mga kaibigan ay mayaman sa vitamin C. Ang citrus fruits tulad ng dalandan, lemon at grapefruit ay puno sa antioxidant. Kaya lagi nating tandaan na ang mga antioxidant ay tumutulong na maiwasan at mabawi ang pinsalang dulot ng free radicals. Ang free radicals naman, ito ang mga byproduct ng metabolismo na nagpapabilis ng stress. Last makaibigan o bonus na po ito, uminom ng saktong tubig araw-araw. 8 to 12 glasses of water daily. Huwag yung mga colored drinks dahil makaibigan, ang pag-inom ng pure water ay nakakatulong para mabawasan ang iyong stress sa buhay. Ito ay napakamahalagang bahagi ng ating diet. So nakikita natin mga kaibigan bakit pinopromote ang pagkain ng mani, pagkain ng dalandan at pag-inom ng tubig at lalong-lalo na ang pag-inom ng tea, lalong-lalo na ang chamomile tea para mabawasan ang stress dahil sa mataas na taglay nito na antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na kung saan pagod nang maghanap ng tea, hindi nakakakain ng mga nuts at lalong-lalo na ayaw sa asim ng dalandan, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kasi kung antioxidant lang din na terpenoids at flavonoids ang nakakatulong sa stress, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ito lang naman ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na flavonoids at terpenoids na nakakatulong maiwasan ang pinsala dala ng oxidative stress sa ating katawan. Bakit po natin sinasabi na ang DTX 500 Herbal Capsule ang may pinakamataas na antioxidant capsule na mabibili ngayon sa mga pharmacy? Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule, makaibigan, nagtataglay ito ng mapait na bahagi ng tubo na nung sinukat ng mga scientist at mga expert, nakita na umabot sa 1.3 million ang ORAC scale ng antioxidant ang makukuha dito. Kaya kung stress lang ang pag-uusapan, nako, dito ka na sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang kagandahan, napakaraming benepisyo ang antioxidant sa ating katawan. At isa sa pinakamagandang benepisyo nito ay pinoprotektahan ang ating mga selula laban sa oxidative stress na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Actually, mga kaibigan, our body is made up of trillions of cells. Ibig sabihin, napaka-dependent ang ating katawan sa antioxidant. Kaya punuin na ng antioxidant ang katawan para ma-maintain ang malusog at malakas na pangangatawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
12: DTX 500!
13: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
14: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
15: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
14: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punapit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
12: DTX 500.
16: Naka-obit po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
12: DTX 500.
17: Roldan, na taga-Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
18: DTX 500!
19: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa paglumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
18: DTX 500!
13: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C,
22: para sa pamilyang protektado at maganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap, may antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng guti. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda. DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika. Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil, ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga kaibigan po natin dyan na nagpunta sa mga pharmacy na naubusan, ngayon available na po ulit dahil naikuta na ang ating mga energetic na mga sales representative. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. O saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi po nating pinapaalala, mag-ingat po sa mga peke na DTX product na kumakalat online. Ang original, legit at epektibo na DTX 500 Herbal Capsule. Naka-box, naka-blaster. Green po yung box mga kaibigan at may tatak na Clinica di Alternativo. Sa mga nagtatanong naman, ano ang tamang pag-inom? DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inumin ito 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Lalong-lalo na kung meron ng mga maintenance, meron ng mga iniindang karamdaman, isabay nyo po ito. Lagyan lang ng pagitan ng isang oras. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, pwede nyo po itong inumin before or after meal. Halimbawa, meron kang maintenance, after meal mong iniinom, inumin mo ang DTX 500 at Mighty C 30 minutes before meal, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape. Nako, kung kape na lang din ang iyong pag-usapan, dito ka na sa Detox Coffee na kapag iinumin mo tuwing umaga, magno-normalize ang iyong bowel movement. Dahil sa taglay nito na chia seed at psyllium hash na nagpapalabas ng toxin na matagal nang naka-imbak sa iyong colon. Actually, makaibigan, ang detoxification ay isa sa napaka-importanting gawin ng bawat tao. Dahil po, makaibigan, ang body's rule, kung ano ang nakapasok sa katawan para hindi ito magbigay ng pinsala, ipalabas mo lang. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina ay gumawa ng Detox Coffee na kapag iinumin mo, ipapalabas ang mga toxin sa loob ng ating katawan. At ang kagandahan, mayaman pa ito sa bioactive compounds at antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane at ampalaya na nakakatulong makamtan ang optimum health. Para sa mas malakas na kombinasyon, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C at sabayan ng DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Hindi po nakasama ngayon ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcizar. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alcizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
26: Number one,
23: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Balita K5 sa umaga.

Mabayang morning, Pilipinas. Mabayang aga, Stern Visayas. Mabayang aga, Metro Tacloban. Okay, K-5, kumusta ka na? Welcome, inaramdan, balitang K-5 sa umaga. Yan ang adlaw, pizza. Kapira na kita yan. Utso na! Ayan. Ikaw, utso na, hininga bulan itong Hunyo, 2026. Thank God it's Monday. Kumusta na lang mga suki at igbamati, ano? Balik eskwela. Yan ang adlaw, itong mga estudyante. Oo, salit, sigurado kita na kinarahibot na yan na. Oo, itong na... Itong mga nanay, tatay, ano? Pakandaman itong mga randamon nyo ng aga. Lunas, ang adlaw mga K-5, balik trabaho, balik opisina, balik eskwela. Ayun, oo. So, kumusta? Kumusta na itong mga K-5 ni Dala, binatatong mga nanay, tatay, nga nagmamadunay na ang mga oras. At nangangandaman na itong pamahawon, nangangandaman na itong balunon, itong mga kabataan, balunon ni Mister at trabaho. Nga mga arandamo niyo na ang Lunes, ano? Bago ko naman kita aton na kabisi sangkay, ano? Alright, kaabot niyo kay 5 Ogsemer, Asidre, kung kita alas 6, Lunes kita ito ang Biyernes. Alas 4:30 kung tumalas 6, ito ang aga. Din nila, ito yung paborito kang kampiyon ng estasyon. K5 News FM Tacloban. Live kita, live na kita yung mga radio, no? Ang pa nakalabay ng simana, nga na labot lah radio, live kita ha Facebook, nga may YouTube kita ng K5 Milton. Oo. Damot iyo pagpipilian mga K5, ha? Labot lang iyo mga radio. Live gihapon kita ha aton social media platforms and Facebook and YouTube. Okay, search mo lang, no? Ha, mga pag-tune in pala, pagbabati pala, pakakahagilap pala itong K5, i-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. O ha, aton social media. Facebook, maging ha YouTube, mga K5, ha? Okay, sige, alas 4:34 na. Good morning, Anay. At aton mga suki dida, kumusta na kamusang kay Himateo Bantol, amon aton first owner dida. Happy Monday! Well, good morning mga K5 Ogs! Happy Monday! Atin ako nung nagkakapi na kami itong DTX Coffee Mix. O, nakagkapi ka na! Nakapi ka ka pa! O, shoutout naman kuno nga diha may CLN Hotel, Ganganto Barangay, Gingawan, Tabuntabun, Leyte. O, Bantolang ang Lazarte Family. Ayun, happy wedding anniversary kuno. Happy 56th wedding anniversary. O, kan itay Jose Bantola, ngan inay Florencia Bantola. O, congratulations! O, kan itay Jose Bantola, ngan inay Florencia Bantola. O, para't iyo ika 56th wedding anniversary. Mga ka-K5, ano? 56 anyos. O, good morning! Ano nga congratulations sa iyo? Anyway, sangkay, oo, tama. Sarang ni Mateo, nagagkapin na kamo. Okay, nagagkapin na, nagkakapin at DTX Coffee Mix. Antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa. At lawan-lawan na mga K5, ha? Itong pag-inom itong DTX Coffee Mix. Oo, para sigurado kitang... healthy, you know? Ito na itong panlawas, adlaw-adlaw. Nadidetoxify, nadidetox itong itong lawas. Oo, sigurado kita nga nalilimpyuhan na gagawas ining mga toxins, ano? Hugaw. O nga atit atong lawas pinaagit pag ininom. O itong DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw. Herbal

coffee ini mga ka K5. Kaya ako may da mga adlaw nga nainom ako DTX coffee mix in pinaka maximum ko tulo ka beses. Mga ka K5. Wala pag magupat hintimplat us ka adlaw no. Kuan pala baga tulo pala mga ka K5. Katimpla ito no sa ka adlaw. Wala problema no kay tong okay, herbal coffee ini hiya. Wala maraot. Nga epekto aton panlawas. Diri isugat ibang kape nga may posibilidad nga mag-palpitate itim kasing-kasing, ano, itim dughan. Oo, itong DTX Coffee Mix, lugod makaka-opa ito na itong panlawas. Herbal coffee, healthy coffee, salit adlaw-adlawan at pag-inom. DTX Coffee Mix. Alright, the last one of 37 na. Good morning, manggihapon. Rizal Dimaanyo Perez. Oh, good morning, ano, Konsehal Ogs. Roda Tulibas. Good morning, Ogsimer. Oh, nagmata na ko no, Erning. Pati hitam sapit nga balay. Hitay iyam, pati anti na ring. Pamilya Tulibas. Good morning. Oh, mga pay, kaya di nagmata na. Conchita Lompas, good morning, Sir Ogsimer. Oh, advance happy fiesta ko nung buwa sa Salvation Dulag later. May na pa mga fiesta, kay 5 Milton yan ha. Oh, happy fiesta dida ha, may Salvation Dulag later. Atong mga suki, mga tigpamati dida. Oh, din sa Tacloban, may na pa da, yan ang bulan nito noon Hunyo, no? Oh, may pa mga barangay din sa Tacloban. Nandawa, di matatong lista. Handa mo pa. Oh, ano yan ha, Pizza Otso, may na pa, ika-15, Kaibaan. Pagkay nga 16, Santo Niño. Dito yun yung barangay 106, ano? Santo Niño, ngan pagka Pizza 20. Antuliwat ha, may Costa Brava ha, San Jose ini. O nga to ito nga may mga pamariguan, Costa Brava Hotel, Tabukit Costa Brava Hotel. Nga to may Papaya, Talisay, nga to ha may Marcos Beach. Amot dida itong Costa Brava, no? So amot magfiesta itong Pizza 20. Nga siyempre, tika 30, Tacloban City, no? Ito ang siyudad ni Tacloban, magfiesta kita yan ang katapusan nga adlaw hininga nga bulan sangkay nagtigang nakakulop kay 5 Milton ano an nag soft opening na kadto ha may ano ibong kadto oo an para yawan nagab nakadto nga ni Night Watch ni kay 5 Carlo arisgado may dito ano ini periyahan amo ba ito o may dito kuan carnival. At may anibong, amo nga yan kakulop nga kagabi, pag-abot yung anong Tacloban, and dida nga ni may rotunda may kasil, ang paliko wala. Kung baga makadika may naganaga anibong ba, tamat dida? Tamat nga area. No entry hiya. Kagay 5 Milton kakulop, kagabi. Umulpot na ng Tacloban, mga alas 7 na. So, kagabi, mga sarakyan, no entry hiya an pawala an dida may rotunda may kasil o ang pagkadto nga ni may naganagaan ni bong kalsada. So amo ito soft opening ngay ang kagabi isang kay. So ato no damo dito itong kuan damo krita on dito na hini. May da nga ni sano ato an pagganhin ni Ilyas. Ang idol ni Engineer 14, yun. Yan na nga dirabot nga Domingo, Engineer, yung mo idol, si Ilyas. Ang nasayaw ang kuan. Yeah. Diba? Oo, mga K5. Ani at Tacloban, yan ang pizza ka doon wala nila itong patatang pusan pizza 15 para may sigurado nga swildo, ano? Oo, kay 14 bitin pa na ito. Itong na swildo 15 nas katapusan. Bangin sunod pa nga si Man at swildo, di ba? Oo, so mabibitin ka. Mawaray nga ni mo kwarta. Ambot, kung pwede ka ito dito, kanon usala ka butilya. Ba daw, kay mga mahala na ito dito para yawan. barbecue pala, kakifab. Itay mo ito 500, ta. Kung usa ka la, sululawas o duha ka mo,
Saan kay? Pwede. Pwede uminsakto. Pero kung damo ka mo buyag, ay tim kinyentos bagahuhoy punla ito. Uminom-inom ka pangani. Sigurado good sangkay. You know? Alright, last one, 21 na, Ruda Tulibas. Nagmata na liwat ko no, Himeros. Ngan ni Kim Vic nga ato ha Manila, pati Elisa. Iya inay na rin. Nagmata na liwat, nada ko no, habariyaw. Oo, shout out, hey, Udida. Good morning, mga kahapon. At mga K5 na magtaklob ang public market. Good morning, kumusta? Niyan, ni K5, Jaime. I-check nato niyan itong sitwasyon niyo ng Merkado Publiko Tacloban. Kumustahan naton. Lunes siya ng adlaw, hain niya ng K5 Hines. Diha may bugasan. Oh, kumusta aton panuplayan yun at bugas. Pamarisyuhan itong bugas mga K5. Ano? Iba pa nga update ng diha Merkado Publiko Tacloban. Sige, good morning mga gihapon. Diha may new bus terminal itong Tacloban. May barangay 91 Abukay. Mga taga North Terminal, good morning. Magiging diha may South Terminal gihapon ha may maras-baras mo pa magpapati. Haton mga suki nga tigpamati dida, no? Galing ako siyempre, sangkay, nga namamati yun ha. Kung may narin mo pa shoutout, ay pag-alang pag-comment. Ito ko binabasa, itong mga pa-shoutout, itong aton comment section, itong aton Facebook Live. Or ha YouTube nga live naton sangkay. So ano ko binabasa at mga pa-shout out. Hamay San Jose, good morning. Tirings Eatery, ganda ati Tintin de Antos. Ganda kuya Market Report. Landoy Rijes, ano, kana ha M&D Bakery, ganda ati Nanette kuya Landoy Rijes. Ganda Sir Intoy Basiano, hamay Kugon San Jose, good morning. Ganda hamay Papaya Resort, syempre ganda kuya Jigo Alcaraz. Kumusta na kuya Jig? Baga maihan na nga panahon, wala kita pakakapasyada nga na, ano? Busy kita na naglabay nga mga simana, mga kakay-five. Oo, yan na, baga nakakatukal-tukal. O, nakakatukal-tukal na manggod na yan na, ano? Hanggang bisihan nato naglabay nga mga simana. Problema kay guhugod na natin, brusa. Kakay-five, ano? Kuanggod, baga kung ginwakasa. Ginwakasan good. Naglabay nga mga okasyon, ano? Good morning, hamay Papaya Resort. Ganda ati Daday, kumusta? Kuya Jigs. Ganda kuya Jewel, ati Vicky, kumusta ka mo? Ganda ati mga kakaifab gihapon din, ano? Hamay Papaya, ganda may Talisa Resort gihapon. Ganda Sir Ray. Sir Ray, good morning, kagawad Ray. Ganda hamay 88 itong San Jose, maupay nga pagbamati ha imo. Ganda Sir Jun Cesar, good morning. Damay nula-tula. Ganda, so good morning. Ganda atong mga K5 gihapon. Damay Quarry District, ano? Three Kids Eatery, good morning. Ang payo husay. Ganda din niya utap atong mga kasangkayan. Manawataw family, ano? Ganda Sir Rex, Sir Long Manawataw. Good morning. Ganda ati Gina Conde. Nga tanan, nga atong mga suki. Suki ka tigbamatihin nga aton na programa maupay nga agasangkay. Alright, yung K5 Ogs, hamay mga birthday na ha. Yan ang adlaw is June 8, ano? Ika-utso na. Hininga bulan itong Hunyo. Happy birthday! Hatan mga K5 nga tigbamatihin ng adlaw. Hey!

0: Yun, na happy, happy, happy birthday. Hato ng mga kakaifep nga nagbe-birthday ng adlaw. Hunyo 8, 2026. Oo, happy birthday lang kakaifep. Dagan ka paunta ng mga pagkakapanlawas. Ano? Damo pang birthday tayo mo i-celebrate. O, ganda mo pang grasya itong umabot itong imo kinabuhi. Ingan itong imo naman pamilya sang kay. Happy birthday! Hato ng mga kakaifep nga nagbe-birthday. Yan nga adlaw. O sige, weather update kita, mga kakaifib, mga mustahan na kita taton magiging lakad itong panahon. Apektado ito na southwest monsoon, ako nabagat, ano, ito na western sections, and northern and central Luzon. So yun nga mga lugar, makaka-experience yan mga pag-uran, epekto ito na habagat. Amo itong Ilocos Region, nga na Zambales, mga kakaifib. Metro Manila, nga nabibilin pa nga para dito atong nasod, kaupod na kita nga ni Eastern Visayas. Sumalat pag-asa, magiging maupa, ito natong lakat itong panahon. Makaka-experience kita, hina mapaso or masirak nga panahon. Pero di rin gagawa sa itong pag-asa, itong mga posibilidad, hin pag-uran, epekto itong localized thunderstorm. So amoy ni weather update, yan na. Itong pag-asa, yan na nga maagahon, mga K5, para ha aton habugos nga nasod. Ano? So din ni aton na umanta itong maupay nga panahon, mapaso nga panahon. Salit aton ginsasagdo natin itong publiko, labi na itong mga estudyante nga mabalik na eskwela. Ma-eskwela. O nga mag-dirakita itong payong, ano? Payong, tubig. Ayaw kita nga ngalimot pag bit-bit, ano? Hanaton mga tumbler. Patungod itong epekto, ano? Itong aton panahon niya na mapaso. Ito na aton panahon sa kay. Kapiktado lang at habagat. Didiha may north, ano? Northern and central Luzon. Dito ay na nakaka-experience ng mga pag-uran epekto. Ito itong southwest monsoon. Alas 4:47 na. So amo ito mga K5, ano? Good morning, Anay. Gabiana Jerry. Good morning, sir. K5, Sir Consel Ogsever. Thank God, it's Monday. Ayon, sige. Armando Adlawan, good morning, sir. Anasita Dakanay, good morning, K5 Ogsimer. Watching ko no from Utap, Edmonta Berara, maayong buntag, K5 Ogsimer. Shout out, watching and listening from Kalubian, Leyte. Sayo na po kita mamati, sir, kay back to school na. Oo, sayo, meaning timprano. O, timprano pa ko nung namamati. Tingnan ko dito, ano, yan ang balik na kita, balik eskwela na. Damo na't magmamatahin timprano, kakay-five. Labi na't mga kag-anak, ano, kay... mga kag-anak, manggut nangangandaman itong mga balunon. Itong mga anak, pamahawon, ug sa sumulod na eskwela. Salit sigurado kita, damot na ka-tune in na yan na. Labi na natin pinanagan radio, no? Tinatakloban, buyag, damo na init natin pinanagan nito radio. By the way, happy fiesta ngayon. Nakakalimut na ako. Happy fiesta ha may San Isidro, Barangay San Isidro, itong Lawaan, Eastern Samar. Kadlawan niya na amot-amon pinakahirayo nga barangay, ano? Mga kakay-five, kaya di pangantugod na agian itong sarakyan. Ginbabaktas pa ini. Akong nagsasayo, papakadto is sobra usa ka oras. Mga K5, pero pagbalik hindi ka maglugsungon na. Di na sugad kay rayo. Ano. Warang hingat to kagabi. Bisperas kagabi, kakulop. May sayo kagabi. Pero warang nakmakadto kay may duty ko yan nga aga. Ano. Sige la, good morning mga taga Barangay San Isidro, itong Lawaan. May panahon pa, ano? Buyag la. May lawas si Pahoram sing pa. May schedule nga haw namon nga dohin pagbisita. Alright, Ma'am Anisha Abuda Abayan. Good morning, Consejal Ogsimer. Good morning, Ma'am Anis Abuda Abayan. Hinubinta Ikwatro. Good morning, Ogs. Watching ko no from Bugho, hiton Yabong Samar from OGB Habinal. Sige, Richard Gallardo, good morning ka K5 Oxymer. Watching ko no from Zone 2C, CDO, God bless you all. Ayun. Anisha Buda, Abayan, shoutout mga taga San Isidro. A happy fiesta, ano, nga ni Sir Barry. Oh, Sir Barry, good morning. Barry Grifel Tolentino. Good morning, KFM, Sir Consul Oxymer. Thank God it's Monday, kuno, salamat. Good morning, Sir Barry Grifel Tolentino, Tolentino family. Maupay nga pag pamati, so good mga kuya Banjo. Consul Banjo Tolentino. Didihiton lawaan na Eastern Samar. Okay, sige. KFM Oxymer, kumusta? Ano't aton mga balita? Yan na, ano? Nga pag hihinga dahil, ano ba't mga balita yun, naglabay nga mga adlaw. Oo, niyan pangumusta hong tayo ni. Hindi hamay palo late. Viral yan na ini nga misay, kakay 5 Milton. Ano yun eh, ginaaligar, ini nga misay, ginpainom, hin makahurubog nga rin mon. Hin usa nga grupo, hin mga sakristan. Bida, dito ini ha palo late. Salit may da grupo yan na hina ini nga Bataan Animal Welfare Society nananawagan hina usang nga opisyal nga investigasyon. Mahuman ini mga K5 ano? Mabaruan ito na ini nga viral yan na social media. Nga dabi in usa nga hayop ano ini nga misay nga ginaaligar ginpainom ini makahurubog nga rin mun hiton mga sakristan didiha usa nga simbahan palo late ano niyan tukibon ta ini nga balita sangkay ito gin upload nila nira nga inya video ini. Salit, nakag-angkon ini hina mga negatibong reaksyon. Ini nga natabo nga baga pag painom hin makahurubog rin mo ito. Kakay-5. Ito nga mga minor de edad, gintotoohan nga mga sakristan ini hinusa nga simpulbi dahil nga mga kabataan. So niyan, natin ini tukibon. Sila namon pinagtripan ini nga misay. Sige. Samtang hatod mga police report liwat mga K5. Sa himig ng umaga. Barangay Chairman ha Bye Bye City patay han makaligis inin aya makalisada. Muna ta konsensering ini nga pagdaga mga ayam. Mga K5, ito kay nakaligis. Waray hito maamin nga tag-iya. Masiring nga hiakot tag-iya hito nga ayam. Hey kami, hiakon ito. Akon ito responsibilidad. Waray hito maamin ka K5, ano? Kagaraman in talon, hini nga barangay chairman. Damon at pinatay, hini nga mga kaayaman. Hini nga mga layaw nga mga kaayaman. Mga hayaw ha gawas, di ba? Sangkay? Salam mo na agad sa bawat kwento, totoo at siya. Pero asa nga nito, umagang puno ng sayat ko. Pinupusil nga ni, di ba may na kuhanan do? May na incident eh, in riding in tandem, pinusilan ayam gagin hagad hira. Hindi na ito nga lugar. Ang ginsisiring amo pala ko no, amo pala ini ko no, nga kaso yo. Nga involved itong riding in tandem nga gintagos siya hit mga tao. Siguro ang kagalsanan hit mga tao tungkol din nga mga insidente, tungkol din nga mga layaw kaayaman nga nakakadisturbo, nakakadistruso itong mga umaragiha kalsada. Salit, baga imbis nga negatibon mga komento, hadto nga pag-viral, hadto nga last month na hadto, no? Lugod, baga gin tagos siya hiton na mga kadam-an. Anong kadam-an han mga netizens or han mga nagpakakita hining nga viral video. So amoy nit aton gin actually may hata na ini nga discussion ano. Nga aton kada komunidad, kada barangay implement naton ito national law na ini nga pagtaga ayam ano. It ayam diri hayawan, higtan ini. Didat sa COVID iyo mga panimalay, maging responsable kita nga mga pit owner. O para diri ini makadisturbo itong mga tao. Ano? Labi na ini, kaysa rin ko pa damon at insidente nga involved itong kaayaman. Kasagaran hini, nga diha mga kadalanan, kakalisadahan. Pero na pinatay, no? Hini nga mga layaw nga kaayaman. Sige, tukimon taliwat ito. Niyan, itkatukiban, hining headline. Menor de edad, nga top 5 liwat nga most wanted, hapan lugos sa Leyte, dakupan mga kapulisan. Ngan update kita, maabot sa 64 nga mga kabablayan, ano? Nasunog dito hakatbalogan. Di na ini naglabay nga simana, kundag nagsasayop, Biyernes nga adlaw. Han masunog ini nga kabablayan dito ha may katbalogan. Kaya siguro bagadungan adto, ano ka kay 5 Milton, han din hatakloban. Dito ha may downtown, barangay 5A. Oo, okay, kumita kliwatan doon live video nga nasusunog ang dinihan may downtown kanda Kapitan Rose Emphasis area. Oo, ang upod nga ni han mga nasunog kuan e-bike. Oo, nga may mga sasakyan gihapon mga kaka-5 nga naangyan nitong maon naman nga sunog. So amoy ni dita katbalogan damo nga anya kabablayan, ano, sa 64 nga kabablayan ito na apiktuhan itong mao naman nga sunog. Alright, so amoy ni tatong mga pangunahon nga mga balita ni Antoki Bunta ini sangkay ini nga itong mga headlines nga dito ha kauluhan anot ka abang-abang yana servisyong totoo yan ang adlaw. Inaabangan niya na kay 5 itong pag-aabre itong hearing dibiha Senado and Senate Blue Ribbon Committee nga pinangungunahan chaired by ang chairman ni Senator Erwin Tulfo. Diba? Duduha kasi ini na malipong kasi ini niya na. Kaya naglabay nga si Mana ang Senate Blue Ribbon Committee nga gigin chaired by kuan hinuad to Senator Pia Cayetano kakay 5, diba? Hiya chairman hinton Senate Blue Ribbon Committee han kan Cayetano kan Senator Alan Peter Cayetano Black. Bagamot tawag ito niya na, di ba? Pero ang nangunahan hearing is si Senator Rodante Marculeta. So yan na nga adla, ang hangkanan ko at ini. Connection lagi hapon ini, han flood control anomalies. Irang yung presentar ang 18 ng mga diri na kasi pinapatawag nga Marines itong AFP, may da na surat. Kay ginbuhat ni Raad to nga pag deliver ko no hin ginaaliger mali-mali tang salapi. Di rin na hira miyembro itong Philippine Marines. Oo, so nakakaubos para itong AFP kung tawagon pa hira nga mga Marines. So ano't mga pahinig? 18 nga Marites. Itatong itawag nila. O, 18 na lang ang mga siring pa ni Senator Loren Liarda. Mga bayani. Kaya, ano, bago yan ang affidavit, hindi di rin nahiya bulig. Hindi na mga kakipi. Balita ang amo ito, ano? Yan ang adlaw, nakaschedule liwat. It can, Gatchalian Black. Oo nga, it's Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Erwin Tulfo. So, may mga pinangimbitahin eh. Mga ka-K5 nga mga resource person. Ngan, I think, ginimbitahan liwat ini nga mga anay Marines. Dire ka din hirasahid. Nga 18 mga Marines ka-K5. May dahito mga privado lang individual. Pero kasagaran, mga former Marines. Ano? So, ginimbitahan liwat inihira. Pero, kakulop ba? Parang, ginklaro nat era legal counsel, hi attorney Baligod, nga dire diri na matambong hini mga ka K5. Oo nga hearing yan na. Sige, kitaon lang naton. Ano mga kaabang-abang ka K5 kay I think ang mga nag-confirm Congresswoman Laila De Lima hi Father Flavie direkto kuangunhan kan Padre Flavie complete name ongan hi Congressman Alvarez han Palawan aman and kumadtongan ni hakuan han hearing last week pinangalasan ni Senator Cayetano ngan Marguleta kay tigda na la kumadto ha Senado ini Congressman Alvarez kay magkinalasan niya nga bulig na iyang aran didtuhan na mga listahan na nakakarawatin allegedly mali-malita nga salapi sangkay so dayon hiya nagyakan ano in front iton mga taga media para klaruhon iton iya side hini ni Congressman Alvarez sering ni awaray ko kuno ginbangin ko na bilin kontak asawa ini Congressman Alvarez it Palawan gin sinerge ko init iya pagkatao rekwerekuhan ngayon ini mga K5 you know hiya pinakataas salen nga government official kay nagtatag iya ini hin mga branches hin Hyundai kanang mga sarakyan mga K5 dito ha Palawan ngan ha South Cotabato parang ganon so billionaire na ini negosyante ini sangkay salit bagadamot diri nato nga masusuhulan ini kay 75 million la ang ginaaligar nga ginsuhol na iya. Habi pa ba? Dere, ini kan billionaryo ini. Mga K5, maihan na ini ang politika, maihan na ini ang negosyante hi Alvarez. O salit, kuan la ito? K5, baray pa nga na ito pag 0.01 nga ito kapresyento nga salapi hit iya karikuhan o salit damot bagad amo ito bagadamot na tuod ito naging pahayag ni Alvarez nga hindi mo himuan la ini nga mga ngaran kay bisan ako nahilapid mahuman na magbaribad so malaha iya no o han baga sugo ha iya nga hiyan baga mangunahan bayan ko mga impeachment unta kan presidente Bongbong Marcos sa kamara nga butang nga waray niya baga acceptara ano so pastilan sige nga mga panhitabo ano mga K5 anyway sige amay ta datan mga headlines Rolando Claros good morning K5 Oximer shout out kunot mga suki hanlibring sakay han OVP First Peak Station tuhatag puro ay good morning okay, Fabio Lando Claros. Marlo Tulibas, good morning, sir. At mga ayam ko na dito, ha, St. Francis Village, damot nakakahugaw, bisan diri ko noin na, nangung, nauro. Pastilan. Tinood ito, ano? Tinood. Salit, at panawagan, ipanhigot manggad niyo, ha, mga tag-ada. Oo. Alas 5:04 na hatong pagbalik ni Antong Kibuntay na itong mga headlines. Sangkay, ayaw nga inangalimot. Og sa kagumawa sa imo panimalay. Og sa nimo tigang anti mo mga buruhaton. Yun ang Lunes nga adlaw. Labi na kay balik eskwela na. Mighty C, no? The Alkaline Vitamin C. Para magbabilin nga makusog itong aton immune system. Danong resistensya. Kinahanglan na protektado ka. Amoy nit aton Mighty C. Hindi nga yellow. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Alright, singke sangkay, standby ana engineer, kaniyong talanay, pero nga mga pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha barangay 110 utap tak Tacloban City, Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, Hapoblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, Hasanse, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
10: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal. Walang halong kemikal. Kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX. Yes. Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
11: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Extend Food Superman.
14: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
13: Extend Food Superman for men.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Balitang K5 sa umaga.
0: Alright! Balik na ka K5. Pinalo ito ramdan. Balitang K5 sa umaga. Oras na to. Alas 5.11 na. An oras! Dito naman na iyohan. DTX! Oh, beauty soap. Ayun, may nakita sabon. Kung may nakita DTX 500. May nakita DTX coffee mix. May naman liwag kita DTX nga sabon. Ano man ko ka K5 Oxymer? Ano na maupay ka binipisyo itong DTX nga sabon? Simple lang ka K5. Magdudugang lahat yung kamahusay. Ngayon yung team kagwapo, no? Karayang signon, madudungan team kamalaom-laom. DTX Beauty Soap na ha? Herbal liwat ini nga sabon sangkay. Ngayon na siyempre, gumamit yung ni DTX nga sabon. Ipadis nila itong Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. May naliwag kita herbal nga roll-on. Nga sigurado 48 oras, prisko ka. Sangkay, ano? Salit palit na hiniadlaw-adlaw or gamit na adlaw-adlaw. Ngan palit na hini haton klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center. Namumutang hamay Avenida Veteranos Ngadalan. Naanggihas lahiya itong Divine Word Hospital. Kakayfive. Mababasat niyo aton signage itong klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center. Okay, alas 5.12. Kakayfive Himes. Atin na haton linya. At Hamerkado. Mangumusta kita ka doon, Hamerkado. Yan na, Lunes ka adlaw, balik eskwela. Anong mga sitwasyon nyo na nga dahil merkado itong Tacloban, no? O live, hika K5, Jaime Gravador, hika K5, Himes.
18: K5, Balantay, Merkado.
0: Good morning, K5, Himes. Kumusta nga dahil merkado? K5 mo.
19: K5, Bogs. Good morning. Kapag nga di pagbalik, ano si Sir nga sigla. O baga pagbugiot ko dahil merkado publiko, yan ang first day. Iton back to school ay yan nga Lunas ano June 8 kanina baga sano kita tawagan ano in damo iton mga nakadihi iton particular iton may bugasan nga section labi na kay sapit laluwatin ni may dapipira nga mga nakitid iton utanon nga section so
0: malamrag na gawas ano kay 5 times
19: so gani nga panguraso nga 5 bugs alas 10 sa alas 5 ini na sobra pero malamrag na nga dihag gawas di madugay magati sirang na inihiyari nga araw but amoy ito na no baga may dangani nga di kabataan nga di nga upo dito na pera nga mga kag-anak upo dito na panmerkado so amon na ito napansin na K5 Bogs nga dumuro na mo yan nga adlaw first day of class or back to school ito na na merkado nga di ha merkado publiko itong Tacloban but anyways kadi kita ito na pa ginmaintain nga presyo ito na bugas sa asawa today ano may ada pipira nga nagtaas pero kasagaran in nagmaintain ito mando ito Department of Agriculture nga at least like 50 pesos ito na kilo ito na bugas sugad so, na lang ito pera nga mga local rice ito na palo at 61 pesos ito na kilo aton usa naman nga local rice and may na 49 pesos itong kilo and waray-waray tag 53 pesos itong kilo and abuyog nga bugas sa datag 52 pesos itong kilo samtang itong tabon-tabon na datag 53 pesos itong kilo naman itong mayorga 49 pesos itong kilo samtang ito natong mga premium rice ano ito na dyan Thailand datag 50 pesos itong kilo and hasmin natika nga Vietnam, 32 pesos itong kilo, samtang ito na maharlika naman natika ang Gihapon na Vietnam, in 50 pesos ito na kilo. Napansin natin, baro-barato yan na ito na premium rice o mga commercial rice kontra itong local rice dara kay nagkatbari ano or nag-summer season, lumuruluya ito na aton supply. Nga doro damo liwat ito naging supply itong commercial rice amon nga doro borobarato iton ato na mga premium rice kontra iton local rice as of today. Pero sumala naman iton aton mga vendors, masurong lang ihapon iton aton local rice bisan baga may pagkaitaas. Kaya dito, kumbaga, iton ibang panrasa kung iton aton mga customers in masiyang iton mga local products kontra iton ibang mga premium. Okay, Fibox.
0: So yun, kumusta man kay Five Himes? Ini nga atong pamresyuhan ni nat bugas sa ano ni na na-maintain ini trisyo wala hini naging adjustment tan naglabay nga mga adlaw.
19: Yes, oo. In terms ito na ang price adjustment ano wala masyado ini pagbago dara kay last week ka naghigpit ano mismo itong mga taga Department of Agriculture. Ito na tanga diton aton mga tindahan nga at least taga 50 pesos la. Iton na usang klase ito na bugas, labi na kung itong status ni indamo itong supply or di nagkukulang nga di ha merkado publiko. Ama itong naging sasawa itong iba nga as of today ano, waray man ini pagbabago nga gisusunod ito na itong mga vendors ang sagdon itong DA.
0: Ayun. Oh. Eh, itong nga tabukit kuan hit nga baligyaan bugas, ano ito, mga school supplies?
19: Ah, direk, eh, pwede sa ano, baga utanon ini.
0: Ah, utanon?
19: Oo, an mga, per pack lahat ini, adin mga pizza, itangkong, an talagod, tika K5 Bogs, nga di rin madugay, nagkakalakat lahat ini, at ubang ito na mga vendors nga dito ang bugasan. So, inaiba inihirangat dito, may ada kuan, ito na mismo dako nga baraligyan ito mga utanon, pero di rin hirangat nagauro harayo itong era mga presyo. In fact, dani burabarato pa ini tira presyo kay itong era hini pag-outsource itong supply local or mga dani din hilangan ni Atakloban kay Fibox.
0: Okay, sige. Kay Five Himes, damo nga salamat hay mo. Go ahead, kay Five Himes.
19: All right, kay Five Bogs, sige nga naman kay Republic itong Tacloban para natod bantay merkado update yan ng adlaw. Durot naman ang ato nito DJ X Coffee Mix. Nakapag-gabi ka na, na-detox ka pa. Ako naman kay Five Himes, Kifador. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kariawan na sulit ng Tacloban na nabugo sa sinarakan ng Visayas. K5 News FM. Oksimer
0: Asidre. Okay, damang salamat yung K5 High Maglabador. Kapag di ka K5 Brony Tambal live directamente ha Tacloban Public Market. So, maupay kayo itong pre-shoot bugas siya na mintinado. Di kang panaglabay nga bulan sangkay. So, okay, sigurado kita ano, kada adlaw na hini itatong mga kag-anak kada adlaw mapalit kita ng bugas. Labi kong tag kinilula per date at pinapalit ano. O diba, timbrano pa nga nakatamergado, pumalitin naman os kakilo para at least kahit papano may tuunon, may balunon hitong mga estudyante, no? Kaya mo iniya na, babalunon, ngan ipamarasahi. Kakaifay pamasahi, balon nga pagkaon, balon nga kwarta. Ay ambot, diri na yan na damo itong... kakay five diri na arot balon ganit mga kag-anak permanente ano pamasahe pala siyempre baga ma-release na kay ka pa. Okay, kakay five match resulta kita ng loto kakulop ini Domingo no? Good morning anay hi William Carcueva, Noralyn Timonera ngan Sir Lon Loigo, good morning. Ngayon ko lang basahon yung mga pa-shoutout. Sige daw, kay 5 months, lagi kito na resultan loto ka kulop liwat ini nga adlaw, ano? At iman, ito ang Ultra Loto 658. Mga ka-K5, may na ni jackpot prize nga 75 million pesos. Winning combination, gumawas kagabi ini, at iman, 53, 1, 4, 45, 51, nga 22. O, sumalat pieces of Ultra Loto 658 waray nagdaog. Super Loto 649 may jackpot prize nga 25 million pesos. Winning combination 41, 31, 44, 25, 42, 33. O, sila itong pieces o maraming hapon nagdaog mga kakaifive. Swerte rin kita. Alas dos, kakulop, kakaifive. Kakulop ha, Domingo, ang gumawas. O, 999. Oy, noybe, noybe, noybe. Sangkay. O, pagka alas 5, 488. Ngan pagka alas 9, kagabi, 793. 793, liwat. Kagabi ha, alas 9. O, mga nagpapanmulat ini. O, yan ang adlaw, taton hearing. Ariman sangkay, 676. O, nga 901, nga 090. Yung Biyernes. O, 676-901-090. O, kakulop damon tumaya liwat hininga 676. Ano? Kay ika June 6, ika 7, ng 2026 yan na. O, balikon tayo niya na nga adlaw sangkay, nga hearing naton. Ano? Okay. Sige. KK5 Robert, KK5 Himes, Barat Police Report liwat. O, kumusta hong tayo naton mga police report, mga KK5, ini nga pinusil nga, I mean, nakaligisin ayam nga kapitan, ha, siya dito bye-bye. Minor de edad, nga top 5 liwat, ha, kaso nga panlogos. O, nga 64, nga mga kabalayan na piktadong sunog dito kat Balogan. O, sige, KK5, Himes.
20: KK5 News FM Police Report.
0: Good morning, again, KK5 mo.
19: Kakifaybo, sikit ang dugoon. Pasensya na itong baga, nagkakapikapigyan na itong DTX Cofimix. Ano? Pero ikit ang dugoon, ito sa barangay chairman, han mahuman niya nga aksidente makaligis. Hinusa nga ayam samtang nagda-drive iya han iya motorsiklo ang National Highway sa barangay Gaas sa Baybay City. Ito naglabay nga adlaw. Ang motorista ay nusa nga senior citizen yan barangay chairman an barangay Butiga na han pareho nga syudad kaging kilalakan alias Robo. Sumala iton mga sumalakan alias Rui nga nagpakilala nga nakakita iton insidente dahil dito mabog iton nusa nga babae nga aya nga kalsada nga naligis ini han driver nawarayan hin control ang driver amo nga natumba ini. Gindara pa hospital itong driver pero gindeklara ini nga dead on arrival samtang iton ayam naman in namatay gihapon na. Kadugangan pa naman natin ang police blotter report arestado on rank 5 most wanted person na probinsya itong Leyte. Para itong kaso nga statutory rape na agi itong isang operasyon ang kapulisan na barangay Baldosa Hindang Leyte. Dito itong ginabay naman nga Biyernes sa Unyo 5. Ang suspect o sa nga 15 anyos nga lalaki in gindakop itong Hindang Municipal Police Station abis na itong warrant of arrest yung paggawas. Dito nakalabay pa nga Mayo 2026 ang Regional Trial Court Branch 18 na Nilongos Leyte. Subay itong Juvenile Justice and Welfare Act dayon niya ginsumata ng polisyan suspisyado ang iya mga katungod ginaabisuan ng mga kag-anak nga nakipagsumpayan ng Municipal Social Welfare Development Office o kung MSWDO para itong intervasyon. Gindara naman ito ang minor de edad na Hindang Police Station para itong legal nga dokumentasyon nga ginpaproseso na og sa opisyal kay gatubang korte nga nagpapagawas naman yan na itong kaso ala kontra haya. Ngayon katapusan natin ang police blotter report. Umabot ha 64 nga kabablayan ang apektado hansunog nga natabuli din na kalabay nga Biyernes ha may Pier 2 barangay poblasyon kat Balogan City. Dayon naman nga nabuwat in rapid damage assessment and needs analysis o kon RDANA ang mga tinaglawas itong City Engineering Office, City Social Welfare Development Office, ng Barangay Poblasyon 3 Council. Gumawa sa RDANA nga ada 54 nga mga balay. Ang totally damaged o duro nga naugbaw, samtang napulo naman ito na kababrayan nga partially damaged. Nasumatotal naman nga 79 nga mga pamilya. Analista nga apektado ito na sabi nga sunog. Apag kaya na, padayon lagi po na naninikamot itong gobyerno lokal angkat Balogan yan mga response team apagparangat yung mga relief packs yung iba pang mga bulig na kinanglan ng mga biktima ito na sunog. Samtang initial naman yung nagawas ito ng investigasyon itong Bureau of Fire Protection kat Balogan City na posible nagbutong na nakacharge na gintikangan na sunog tikang itong usang boarding house dito hanasabi nga lugar. Kaki-5 Ogs, tamo na ito na mga kalugangan police blatter reports nga nahigay para yan ng aga. Durot naman na ito itong DTX 500 ang makusugang pangontra kontra hyper pressure ng diabetes. Ako yung Kaki-5 Army Gavador, parang kampiyon ng balita sa servisyo publiko ng kaliawan na sulad ng Tacloban na nabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM.
0: Alright, damang salamat yung K5 Jaime Gravador. So, amo ito natin mga police report sangkay. Sige, ngayon mga napashoutout, no? Daan na, kaya damot nag-comment ka din. Nuralin Timonera, maupay ko nung aga, Sir Oximer. Shoutout Timonera ng Benedicto family, tulos sa High Hulita late. Sir Lon Loigo, happy birthday ko na, 55th birthday. Rini Limpin ng CRS. Greetings from Brother Elmer ng Lunloy. William Pergueva, pahabol ako sir mga guard ng Lagaon, pero gwapo-gwapuhan. Nga nagpaka-duty is G. Gamba, is G. Lugnasin, is G. Cabas. Lord Grant Umpad sa Bandal, happy Monday. Musa na po, Sir Ogs. Happy birthday kan Jeff Abad TV Vlog. Ilyas ng Tacloban. Sige. Maupay. May... Okay na, Sir Noel. Sige. Arnil Villegas, Mr. Bones, good morning, haimo. Amon na ito. Good morning, sir. Gan Ronaldo Villaver. Maupay ko nung aga from Sydney. Sige, weather update kita, sangkay. Si Sir Noel Montesa, ari na aton linya. Mangumusta kita at aton magiging lakat yan at panahon. O yan na nga Lunes, yan na nga siyahan nga adlaw itong pagbalik ka eskwela at mga kabataan.
1: Sulat panahon!
0: O Sir Noel, good morning! Ika K5 mo.
21: Good morning, maupay nga aga. Ka-K5 Oximer, ka-K5 Consihal, Future Mayor Oximer.
0: Yes, sir.
21: Ngan sugat man naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live ganlan mamati hanila mga radio di naton ulag way naton panahon para yan ang adlawhan na Lunes ikawalo ka adlawhan in Hunyo 2026 anaton minayuyungan minahal nga probinsya Leyte padayon kita makakaabat in good weather karayog sigon posible lagi hapon maurog itong mga pagsirak yan ang adlaw. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungod lahan sinisring local thunderstorm. Nga usang ang dadawa kauras, sa naman ang buwini nga local thunderstorm? Kung makita ang mga nuclear radar, ay pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kung na niyo barangay, bungto o siyudad, maalakbatan nga local thunderstorm, pwede itong magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkilat, kung mananabula ito sa COVID usang ang dadawa kauras. Angan kaurogan ni nanabo kulup o gabi waray gail warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw ni aton dapit reminder la ta K5 Consuelo Oximer
0: yes,
21: aton masuluday eskwelahan di gud magangalimot pagdara han payong kalo ano pa man nga mga butang raincoat nga kun ano pa man nga mga butang nga pwede makadepensa iton matindi nga sirat nga danay naman tumigda pag-uran.
0: Ayun, oo, tama. Kay mapasok ang panahon. Lagihap si Ruel, ano? Tadon ma-experience yan.
21: Oo, kaya baka di pa man baga makusugo dito ng habagat. Di pa kita nawawarek bikan.
0: Asya, asya, oo. Sige, thank you so much, Sir Ruel. Maupay nga morning. Hey mo, sir.
21: Damong salamat. Maupay nga morning ha, aton nga tanan.
22: Makinig na sa hinig ng umaga. Hatid ay sigla.
0: Alright, alas 5, 28 na. Damang salamat yun sa Noel Montesa. Nakaupod naton para naton weather update. Yan ang adlaw itong Lunes. Magbalon kita at kuan ha, tubig. Magjarat payong, kalo, ano man net mga kabataan. Tawil. Oo, tawil. Pamunas itong balhas. Kaka-K5, gabisang hindi ka nag-ios, binabalas ka tungkol dito ka mapasod panahon. Alas 5, 29 na, Ramil Silatambos, good morning, hey mo. Dito may gutumil bulaluhan, may paharasagkahan. O, di na may ha, ginulat lang natin datong mga sister stations, ano? Para natin segment, K5, gumustahan. O, mangumusta kita at mga pangunahon ng mga balita, ano? Tika nga dito atong mga sister stations. Nga di ha may K5 News FM Palawan. Palawan. Operasyon hiton Air Asia ginundang laanay. Ano daw lang rason, ano? Kaya ano ginundang laanay ito operasyon hiton Air Asia dito ha Palawan. Samtang ha K5 News FM Santiago. Driver hinusang sarakyan, sedan sarakyan. Ginhahalpat yan na ito na mga otoridad mahuman magpagas ini o maggas and run. Ayun. San Isidro Isabela kumbaga nagpagasulig na ini ng umikyas oray magbayad. O gas and run. Sige pagod pag inumin tohon yan na itong produktong petrolyo, no? Pero nakasimana ka K5 nga nagdidugang naman pastilan. Ha, K5 News FM, Cagayan de Oro, 20 nga kabablayan liwat na sunog. O sa nga 17 anyos, itong na-report nga naawat itong kinabuhi ka K5. Alas 5, imidya na, no? Waiting nila kita at linya, ito na itong mga sister stations, mga ka K5. O para itong aton K5 gumustahan nga segment na babatian niyo ini, no? Kinada alas 5, imidya, Lunes, nga dahil itong Biyernes. Kaupo nito na itong mga sister stations, itong Palawan, CDO, nga na K5 News FM Santiago. Dito ha Isabela Province. Alright, alas 5.31 na mga K5. Oo, andito na sa ating linya, ating mga kapatid na himpilan. Signal check muna tayo mga K5. Unahin muna natin si K5.

0: sige, i-check natin yung kay 5 News FM Palawan, si SM Jan Paul Dacoco. SM!
1: K5 News FM Palawan 103.9.
0: Good morning, SM! Wala pa? O sige, wala pa. Papuntahan muna natin, magtungo muna tayo sa Mindanao Region. Oo, ang ating idol, si K5 Martin Rapanot ng K5 Cagayan de Oro. K5 Martin!
1: K5 News FM Cagayan de Oro City 89.3.
0: K5 Martin, good morning!
2: Yes, good morning! K5 Tacloban, ang... idol ko ng Tacloban. Wala problema. Signal po dito sa Cagayan de Oro City. Loud and clear. 5x5. Back to you, sir.
0: Ayan. Maraming salamat kay K5 Martin na Rapanot ng K5 News FM Cagayan de Oro. Oras natin ang 5:32 na. Engineer, balikan ulit natin si Sir JP. Wala pa mo. Sige. Mamaya na lang, ano? Ihabol na lang natin si Sir Jan Paul Dacoco. Mga K5. Oras natin, alas 5:33 na. Umpisahan na natin ang ating bakbakan ng mga balita ngayong Lunes ng umaga, mga K5. O kasama ang mga nagwagwapuhang anchorman. Unahin natin si K5 Dan Chavez o ng K5 News FM Santiago, isang driver ng Mitsubishi Mirage. O tinutugis ngayon, mga K5, ng ating mga otoridad matapos magpa-gas and run. Oo, kumbaga nagpa-gas ito at hindi na nagbayad. O nakalimutan lang. K5, Dan Chavez, sir, K5 mo.
3: K5, Oxibir, at mga K5 po natin from sister stations ng K5 News FM Philippines. Aba, viral po ngayon dito po sa area namin, dito sa lungsod ng Santiago. At hindi lang yan, no? Sa buong Pilipinas na, kasi na-pick up pa ito ng isang mainstream media. Aba, matapos nga pong makuhana ng CCTV at syempre usap-usapan na rin ang pagkakakilanlan ng isang driver na abay pakiramdam ata po niya ay nakiihi lang sa isang gasolinahan matapos po niyang takasan ang obligasyon nito ng makargahan na ang kanyang sasakyan. Sa kasalukuyan po, batay sa pagpa-follow up ng kampyon na himpilan ng K5 News FM ay tinutugis pa rin ng otoridad ang nasabi pong driver na sakay ng Mitsubishi Mirage matapos nga po niyang hindi bayaran ito pong kanya pong petrolyo na worth 2,500 pesos lang naman. Pero siyempre, sa part po ng gasoline boy, siya po ang magbabayad kasi niyan. Pero ang kagandahan niyan ay ito pong hepe ng San Isidro Isabela ay sinagot na po niya. Siya na daw po ang nagbigay ng pang-abono nito pong ating gasoline boy or pump
0: boy.
3: Ang isa pong gasoline station na yan. Ang hindi ho maganda or medyo nakakasad lang ay medyo pahirapan ng atin pong mga otoridad na tuntunin kung sino ito dahil bukod sa una, malabo ang kuha ng CCTV kaya't hindi ho kaya blurry. Ito namang pump boy ay maswerte namang na-memorya niya. Ito pong itong plaka ng sasakyan, subalit nung ipat-check ito sa LTO ay hindi daw ho rehistrado itong numerong ito ng kanyang plaka. Kaya sa ngayon ay tuloy-tuloy po ang ginagawang paghahanap ng atin pong mga otoridad at pagtuntun kung sino po ito pong viral na nag-gas and run dito po sa isang gasolinahan dito po sa bayan po ng San Isidro, lalawigan po ng Isabela. Kaya ngayon po ay patuloy ang paalala ng ating kapulisan na bagaman at some point medyo nakakatawa itong ganitong usapin, pero seryoso pong bagay ito at meron pong kakaharaping kaso ang sinumang gagawa nito, K5 Oximer.
0: Buti na lang, mabait ang hipin nyo dyan, K5 Dan, ano?
3: Tama, K5 Oximer. Mabait ang hipin po ng San Isidro Police Station dahil unang-una, nakikita niya siguro na itong atin pong kababay na pump boy ay siyempre, arawan lang din naman ang kanyang sahod, binigay na lang niya kesa naman na ito pong pump boy ang mag-abono. K5 Oxmere.
0: Ayun, all right. Maraming salamat kay K5 Dan Chavez ng K5 News FM Santiago. Oras at 5:36 na, balikan natin si SM JP ng

0: Palawan, ano? At diretsoin na lang natin yung report mula sa K5 Palawan dahil ang operasyon ng Air Asia ay ititigil na. Oo, ano kayang rason nito, K5 JP, ano? Paano kaya 'to makakaapekto sa turismo diyan sa Palawan? Good morning, sir. Sir SM.
1: Ay, magandang umaga mga ka-K5. Yan yung medyo nakakalungkot na mga balita dito sa amin. Actually, tinalakay na rin yan sa Sangguniang Panlalawigan, sa Sangguniang Panlungsod. Yang usapin na yan dahil talagang malaki yung magiging epekto niyan sa industriya ng turismo dito sa amin, sa Puerto Princesa, Lalawigan ng Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa July 1, yan yung kumpirmasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ng CAAP, eh hindi na muna. Wala na munang flights ang Air Asia dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, at ang sinasabing isa sa pangunahing dahilan kung bakit nangyari at mangyayari yan mga ka-K5 ay yung sobra daw na taas ng fuel, singil sa fuel. Ay, samantalang bumaba na nga, pero di ba sa bukas sabi 5 pesos na naman ulit ang itataas sa krudo. Pero yun yung mga inisyal na mga sinasabing dahilan kung bakit ititigil ng Air Asia yung kanilang mga flights dito sa lalawigan ng Palawan. Yun, hindi natin alam kung may iba pa, pero yun talaga yung pangunahing sinasabing dahilan. Actually, sinabi pa ng CAAP na pinag-aaralan na din daw ng Philippine Airlines naman na magbawas din ng kanilang mga biyahe kabilang yung mga night flights dahil din sa umano'y mataas ng presyo ng aviation fuel na nakakaapekto na daw sa operasyon at demand na mga pasahero, mga ka-K5. So, ginagawa ng paraan ng Sangguniang Panlalawigan, ng City Council, ang anumang mga kaparaan ng pampwedeng gawin, kung parang may mga pag-apila silang gagawin sa mga pamunuan ng kumpanya na ito, na baka kahit hindi naman talaga tuluyang itigil o kahit madalang na lang, ay magkaroon pa rin ng flights. Kasi pag ganyan, tataas na naman inaasahan, sabi ng marami, posibleng tumaas din yung pamasahin niyan.
0: Correct.
1: Mataas na nga ngayon, mga ka-K5. Anyway, yan lang muna yung isa sa mga nagtitrending na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K5, Bong Chimer.
0: Alright, maraming salamat kay Sir JP Dacoco, Sir John Paul ng K5 News FM Palawan. Oras at alas 5:39 na, tungo tayo sa Mindanao, no? K5 Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapanot. Itong aabot 20, no? Or 20 kabahayan ang nasunog. Ngunit masaklap, malungkot na balita, may isang minyor de edad na naiulat na namatay. K5 Martin, K5 mo.
2: Yes, K5, Baog Simer, isang di City Adios, ang nasawi, abot sa 20 na mga kabahayan ang naabo sa sumiklab na sunog dito mo sa Adila Subdivision sa may Barangay Kamamanan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kinilala ng mga residente ang biktima na si alias Marmar. Ayon sa mga nakasaksi, mga ka-K5, nagpamalas lamang ng kabayanihan ang biktima dahil may tinulungan itong bata sa gitna ng sunog. Gayunpaman, sa kasagsagan ng pagliligtas, aksidenteng naputol ang tatlong live wire o linya ng kurente at bumagsak mismo sa kanyang likod, mga ka-K5. Dahil dito, nakuryente si Marmar at nahulog sa drainage o kanal. Hindi agad nakuha sa kanyang katawan at nababa dito ng mahigit na isang oras dahil sa laki at tindi ng apoy sa paligid. Base sa investigasyon ng aming Bureau of Fire Protection ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, nagsimula ang apoy sa bahay ng isang Willia Caburnay. At idinagdag pa ng aming investigador na abot ng 600,000 pesos mahigit ang tinatansyang pinsala sa naturang trahedya. Patuloy pa ang pagsasyasat ng mga otoridad upang malaban ang insaktong sani sa nasabing sunog, mga kaki-five. Sunod-sunod ang mga sunog dito sa Cagayan de Oro, mga kaki-five news. Back to you. Yan na po ang mga mainit at trending na mga balita mula po dito sa Cagayan de Oro, Siri. Back to you, kaki-five, Bugsimer.
0: Opo, maraming salamat, kaki-five Martin na Rapanot. Oras natin lang 5:42 na, mga kaki-five, dito sa Tacloban na kakaibang balita ito, ano? Mga kaki-five, kasi hanggang ngayon pinagpipiestahan ito sa social media itong pagka-involve ng mga sakristan sa isang simbahan sa Palo, Leyte. So ngayon, mga kaki-five, ano, nananawagan ang Bataan Animal Welfare Society ng isang opisyal na investigasyon, ano, matapos ang matinding galit ng publiko kaugnay ng isang viral na video kung saan makikita ng sapilit ng pinapainom o ng mga pinapainom ng nakakalasing na inumin ng mga sakristan ang isang pusa na nagngangalang si Ming Ming o na ito'y naninirahan na sa loob ng simbahan sa Palo, Leyte. Ayon sa ulat, mga kaki-five, naganap ang insidente sa isang pagtitipon o para sana sa pagtatapos ng termino ng isang pari kung saan may mga nakakalasing na inumin. Kumalat online itong video noong nakaraang Hunyo 1 at sangkot o manorito ang apat na individual na pinaniniwala ang mga minor de edad, itong mga sakristan. Naglabas naman ng pahayag ang nag-upload ng video bilang tugon sa pambabatikos sa kanila. Iginiit niya na iced tea lang ang laman ng bote, ngunit kalaunan ay inamin niya ang ganyang mga kasama ay nakainom o nasa impluensya o ng alak nang mangyari ang insidente. So ngayon, kwestiyon ng grupo ang depensang ito at binigyang diin ang kakulangan ng transparency at ang hindi paglalabas ng ipinangakong veterinary report mula sa isinigawang pagsusuri noong nakaraang Hunyo 2, mga kaki-five. At ang pagiging responsable ng sapilitang pagpapainom ng anumang likido sa isang hayop para lamang sa katuwa. So hinimok ng organisasyon ang lokal na pamahalaan ng palo dito sa Leyte at ang mga otoridad ng simbahan na magsagawa ng masinsinan at patas na investigasyon. Kasabay nito, kaki-five, nananawagan din itong grupo na agad ilipat ang tatlong taong gulang na napusa sa isang rehistradong animal welfare group upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan nito. Oo, so yan po, mga kaki-five, ang isa sa mga viral nating mga balita, no? O, dito po sa K5 News FM Tacloban. O, kumusta? Kumusta kayo, mga kaki-five? Ganun ba ka inaabangan ngayong araw ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Erwin Tolfo? Sir JP, si Kong Alvarez, nag-confirm ba na mag-attend siya ngayon?
1: Walang binibigay na statement pa si Congressman JCA, pero nakaraan yun lang sa part na maring pinabulaanan nito na nakatanggap siya ng mali-malita na mga naglalaman ng kwarta mula doon sa sinasabi nang nagpapakilalang 18 mga ex-Marines daw. Kaya nga siya napasugod raw doon sa Senado dahil gusto niyang kumprontahin kanino binigay, sinong binigyan para malaman kung nakatanggap ba naman itong mamang ito. Kaya sa ngayon, malalaman natin mamaya kasi yan, kagaya ng sinasabi mo kay Pai Bugsimere, dito yan din talaga yung pinaka-aabangan. Parang tinalo nga yung usapin sa, hindi naman usapin, kumbaga yung unang araw kasi ngayon ng pagbubukas ng klase.
0: Yun, oo.
1: Diba? Sa buong bansa, pero mas trending yung mga magaganap na balikabalitaan mamaya sa Senado.
0: Oo, yan ang inaabangan. Sir JP, konting background lang dito kay Kong Alvarez, ano? Siya pala yung may pinakamalaking sal-in na official, tama ba?
1: Oh, kasi sa totoo lang, nung naging gobernador yan dito sa amin sa lalawigan, yung sahod niya hindi niya talaga kinukuha eh. Pinamimigay niya kasi bago siya naging pumasok sa politika, talagang masasabi natin na napaka-siguro, pwede kong banggitin na mayaman o hindi man napakayaman talaga. Kasi may mga negosyo siya kahit sa ibang bansa.
0: Ah.
1: Pero si Congressman JC ay nagsimula yan sa wala talaga, walang-wala. Mm. Kaya nga, tingnan mo, di ba yung sa kantsaw ni, nung pinatalsik na Congressman Barsaga na sabi niya, matanda ka na, magna 90 ka na. Aabot yan sa ganyan kasi sanay kumain ng ano yan. Diyan yan, Cagayan de Oro sa iyo kay Pai Martin, ang kamote.
0: Oh.
1: Ay, yung maraming gobernador dito at kung pera lang, sabi niya nga, kung pera lang pag-uusapan, hindi naman sa pagmamayabang, sa edad na naabot niya, sa estado niya sa buhay, hindi niya na talaga kailangan. Kasi sa ngayon, ang ginagawa ni Congressman JCA, legacy, magagandang legacy yung iniiwan niya dito sa amin, sa lalawigan ng Palawan kay Pai Ogseman. Oh. Kaya yung tanong mo sa background niya, kung sa pera lang, naku po, eh talagang kung pahabaan ng PC sa lahat ng mga politiko dito sa Palawan eh hindi mo mapuputol yung PC ni Congressman JCA.
0: Kaya, okay, Pai Martin, kumusta diyan sa Cagaya sa AOR niyo?
2: By the way, no ano yan, sa totoo yung sinabi ni K5GP, dito yan nanggaling. Mas na pangalan niya dito si na kilala rin dito si Pito Alvarez ang pangalan niya dito sa Cagayan de Oro. Dito, graduate sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Yan si Congressman Alvarez. Yung mga ano niya, mga kamag-anak niya, inandito pa sa Cagayan de Oro. May mga ari-arian din siya dito. K5GP, K5 News FM, Cagayan de Oro. Yan si Congressman Pito Alvarez. Pipito yung full name niya pero Pito ang nakilala siya dito sa mga batchmate niya sa Xavier University, mga K5. Pwede, kakaabangan ko ngayon sa hearing kung matuloy ba dahil natanggap natin na iinbitahan daw ni Senator Erwin Tulfo yung 18 Marines as a resource person sa kanyang hearing.
0: Hindi sila matutuloy?
2: Ang ganun ba?
0: Oo.
2: Akala ko, maganda yun para harap-harapan. Para ba?
0: Sige.
1: At saka kung ako din sa mga ex-Marines, bakit ako hindi pupunta?
2: Correct. Totoo yun.
3: Sige. Parang hindi po ata pinayagan ng ano, ang advice po ni Senate President Peter Cayetano ay parang hindi po ata sila papayagan base sa letter ni dating Congressman Mike Defensor.
1: Kasi di ba nauna sa mga naunang statement ng 18 nagpakilalang Marines na yan na kasi tinanong sila kung magpupunta sa Blue Ribbon hearing din ngayong araw. Depende daw sa magiging guidance ni Senate na kinikilala nilang Senate President.
0: Alan Alright. Gaita. Oo, mga K-5, ikat muna natin to. No? Bukas ulit, alas 5:49 na. From your end, Sir JP, ikaw na mauna, Sir. SM.
1: Ay, maraming salamat, mga K-5. Hanggang bukas po ulit. At siyempre, mula dito sa K5 News FM Puerto Princesa City, Palawan, K5, John Paul Dacoco. Back to you, K5 Ogsimer.
0: Opo, at Sir Dan Chavez. Go ahead, sir.
3: Ayan, sa ngalan po ng original host na si K5 Conrad De Los Reyes, ako po pansamantalang inyong nakasama ka K5 Dan Chavez. Nag-iiwan po ng magandang umaga po sa inyong lahat, mga K5.
0: Opo, at K5 Martin.
2: Wala po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Bundog! Kalatundran!
0: Opo, at mula po dito sa Waray-Waray Region, Ogsimera Sidre, Maupay, Ngaga!

0: Alright, mga K-5, sakto lang dyan, ano? Ano itong pag-end? Kinulbakad to. Balita, mga K-5, pinitik na alas 5:51 na. Anyway, binati pala natin, mga K-5, itong aton K-5 Gumustahan nga segment. Ga-open din natin mga sister stations, ano, K-5 News FM Palawan, CDO, hanggang Santiago. Tama ang kanina. Brigada Eskwela, yan na, Brigada Eskwela, pag abrit klase, yan na nga adlaw. yan na nga simana. In baga hindi rin nagiging istoryahon ni doon mga tao, ano, kaya ano, istoryahan niya na, ini nga sitwasyon ha, Senado. Ito natataboyan na taton mga senador, mga K-5. O nga, ginaabangan niya na hini, itong, ini nga, Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Erwin Tolfo, and kan Gatchalian Black. Okay, pagpadayon ini, hindi nga, pagtaga flood control lagi hapon, mga K-5. Ginaabangan yan na, ini nga mga resource person. Kay kung talos, yan na, magtuturog bang inihira. Na 18 nga mga anay Marines. Yan ini nga, pero nga mga ginimbitahan nitong committee. Mga K-5, but amo ito nga, yun, kakulup pa na, no? Klaro na itong legal counsel ni Attorney Baligod, hindi nga 18 nga Marines, nga di rin ma-attender. So, maupay sana, bis magkaarag tubang ba, sangkay? Oo, kay, amo man, hindi nga mga tao nga ma-attender, an ira gin pinan hingaranan, nga amo'y nagpakakarawat hin malita. May na yun ang mga memes nga an malita. May mga congressman nga nagpost sa Facebook nga an malita an sulod mangga. Ini nga abogado hi Attorney Larry Gadon. Nakita ko niya post ini nga may niya malita an sulod. Ano itong sulod baga may piatos nga si Chiria. Nga namutanot an usa mga K-5. Balita, nakakatawagan kaya no. May da second affidavit niya na ini nga 18 nga former Marines. Nga may pinananggal han listan nga ran. So gad kan Senator Lorin Ligarda, di ba, nag-appear here last week han hearing ginpangunahan ni Senator Marculeta nga gintawag niya nga mga bayani at mga Marines. Mga K-5, ano? I don't know kung ano yung pagtawag. Kaya ang primero nga affidavit, nakandun niya nga ran, nakakarawat yan malita. So yan na, waray na herid. Waray na, yung tanggal niya. Kaya di hiya hiton black ni, kumbaga, ugup hiya kan kayita, no? At duman hiya, yung Senator Lorin Ligarda, no? Pati hi Mark Villar, Senator Mark Villar, nakandun ito. Yan na, baga amon hiram pinananggal ang mga ngaran. Mayan ang mga nanhidugang lugon. Tapos nila, hindi ba talaga nagsusumatinit ka matuoran? Ngan, ano ba yun eh? Pamarayaw la init aton mga ini nga investigasyon, ano? Sa himig ng it mga tao yun na, sangkay, hindi maaram kung malilipay o magkakahangit na lahat ng hindi at sitwasyon. Anyway, sige. Parte ito itong drama, siguro itong script. Magkalo yung partido. Bantayin natin, DTX 500 Morning Newscast. Mga pangunahon ng mga balita natin. Ako na pa yung anchor, mga K-5 Oxymer Asidre. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng Kaliawan. Siyete ng Tacloban yung nabugos ng Singarangan, Visayas. K-5 News FM.
1: K-5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Limita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
5: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
6: Hira jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
5: Correct.
6: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya sa deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
5: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Correct.
6: Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
5: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mopundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
1: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
5: Correct.
6: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
5: Oo.
6: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots.
5: Correct.
6: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
5: Mm-hmm.
6: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
5: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
6: Yes.
5: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
6: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: So sa ato pa, kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
5: Correct.
6: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid bu induce ang apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napud siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
6: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
5: Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc. Kung si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:02.
1: Live mula sa Bulwagang Balita,

0: Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga kagagay 5, halinan magpaso ang mga notisya. Nga nalo naman mga laray uluhan. Balita lokal, mga US visa ni Congressman Martin Romualdez, ginbawi.
2: Samtang dos anyos nga bata patay, han mahisulod hatubigon nga buho Haormoc City.
1: At ang balita nasyonal, House Prosecutors, naglalakong nga madadayon ang pagbista ng impeachment kontra kan VP Sara Duterte, haloyohan kasamo ka Senado.
2: Samtang 18 ex-Marines ginsagdunan ni Anay SP Cayetano nga dir ito mambong hearing ni Senador Erwin Tulfo.
1: Balita international, siyang patay, airstrike, ang Israel haloyohan ceasefire.
2: Samtang 7 kabulan nga bata patayhan pag magpabutuhin pusil ang sundalohan Israel.
1: Ang mga business report, mga K5 supply hinbunay, Pilipinas nagsusubra na. Sumalainihan Philippine Egg Board Association.
2: Nga nato naman na balitang wow, lalaki nga operahan unta abdo, disgrasya nga napisita na.
1: Ang balita pong ganang kusog ka K5 Alex Iyala, kampiyon na Birmingham Tennis Open. United Kingdom.
2: Yan hato naman na balita entertainment, pagbulaga ni Ryan Bangan ng showbiz ex-fiance, isisuruming apartihan kinabuhi han it's a Showtime host.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay ngaga Pilipinas. Mabang aga Sir Visayas in DTX 500 Morning Newscast. Itang adlawhan Lunes, Hunyo 8, 2025.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oximer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian! Ngan makikita kami din man liwat nga para dito ang kalibutan. Pinaagiha YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan ang detalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas 5 na, K5 siya naman nga balita lokal. Mga US visa ni Congressman Martin Romualdez ginbawi. K5 Roger Tilana, K5 mo!
3: Ginbawi mismo ang gobyerno ng Estados Unidos ang mga visa ni Anay House Speaker ng late 1st District Representative Martin Romualdez. Sumala ang report ang Bilyonaryo News Channel ang ging-kanselar ng visa ang kongresista amonia A1 diplomatic visa ng B1 lakip ang B2 non-emigrant visa. Pero kasimana na adto na kalabay, waray naman kumpirmasyon o pahayag ang Embahada ng Estados Unidos kasumpay hini. Pero ging kumpirmar naman ini ni Philippine Ambassador to the United States ngay Jose Manuel Romualdez. Sumalahan US Embassy website ay ging kakansilarhan Amerika ang visa kunan usang individual in arrestado, sentensyado ha krimen, may batasan nga direkonektado ha klasin visa nga iya ginahangyo. Overstaying Amerika o may tarhog nga dara seguridad ang publiko nga nasyonal. Ini en gumawa sabut nga hadto nagpaparayon nga investigasyon na kontra kongresista nga ginaligar nga dabi ha bilyones sa pesos nga issue ha flood control. Dina naman ang nakalabay nga simana igin basura han Sandigan Bayan 7th Division ang motion ni Romualdez nga bulkason ang precautionary hold departure order kontra ha iya. Sumala ang korte, waray supisyente nga basihan ang motion ni Romualdez nga makabiyahe ha iba nga nasod. Parang DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Roger Tilana, parang kampiyon yung mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawa na siyudad ng Tacloban, ngayon bukos nga sinirang ang Visayas, K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, misay, ginaaligar nga ginpirit pagpainumhin makahurubog nga rin muna, han grupuhan sa Kristan Hapalo Leyte. Ka-K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
4: Igin panawagan ng Bataan Animal Welfare Society, ano sa nga opisyal nga imbestigasyon mahuman ang kasina ha publiko ha usang nga nag-viral nga video kundiin makikitaan nga ginpipirit han mga sakristana nga pagpainumhin makahurubog nga irimnon ha usang nga udi Himing o Himingming nga nao kuy hasakuban simbahan hapalo Leyte na hisumat nga natabuan insidente ha may katitirok para iton pagtatapusan terminohan o sanga padi kundi ina may mga makahurubog nga irim noon ang nagsasarang online hadton Hunyo 1 nga dabi an upat nga individual nga gintutuuhan nga mga minor di edad. Nagpagawas naman hinpahayag ang nag-upload ng video kumo batunhan mga bashing haera nga nagsiring pa nga ice tea ang suludan butilya nga nakaorhian. Ginkumpirmar naman niya nga iya mga kaupod in nakainom o aada ha ilarom han impluensyan makahurubog nga irin noon hadtong nga mga takna. Ginquestion han grupo ang kahimtanghan mga kahayupan ini indepensa kundi in iragintagan hinduon ang kawarayan hin transparency ang diri pagpagawasin igin papatapod nga report han veterinaryo tikang hapagpa-check up didahiton Hunyo 2 nga nan irresponsable nga buhat ha pirit nga pagpapainom hinbisan anong likido ha usang hayo para lahan kaliawana. Ginaaghatan organisasyon ang lokal nga panggobernuhan ng palo nganan mga otoridad han singbahan nga maghimohin halarom ngan patas nga investigasyon dungan han panawagan nga i-turn over dayon ang 3 anyos nga misay haos nga rehistrado nga grupo para han kabutangan han mga kahayupan. Para han dito X500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado, para han kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyudan ng takloban ngan bugos nga sinerangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Alas 8 na kay 5 ha, iba pang balita. 2 anyos nga bata patay at may sulod na tubigon nga buho ha Ormoc City. K5 Jaime Gravador K5 mo.
5: Patay na ang matadar ni tulong sa nga 2 anyos nga puya sulod ni tulong sa nga buho halo yung itong era balaya barangay Gintigian Ormoc City. Abanda alas 8:30 itong kulop Hunyo 6 ang biktima maging kilala kan alias sa Mea naguukoy ha sitio Adao Fatu hanna sabi nga lugar. Ha impormasyon nga nakuha itong K5 News FM Tacloban ginaaligar nga lumakat ang nanay ang bata para mamaliton tayo ng school supplies tikad to ha proper iton Ormoc nanging pabantayan ang bata han iya hipag pagulihan nanay ha ira balay na ipausay ni nga waray dito ang bata salit ira ini gin pinamiling dito na natadaan ang puya nga naglulutaw-lutaw hasunod itong tubigon nga buho hanlo yung aparte itong ira balay wala naman inidayo ligin report itong pamilyahan bata barangay o ha police station hapagtuo nga aksidente la ang natabo. Parang dito is very morning newscast. Ini, ika K5 ay may gabador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan. Asyunan ng takloban nga nabugo sa sinarangan ng Bisayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal. Grupohin mga kabataan na bulig pagparingon han sektor han agrikultura ha syudad han takloban. Ka-K5 Gina Pilenio, IK5 mo.
6: Isa nga ehemplo, yan ang henerasyon at usang grupuhin kabataan nga may da-interes sa sektor ng agrikultura. Ang 4-H Club ha syudad ng Tacloban in may 200 nga mga miyembro nga nira ang suportadohan gobyerno lokal han syudad, pinaagyan City Agriculture Office. Pira ha ira ang ginihimo lagi hapon nga prioridad ang pagbulig ang mga aktibidad nga may kalabutan ha agrikultura. Bisan kung harayo ini ha iraging kukuha nga programa ha kolehiyo. Didalahan na kalabay nga bulan han Mayo, ginkilala ang 4-H Club han Tacloban como overall champion durante ang 4-H Regional Info Caravan Cum Congress 2026 kundi in pira ha ira magin buligan nga paisan-isan amo ang Trash Formation Indigenous Gown Making Contest Miss 4-H Eastern Visayas 2026 4-H Quiz Bee Competition ngan direk ko ganap mo pero labot lahama ang aktibidad nagkakaada gihapon ni Rahin Higayon nga magkaadahin internship program ngan maipadara hapira nga mga training nga may kalabutan ha agrikultura.
7: Ang connection ng 4-H Club dida ang 4-H Club kasi kung usa ka nga 4-H Club member kumbaga usa kahan mga priority
8: okay
7: ano na maka-avail ni nga mga programs ni nga mga sipa mga opportunities nga may ada nga gino-offer itong government.
6: Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinyo, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban na nabuos ng sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Alas 11 na, katapusin naman nga balita lokal. Pagbisita, hausang Natural Museum ngan Herbarium, UP Tacloban. Libre ang katanan. K5 Kim Soriano, K5 mo.
9: Ang publikong interesado ha biodiversity in libre nga mga kabisita habag unga ginabrihan nga Natural History Museum and Herbarium ha latest Summer Heritage Center ha sa Cobhan Campus ha University of the Philippines Tacloban. Sumulakan Assistant Professor Jay Torrefiel, Faculty in Charge han maong nga pasilidad ngan tigang ha Division of Natural Sciences and Mathematics, may da 90 nga than 95% ng mga animal species nga iragin titipigan ha Ira Museum nga tigang ha Eastern Visayas nga iginpasa han mga ana estudyante han Ira Universidad. Gintitipigan gihapon nira ang pipira ng mga tanom nga makikit ang gihapon ha rehiyon kundiin ang pinakadaan ha Ira Herbarium, amo ang elefanto, pusa molis o turo tabako nga iginpasahin usa nga estudyante hadto 1976. Pwede inigamiton han mga estudyante nga mga researchers para han ira pag-aram han iba-ibang mga hayop ngan mga tanom nga makikitaan ha sinirangan Bisayas para mas masabtanan ira kahimtang yana. Ang sentro han museum amo ana gindonar nga Philippine Eagle nga critically endangered na ha rehiyon. Para kadto ni Fiela, ini nga Natural History Museum and Herbarium inimportante para masiguro nga makikitaan pa ini nga mga hayop ngan tanom han masunod nga mga henerasyon.
8: Para akong responsibilidad naton nga pangalagaan ini, no? I-ensure nga naton future generations makakakita pa ini nga mga mag-upay nga klase in plants and animals.
9: Para DTX 500 Morning Newscast, ako ay KK5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 Blues FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: KK5, wala na naman balita lokal. Dito na yung DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon tayo itong K5 News FM Dumaguete. Upat nga barangay Hamabinay Negros Oriental ginatakehan man kamutan hintubo 300 ka hektarya apektado ka K5 Rufa de Vero IK5 mo.
10: Inihayag ni Mabinay Mayor Ernie Janguoy na ang pagsiklab ng pesting red striped soft scale insect RSSI ay tumama na sa apat na barangay sa bayan ng Mabinay sa Negros Oriental kabilang ang Pantaw, Kampanunan, Tara at Tigbasan. Aniya, batay sa assessment ng mga otoridad, tinatayang nasa 300 na hektarya na ng mga pananim ang nasira matapos mabilis na kainin ng mga insekto ang mga dahon ng tubo. Namahagi na rin ang mga chemical at pesticides ang Sugar Regulatory Administration sa mga apektadong magsaka. Habang nangako rin si Negros Oriental Governor Chaco Sagarabarya ng karagdagang tulong. Sa kasalukuyan, ano kala pamahalaan, mga magsaka at ang Orsumco ay nagtutulungan na upang bumili at mamahagi ng mga karagdagang chemical upang ganap na makontrol ang peste.
11: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5, katapusan naman nga balita regional, content linyan K5 News FM Palawan. Duhang top regional most wanted person nasa kote magkabulag nga operasyon. K5 Gilbert Basyo, K5 mo!
12: Nasa kote ng Puerto Princesa City Police Office ang dalawang top regional wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon. Unang naaresto sa barangay Lukbuan ng isang 22 anyos na mangingisda mula sa bayan ng Aburlan na nakatala bilang top 8 regional most wanted persons at top 6 provincial most wanted persons. Nahaharap ito sa kasong statutory rape at walang piyansang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, nasa kote rin sa barangay mangingisda ang isang 59 anyos na lalaki na nakatala bilang number 10 regional most wanted persons at number 2 city most wanted persons. Inaresto siya kaugnay sa kasong qualified rape of minor na wala ring inirekomendang piyansa. Ayon naman kay Police Colonel David Tuktukan Jr., officer in charge ng Puerto Princesa City Police Office, patunay ang matagumpay na operasyon sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted persons upang mapanagot ang mga ito at mapanatiling ligtas ang komunidad. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5, wala na naman balita regional. Dito tayo yung DTX 500. Ang ibig pipo, kapang online high blood pressure ngan diabetes.
0: Balitang National.
2: Hato naman, asyahan nga balita national. Naglalaom lagi hapon ang House Prosecutors nga magpapadayon ang pagbistahan Senate Impeachment Court ha kaso kontra kay na Vice Presidente Sara Duterte bisan kon masamok yan ha Senado. Sumalakan Bicol Saro Party List Tere Ridon padayon na nira pangandamay na parahan pre-trial yan ang Hunyo nga na parahan pagbista mismo ha impeachment case sa Hunyo sa isa. Gintiwara gihapon ang kongresista ang posibilidad nga magkakaada hinduha nga magkabulag na impeachment trial bisan kung duha nga grupo sa Senado ay nag-aaragway yan aparahan liderato. Pero natuuhira nga si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang mangunguna sa Senate Impeachment Court. Samtang magsasalalod naman hin manifestation of an prosecution panel kontra kampo ni Duterte tungod kay ana ginsubmitar hini nga baton articles of impeachment in waray man direkta nga baton ha mga puntuhan impeachment.
1: Kadugangan nga balita national kay K5 ginsagdunan ni Anay Senate President Alan Peter Cayetano nila mga naging testigo nga mga 18 nga Anay Marines nga direkto mambong nagadalaan nga hearing han Senate Blue Ribbon Committee nga pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo yana nga adlaw. Diri lagi hapon gikilala ni Cayetano ang legalidad ng pagbabagong liderato ha Senado dan nakalabay nga simana. Sumalan suratan Anay Senate President nga ginpaniraha abogado han mao nga mga testigo dire utilizado ang pagbubuhaton nga hearing nga pangungunahan han bag-o nga chairperson ama og komite nga Hitolfo. Hindi ko na niya nga ang mga opisina la ni Anay Blue Ribbon Committee Chairperson Senadora Pia Cayetano, Senador Rodante Marculeta nga ang sekretaryat la han komite at may da otoridad nga maghatag ng imbitasyon nga may kalabutan ng mga hearing nga pagbubuhaton han maong komite. Game pahimat ngunan ni Anay Senate President Alan Cayetano ang 18 nga Marines nga waray maihahatag ang proteksyon na era kung tumambong hira ang mga hearing nga diri otorizado. Kamanunong dumang kay 5, nga ginpadayon lagi hapon ni Cayetano ang hearing sida han Huwebes, Hunyo 4, kundi ingindabihan mga Anay 18 nga Marines ang pinang mga politiko nga nangagrawatin mga maleta nga maisulod nga kwarta como kickback half-flood control projects lugad ka na Senador Tito Soto, Senador Erwin Tulfo, Congresswoman Laila De Lima, Congressman Tere Ridon nga Anay House Speaker Martin Romaldez nga iba pa.
2: Kadugangan pa nga balita nasyonal. Waray makalusot ang mga otoridad ha General Santos City Airport hinekson gaya kamangon gintutuuhan nga usaha mga mastermind han madugo nga pag-ambush nga nagresultahan kamatay han limang kapulisan ato naglabay nga Marso ha Sheriff Agua Maguindanao del Sur. Nadakopan suspect nga ginkilala nga usang high-ranking leader han Daulah Islamiyah Terrorist Group ipinagyan pagkaurusan persan kapulisan han aviation security samtang tipasako by airport nganti kadtuunta ha Manila. Naatubang ang mga kaso nga multiple murder, multiple frustrated murder, nga robbery hikamangon tungod han pagplanuhan pag-ambush, nga natabo didahan Marso 28 tuig 2026, nga nagresultahin grabe nga kasamdan han tulong nga kapulisan. Sumalaha report, ginpaarakan hinbalahan na pulong nga mga armado nga terorista an patrol vehicle, han mga biktima samtang tibalik untaha ira provincial headquarters, tikang hausa nga law enforcement mission. Paslak yan na hakarsel han Maguindanao del Sur provincial office o police office ang suspect hailaro man istrikto nga seguridad sugad man ha General Santos City Airport mahuman ang kadakop hini.
1: Kanabusan nga balita national kay K5 mapag-abring klase ng adlaw maglumarahin protesta ang grupohin magrudo nga pag-aaroon ha gobyerno ang 15,000 pesos nga uminto ha erasweldo. Nagsiring Hibinjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Ang protesta, inihimuon haran ni Hamalacanang ngan paparticiparan hinasubra o sa kagatos nga public school teachers. Ginklaro pa ni Basas nga dire epektado ang ilang trabaho kay paghihimuon ang protesta alas 2 unin na hiton kulop. Katapos ang klase na sabi nga mga magrudo. Panuyuan han demonstrasyon nga protehiran ang kabubwasan ng mga estudyante ng edukasyon ngan dire pagdiskarel ha pag-eskwela. Pinaagi protesta, igpapahinomdom hanti DC ang mga lideres ng gobyerno. Napauswagon ang kabutangan ng mga magtutudlo kay importante ini reforma han edukasyon. Ang mga public school teachers ang naghihimohin na classroom instructions upod na ang dokumentasyon, learner intervention, pagipagsumpayan ng mga komunidad ng pagpatuman ng special programs. Mawag na kay 5, kinahanglan o mintuhan ng rasweldo para makabaton ha nagdidigad mo ng era mga panginahanglan tumalapagan basas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5, Vladon Balita Nasyonal, dito naman ha yuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: Balita International. International.
2: Samtang hato naman na siyahan nga Balita International. Naawatan kinabuhihan siyam katao hasur han Lebanon. Durotan airstrike han Israel dinahan Sabado Hunyo 6. Laki panunsang nga Brigadier General nga duha pa nga mga sundalo tikang hamilitar han Lebanon. Haluyuhan gin kasarabutan nga ceasefire. Basar han sumat han pwersa nga state media han Lebanon. Han kaigo han usang asarakyan habot nga han nabiteyeng nga na marhayon. Nga naging hinungdan han kamatay han tulungang miyambro ha serbisyo. Ginkundinarhan presidente han Lebanon nga Joseph Ayona ang pag-atake kumu usang dayag nga pagtalapa sa soberanya han Iran nasod. Samtang sumulan naman na hamilitar han Israel ang iratargeta nga sarakyan amo ang kahinahina lahiran niya ira kasundaluhan nga nakakarawatirahin mga notisya nga tarhog ha ira seguridad tikang han grupo nga Hezbollah. Nanindugan naman ang Israel nga ang ira mga operasyon in nakatutokla dito ha Hezbollah nga na nagdumiri pakigsabot ha ceasefire nga diri kontra ha militar han Lebanon. Ining bagong atensyon inagdurot gihaponin kasamo ka politika kundi ina ginsusnanhan mga opisyales san Lebanon an Iran hapagsalikwahini ha ceasefire nga gindusohan Amerika nga nagpaggamit ha ira komo bargaining chip.
1: Nanabusan nga balita international nagresultahin madagmit nga kamatayon in usa nga 7 ka bulan nga bata ang pagpabutohin posil ano sa nga sundalo han Israel dinan gabi ang Biyernes sa ginsakop nga teritoryo han Israel ha Hebron West Bank. Sumala han apoy han bata sakay hira nga pamilya no sa nga auto nga ginmanihuan han amay han bata han may makita hira or makita hira nga mga sundalo han Israel ha aragian na amo nga umundang inihira hasta nga nagpabuto na lang po si ilan usa nga sundalo ngan usa nga bala ang nakaigo hanawong han bata ngan gumawas pa ha ulo hini amo nga naigo gihapon hini nga bala an bayhon han nanay han bata. Nagpapatambal pa ospital ang nanay samtang ang amay naman inaagad na ha maupay nga kahimtang bisan kun nagantosyahing kasamdan ha iya tudlo. Sumala naman ang President Israel kahuna nira mayda tarahog nga dira ang mga sakay han auto ginsasakyan han pamilyan bata pero nakumpirmar naman nira nga mga sibilyan ang mga ini iniimbestigaran pa han Israel itong maunga insidente.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Kagay 5 na itong business report or na itong balita international doon naman ang iyohan Klinika Dieter Bio the super food supplement
0: Balitang Negosyo. Negosyo.
2: Samtang hato naman na balita negosyo kung problema ito nagkukulang ang suplayhin papliton, problema liwata kung nagsusubra naman ang suplayhan bunaya. Sumalahan Philippine Egg Board Association o PEBA, may the oversupply yanahin bunay hanasod tungodhan hamubo nga demand nga nagsusubra naman nga produksyon hini. Subay kan PEBA Chairman Gregorio San Diego, damo nga mga nagaataman hin baboy ngan manok ang bumalhin na produksyon hin bunay hin manok matungodhan pagkalugi ngan waray manira kakompetensya nga importer hin bunay. Dugang paniya nakagipati kirahin 803,000 nga mga nagbubunay nga manok didahan naglabay nga tuig nga dapat inaadala ha 600,000. Pero naglalaom lagi hapon ang grupo ni San Diego nga mahitaas ang panginhanglan ngan presyo hin bunay. Yan nga mag-aabri na liwat ito ng klase yan nga adlaw Hunyo 8.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maki 5 ang balita negosyo Indoro Taiwan Klinika Deo Fresh at Deo Roll-On.
0: Balita. Wow.
1: Alasize, bite size na ang hatin naman balita. Wow. Kagay 5, ano't imo bubuhaton kung sayop nga operasyon itong bubuhaton ha imo? dito sa Cordoba, Argentina, usa nga 41 anyos nga lalaki ang nahikalasan nga imbis nga gallbladder surgery in vasectomy procedure ang ginbuhat ta iya. Ang gallbladder surgery in pagtanggalhin hanggat bladder or gallbladder dong diton sakit o problema haapdo samtang ang vasectomy naman in usang minor surgery procedure para kalakinan nga karuyagin permanente nga contraception o family planning. Nakaschedule unta para ha gallbladder surgery ni George Basito ha Florencio Diaz Provincial Hospital dinaglabay nga Lunes. Pero kay Vibe, nareschedule ini mahuman ang duha ka adlaw. Waray magladadahom ni Basito nga ang operasyon nga bubuhaton ha iya in magiging dako lugod nga medical malpractice scandal habugos nga Argentina. Adlaw na operasyon ni Basito, tigda na lang daw hiya nga ginpahigda ha stretcher nga waray ane panginanua ang mga doktor ang iya patient chart. Katapos ang operasyon, ginbisitan Dr. Basito para pangumustahon. Pero kakaifan, pagbasa hinihan niya patient chart, dito na kalasa ni nga doktor kay imbis nga tanggalon. Ang iya abdo in disgrasya nga napisitan ini nga pasyente. Namaruan nga adlawhan Merkules in schedule ang mga vasectomy operation na sabi nga hospital. Salit kahunan mga doktor nga pareho gihapon ang mga procedure ang kinahanglan ini nga pasyente. Akala yung kasaypanan mga doktor, dayo naman ini nga ginpailarom. Gallbladder surgery ini Basito. Karuyaghan pasyente nga magpailarom utro ha vasectomy reversal para mahibalik an iya bunay. Pero sa ringan mga doktor, pwede pa ini maibalik pero guti ay nalay ton tiyansa nga magkaanak pahiya. May duha na nga anak ni Basito. Aniya una nga asawa pero may dahiya bag-o nga asawa yan ha nga plano unta nira nga magkaanak. Tungod hindi nga insidente sangkay, nagsampan kaso ini Basito kontra hanasabi nga ospital. Salit ka kay Five. Og sa ka magpa-opera, klaruhan na doktor kung ano nga operasyon ha. Iti mo kinahanglan para diri ka mapisitan. In waray, haoras.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Okay, five man, balita. Wow, nilutaman na yung DTX Element Oil. Sakto sa init. Sakto pa ang lami.
0: Balita Entertainment. Balita
2: Entertainment. Alas 6:29 na para ato na Balita Entertainment. Ginaminahan it sa Showtime host nga si Ryan Bang nga maihan na hirang bulag hanianan showbiz ex-fiancé. Kausa nga guesting niya vlog nga naniya co-host nga si Vice Ganda, iginbuyagyag ni Ryan nga tikang pahaninero yan ang atuig in single na hiya. Ginkorean pa yang nga karotona nga waray na talaga pag-asa nga maayos pan ira relationship ni Paula Huyong kundi ina para iya amo inian gisisirumi nga parte han iya kinabuhi. Pero ginklaro niya nga waray cheating nga natabo pero maaram gihapon hiya nga bisan kon committed hiya ha ira relasyon ni Paula may nagihapon nira mga kasaypanan. Maiha na nga naging hurub-hurub online ang breakup ang duha tikang pahan 2025 kundi inakitanan mga netizens nga ginanfollow nira Ryan ngayon Paula ang karatagsa sa Instagram.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mga K5 ang Balita Entertainment in Durotaihuan DTX sa Beauty Soap at Kampantika sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
0: Balita Sports.
1: Alas sa media na hata naman Balita Sports. Hi Alex Iyala, kampiyon niya K5 Birmingham or Birmingham Tennis Open ha United Kingdom. K5 Kevin Susana K5 mo.
13: Naangkon ni tennis star Alex Iyala aniya ikaduhanga titulo ha Women's Tennis Association. Kagabi, hi Iyala ang naging kampiyon han katatapos pala nga Birmingham Open Tennis dito sa United Kingdom. Iya pinerde ang taga Czech Republic nga hi Nicola Bartonkova. Naging dramatic ang ira pag-atbang kay naging mahugot ini. Hi Birmingham amo ay nagdaog didahan for set 5-7. Nakabawi naman hi Iyala 6-3 didahan second set. Nga dida han final deciding set 7-5 ang score para makadaog hi Iyala. Subay han report, hi Iyala ang championship niya, yan ang atuig amo niya siyahan nga higayon, naging makur ini para kan iyala, kay tikang pahagto, very good hiya nagdadaog, han mga taga Czech Republic ka mga players, nga niya na pala ang higayon, nga iya na perde, in makarit nga player tikang, hanasabi nga nasod, hinungdan hini, hiiyala in nakakarawat, hin sobra $33,000, kumo iya premyo, nga mahitaas ang iya world ranking. Ginaandaman ni Iyala para itong sunod niya turne.

0: 116, 102 ang naging final score. Si Justin Brownlee, amo ng una parahan barangay Ginebra, ipinaagihin 41 points. Samtang si Scotty Thompson, in may ada triple-double, 17 points, 11 rebounds, ngan 11 assists. Hakalayong abahin ang talk and text ang pinangunahan ni Chris McCullough nga may ada 44 points. Pagbubuhaton nitong Miyerkules nga adlaw ang Game 4 han nasabi nga kampiyonato. Duhana ang daoghan barangay Ginebra, samtang ang talk and text usap pala ang daog. Sports update durutan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawan, nasyonal ng takloban ngan Bugos, Katinarangan, Visayas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasang sa 33 na kakay-5, galing pala nabatihan ng mga katukiban ng TPX 500 Morning Newscast. Sinang adlawan Lunes, Hunyo 8, 2000.
3: Ako'y kakay-5, Carol Medino.
2: Ako naman kakay-5, Oxemer Asidre. Barang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Nang kaliawan na siya na ng Tacloban, ang bugos na siniragan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
6: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
8: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
6: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
7: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin

0: Lang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsikt ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Health News.
0: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsikt ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Health News.
4: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio.
5: Health News.
4: Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Waring. Oras mga ka-K5, alasais 40.
8: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Maupay nga adlaw hatong natanamang K5 Lunes, June 8, 2026. Inin aton programa Foro de los Pueblos. Kanbayan ka mo na papausa ng ibang boses. Ito na yung nababatian niya na. Ako'y ka K5 Kevin Siosana. Temporaryo nga magkakapot hininga programa yan ang adlaw na bangin buwas. Kaya may ada kita mga aktibidad itong K5 News FM Tacloban para makabulig itong mga eskwela. Labi na mga elementary pupils kay mag-distribuer kitahin mga school supplies sa pinili ng mga eskwelahan din at Tacloban City. Iyan na ngan buwas nga adlaw. Otro hunta, maupay nga morning haton nga tanan. Ika K5 Edward Sanyagan in Tikantuyana, upod an grupo han K5 News FM Tacloban. Ha Kapangian Central School, didi ha downtown Tacloban. Para naton activity, hapag-abrihan klase, yana nga school year 2026-2027, kundiin mag-distribuer in mga school supplies, ngadtohan mga pupils. Salit ako la, ito niyo'y kakarusa, yan ang aga. Pero meron niyan, may ada kitap field report, mahitungod hini nga aton aktibidad. Gin ko, kumusta naton mga ka-K5? Iton aton mga estudyante, yan na nga adlaw. Ha, elementarya, sugad man ha, secondary, tungod kay mag-aabri or aabrihan, yan na nga adlaw. Itibangan, iginabrihan na. Kay may ada man mga eskwelahan nga sige na itong klase kanina palan alas 6 ang maagahon. It iba nga mga eskwelahan dito ha Manila nga iba pa nga mga dagko nga mga syudad in sige na itong klase alas 6 pala itong aga kay may ada itong nira shifting. It iba ito alas 6 nga dit pagka alas 2. It iba naman it nasunod nga shift alas 2 nga itong alas 8 itong gabi. Salit, may danay na nagklaklase ni nga mga oras nga alas 6.44 na. Ginko, kumusta nato nito aton mga manmarati? Hayra tagsa-tagsa nga mga panimalay na kaorugan niya na anan mahaw na labi na kung may ada mga estudyante. Itibayan na, nagbibiyahi na, itibayan na, namusdot na, kay diri pa nakakasakay. Adiharani na mag-alas 7, waray pa pakakasakay ha jeep, or waray pa parahi tricycle kay puno na. Damoy na nagkapipiraw ng mga kag-anak, mag-aandaman balon, magkwikwintahan kung pera itong balon. So, kadmang gihapon, mag-ahatod nga ito mga eskwelahan. Labi na itong mga kinder, grade 1, grade 2 nga hatid sundo pa ang mga eskwelahan. Damo nagmosorot kanina kay hinuhubya pa. Kagabi damo nagpapaarot ha. May kunagian nga barbershop alas 8 ng gabi. Damo lagi hapon na nagpapaarot inupdanhan nanay. An ira mga anak. Sering ko, ana di lugod, wala rin papaarot na kabataan. Yan alugod nga gabi na buwas klase, amo palan hinumdumi pagpaarot. Amo good man tut mga Pinoy. Oh, ito na aton mga sarakyan niya na, mga pampubliko nga sarakyan, puno-puno na liwat. Kaya adanan mga estudyante, sugad man ang mga maestra liwat nga magkakasakay. Magre-rebuhong naliwat itong mga negosyo, dinhit haranhit mga eskwelahan. Balik naliwat din ang paragtindahan mga karanon, mga school supplies, ngan kung ano-ano la, nga pinapalit itong mga estudyante. Meron yan kay tatagang kitit update, didi ha kapangian, ni K5 Jaime Grabador, kung ano itong sitwasyon. Itong pag-abre, itong klase yan ha, habugos ini nga nasod ha. Diri ila ini din niya Tacloban City. Inko kumusta taliwatan nato ni bang mga nagpapakabuhi dinha public market sugad man gihapon. Adton adha mga karinderiya nga timprano nga nanmahaw Sugad man gihapon ang iba pa nga aton mga kabugtuan. Anaada ang mga sari-sari store nagbabantay, mga convenience store. Ang mga security guard sa mga eskwelahan. Ang mga taga-Tomeco nga mabibisiya na. Siyempre, sugad man gihapon ang mga taga-Department of Education nga masasagipo, yana nga adlaw. Opod na gihapon ang mga private schools nga mag-aabri yana. Kay may da mga private schools nga nadungan hiton pag-abri, han kanan DepEd public schools. Sugad man gihapon, dirila parahan mga elementary nga high school. Kay iton kolehiyo lewat siya na nagdudurungan hiton pag-graduar. Mga graduation ceremony. Buwas nga ni magkakamayada hanira graduation ang Leyte Normal University. Nanada na lewat iton nga alingas-ngas na kung diri ka honor graduate, diri makakasaka empleyad intiblado iton imo kag-anak. Pero may good itong controversial di dahil inyo basta graduation. Kahit nakakasakal ha intablado nga kag-anak kung naka-honor, naka-Latin honors itong ira anak nga estudyante. Ambutan EBSO kung nag-graduation na. Basta yan nga June, kaurugan ni graduation itong mga kolehiyo. Baka bulan, nga era bakasyon, kahit iba at August or September pa nga ni magtitikang. Damit nanay ng tatay ng mga aringitya na. Kay magpipinan luto, tapos diri kakaonon, magmumuok, mag-aapura pagkadto eskwelahan. Tapos iti baliwat, madimand hindero dako nga balon. An ibaliwat, bisan okay pa itong backpack, mapapalit hinbago nga backpack. Kay kinahanglan, kay bag-o man ng school year, dapat brand new liwat itong era backpack. Bisan kung maupay pa ang kadaan nga backpack, hanunang nga tuig nga pinalit. Pati ito nga burutangan hitubig, mapapalit hinbago. Kinahanglan, nag-iingat. O, kamusta man ang iyo pamahaw yan na mga K5 na tunta ng pagkapamahaw na kita yan na kay damot aton obligasyon yung labi na nga Lunes nga adlaw ngan kita nga mga nanihidabi hapag-abri han bago nga school year. Maupo itong panahon nagsisisirak mga ka-K5. Kaupay unta ano kung nagpaka-air condition itong aton mga classroom. Pero harayo pa da nga matuman ito. Adi lugod mga private schools, kaya siyempre may binabaydan, nagpaka-aircon. Pero ang mga public schools, ada kay pasinsyalaan na kita mga ka-K5. Ipadangat nga diyan yung mga reaksyon, opinion ng mga pa-shoutout, ano? Kay aton ito panbabasahon ni Ronian. Igpadaralahan aton Facebook live streaming, ha K5 News FM Tacloban Digital. Okay, mga ka-K5, ihingalimot ha, mga tatay nga nanay, balik hatid sundo na liwat sa ring ni ka-K5 Julius Balasi. So, amugod iton nga mga trabahoon. Salit kon, ayo pagkita, diri ka mo hiton mausar nga hatid sundo hit mga anak. Ayaw nala ka mo pag nanay nga tatay. Kay aagian gud iton niyo nga parte to niyo kinabuhi. Iigod ka mo itong makakalikay. Labot na lang kung may ada niyo mga Yaya Bells. Gandamot iyo sa rakyan nga may ada niyo tagli mga driver. Kay makakalikay ka mo itong obligasyon. Anyway, padayong kita ito atong programa Tugtog alas 9 yan ang adlaw. Para itong mga yan ang pala pag-tune in. Ako ay ka-K5 Kevin Susana, temporaryo nga naliwan. Kan ka-K5 Edward Sanyagan. Kay ka-K5 Edward, in sagipo yan na, hiton aton activity. Ni Ronian, may ada na aton hiton report. Tikang ha, usang eskwelahan din na Tacloban City. Kundi ang bugos ng pwersahan K5 News FM Tacloban ni naadto para mag-distribuwer ng school supplies ngadtohan mga estudyante. Busy yan na itong mga district supervisors, busy yan na itong mga principal, mga kamaistrahan. Waray la sa buta ang duha ka bulan nga bakasyon. Bisan nga ni nga direk estudyante, sugad-sugad nga duhala ka semana ang duha ka bakul, duha ka bulan nga bakasyonis yan na ang 2026. Adi balik na liwat itong klase mga ka K5. Kumusta itong mga nagbibiyahe yan na? O pwede tira mga anak nga nanihinga turog pa din hitira private car. Sana all naka-private car. Kumusta gihapon itong mga bilin din hit balay? Nga naguhulat hit pagparauli. Ano aton mga construction workers nga mabalik yan na hatrabaho? O busy liwat yan na it mga kaapiton Philippine National Police para pag siguro nga magiging hapsay nga magiging mamurayaw iton pag-abre iton klase. Maupay nala ano nga maupay iton kahimtang iton aton panahon niya na. Diri magkikinabara ka siguro yun ang asimana at mga kag-anak partihin mga pag-uuran. Pero nasa rin ato ang pag-asa nga bangin niya na nga June, ha? Kay kung paman lang yan, ha? June 8 pala. Bangin niya na nga June, may ada usa or duha nga bagyo nga makakasulod the Philippine Area of Responsibility. Tantya la ito ha mga K5, tantya la. Again, basar la ito nira han nahiaraan nga weather pattern hiton Pilipinas kon bulan hiton Hunyo. Siyempre atong ikukumusta ang mga ada, haira, mga opisina nga nagatrabaho, whether private or government. Ay kamong kabaraka kay magaha lady man, yan ang tiarabot nga Biyernes. O kay Independence Day, yan ang Biyernes, June 12. Salit, yan ang simana, upatla kaadlaw iton may klase. Long weekend na liwat. Dito itong tiarabot nga weekend kahiton Biyernes, Independence Day. Ala parit mga naka-tune in ha aton niya na. Bilabi na Facebook, i-share ha. Ala yun, paki-share, hiton iyo ging kikitan niya na. Meron niyan, panbabasahon ta ini nga iyo mga greetings didi, nga igin pa dangat ha aton. Pagkapilugod anay kita mga ka-K5. Ay, labi na nga itong iba magpakikape kada aga. Or bisan ano nga oras itong adlaw, labi na kon may ada sustansya nga kape itong iyo giniinigop. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas, nga ginpapaupay ang kalidadhan aton dugo, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Nga syempre mga ka-K5, para itong mga nagiinabat na didain high blood pressure, nga diabetes, makakabulig pag-control, haniyo high blood pressure ng diabetes and DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. And DTX 500 ng DTX Coffee Mix in mapapalit. Ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos, Tacloban City. Ganan iba pa ng mga drugstores. Ngan kung nag-abre ang klase yan na, nag-abre liwat yan na, nagtikang liwat yan na mga ka-K5 ang libre, waray bayad nga pangonsulta. Han Clinica de Alternativo. So para hiton mga nagitipid o aray budget pagpa-check up, pakadtula ka mo ha Clinica de Alternativo Avenida Veteranos, Tacloban City na ang gihasla hiton Main Gate han Divine Word Hospital. Alas 6:55 iton aton oras mga ka-K5. Pariton aton weather update yan ang adlaw. An Ilocos Region ngan Zambales apektado ini han habagat o kon southwest monsoon. An Ilocos Region ngan Zambales in makaka-experyensya hin madarodampog nga kalangitan ngan may ada patsarang nga pag-uran-uran ngan pagdarodalugdog tungod ini han southwest monsoon o kon habagat. Samtang an Metro Manila ngan ibang parte ang Pilipinas upod na gihapon dinhi ha Eastern Visayas and localized thunderstorms iton nakakaapekto ha aton ang kinaiya ha ang naturalisahan panahon. Salit magpaparaso na liwat yan ang adlaw. So kada naton eksperyensyahan hanya nga nag-agi nga semana, may dala mga oras nga magdadaro ng pugay nga bangin may ada mga pakalas nga pag-uran. Kung may ada man mga pag-uran, diri ito mag-iha. Waray bagyo, waray liwat low pressure area nga ginbabantayan itong pag-asa. Anit aton pag-iristoryahan ka K5 Kevin, yan na ang adlaw. Damit aton didi mga pag-analisar, sugad man panguhayin update, mahitungod, siyempre, hiton pag-abri, hiton klase, yan ang adlaw. An epekto hiton mga magturutdo. Epekto hiton mga magturutdo nga nagihingyap nga ipatasan hiton irasweldo. Siyempre, update han Senate novela. Itong novela dito ha Senado nga sugad-sugad hinwaray katapusan. May ada kita ginbinasang artikulo mga ka K5. Itong pagkabaraka nga itong Pilipinas mahihimo nga palpak-pakyas nga gobyerno. Kay nga tanan kita na partisipar itong gobyerno, it maraot kay damot aton mga lideres nga nakakadiskaril ha aton. Damuliwat kita nga mga ordinaryo ang mga tao nga nagpipinili hini nga mga palpak nga mga lideres. Salit diri harayo nga magin tatawagon kita nga failed state. Pero yag sidngon hito na pakyas nga panggobernuhan. Tungod hit aton mga babtasan. Mga ka K5, ni Ronian liwat din in aton hingangalimtanan aton iristorya parte hiton showbiz. Oo, bisan kon mag-uusaan lakaan na yan adidi. Siyempre, nag-research kita kaninahan aga. Na din nagtitinawan ni ka K5 Milton, mag-iinandam na hiton iya mga litratong ipapakita niyan. May dadi din naton chika nga agudawan, no? Ano daw ulit masisiring hiniya na ni Chis Escudero, ha? Ano ulit masisiring ni Chis Escudero yan ang mga ka-K5? Kay ginamin ni Heart Evangelista, ha? Ginamin ni Heart Evangelista nga usahan iya mga naging ex-boyfriend. Sugad-sugad nga ginhut-hutan lahiya. Or kung diri man ginhut-hutan lahiya, duruan iya kagalante nga nagsiring kakulopi Heart Evangelista nga feeling ha iya pag-abat yana, ha iya pag-ino-ino yana, nagin usahiya nga sugar mommy han iya usa nga ex-boyfriend. Hinudaw la ini nga ex-boyfriend ni Heart Evangelista nga nagin sugar mommy man hiya. Meron niya nito mga ka-K5, ha? Dapat liwat din rin mabara kay Heart Evangelista. Kay may daman liwat niya yan as sugar daddy. Azucarera di papa. Hain daw ulit ito pagkikinuha iton, iparalit iton iya alahas. Hit iya sugar daddy yan. Samtang mga ka-K5, nag-iristorya naman la kitahin ex, iton ex-girlfriend ni Coco Martin nga hi, ino ba ini? Hi Miss Luna, kwan ini? Hi Catherine Luna, ha? Ginbubuligan niya na hiton Mrs. ni Coco Martin nga hi Julia Montes. Imamay ka hito, ano? Naging ex-girlfriend hiton imo mister, ikaw nga misis ka, nagbibinulig ka hitong ex, hiton imo mister yana. Kaya ano daw lang, kasugod itong sitwasyon. Meron yan, paduhan na ha. Sugar Mommy, Heart Evangelista, ex ni Coco Martin, ginboboligan ni Julia Montes, ngan an singer, hinbanda nga Rico Blanco, wow. An ex lagi hapon ni Maris Racal, may bago nga jowa. Oh. DC pala ko nila, DC. Kay batan noon pa. Nga nagsiring pagod, Rico Blanco, nga nga tanan kunohan iya mga naging ex, magsarang kay lagi hapon hiratubtub yan na. Labot la kan Maris Rakal. Pero itong seringgod yan na, nga itong current nga kadate ni Rico Blanco, Osanga Kulihiyala. Wow! Bantay niyo mga ka-K5 ha, amo itaton nakalinyada yan itaton pag-iristoryahan, yan ang adlaw, itaton kabugusan itaton programa Foro de los Pueblos. Ha, nagkakalipat-lipat pa ko rin, usahit akong gimpipindot. Foro de los Pueblos! Sige, padayong kitito naton pamahaw mga ka-K5. Sige, yan na pag-abre hiton klase mga ka-K5. Hingadayan ta ini nga pirmi restoryahon iton pag-aabre hiton klase. Okay, kay as yan yan at current event, siguro bangin niya na nga adlaw matabunan laanay an Senate novela dito Senado. Or, bangin tigda niyan nga kulup, magkamayaden special session kay nananawagan man adto. Iton Malacanang nga magkamayaden special session, bangin goodman magkamayaden special session iton Senado ngan ginkukuno-kuno nga mayda magiging bag-o nga majority. Kay ang grupo ni Ratito Soto, 12 naman hira. 24 man let mga senador. So nagkikinhanglan lahin 13 nga senador nga tinusa nga grupo para magkamayada hin majority. So, kung maamo ini mga ka-K5, mayda na 12 itong grupo ni Senador Tito Soto kay umapi naman haira itong sugar daddy ni Heart Evangelista. Nahichis Escudero. Takayhan niya na lately mausa na kasimana nga mamingaw hindoro an usa nga senador nga may ada letter J kuno ito niya nga. Si Kuambay ni si Senator Joel or si Senator Jinggay? Ay, Jinggoy. Pero di rin na makakalimbag si Jinggoy. Kay preso yan na si Jinggoy. Kung baga mag-special session, di rin man niya makaka-attender. Kay detinido man niya, kay non-bailable ang kaso kontra iya. So, malamang sa malamang, mga ka-K5, ini nga matambling si Joel Villanueva. Imposible man ni Senador Joren Legarda. Kay letter J, imposible man liwat ng si Senador Jark Villar. O bangin liwat hi Senador Jamel Villar. Kay letter J, kita-kitao na lang naton ini mga ka-K5 ni Ronian, ha? Kita-kitao naton kung hino ini nga mga tumbling o sa pangasenador, base daw maging 13 itong kaluyo, ha? Itong kaluyo nga partido. Sige, kitao naton. Balik kita, hapag-abre itong klase yan ang adlaw. Samtang masikad yan na ang bagong school year, ang Department of Education mga ka-K5 in mag-iimplementar hindamo nga mga reforma, pagbago. So gadman, may ada nira mga inisiyatibo para masuportaran itong mga magturutdo. Para maging mainuswagon, magkamayadin pag-improve ang basic education. Pipira ini ka milyones mga ka-K5 nga na-eskoyla tikang hiton kinder ngadto hiton senior high. Around 26 million. Sugad ito kadamo it nanging eskwela mga ka-K5, tikang ha-kindergarten ngadto ha-senior high school. 26 million students. May adahin ni 45,000 nga mga public school sa bugos nga Pilipinas. Pipira it kamaistrahan, mga magturutdo. Teachers, sobrahin 900,000 iton mga magturutdo din niya Pilipinas. Tikang kinder, tub-tub, senior high nga napapailarom itong pagdumara han Department of Education. upod hini nga mga reforma o pagbag-o, amo ang pagkamayadahan tinatawag nga three-term school calendar. Three-term school calendar. Sugal-sugal isit politiko nga dapat tulo ka katermino hiton nga imo posisyon. Okay? Ibaliwat ini ka ng DepEd yan na nga gi-implementar yan nga bagong school year nga three-term school calendar. Kundiin, labot lahi ito, may ada framework para hiton mga emergency, may ada gin revisar nga lesson planning nga learning design standards, may ada updated assessment and grading policy, may ada nationwide implementation hanggin pakurukusog nga senior high school curriculum. Sumalakan DepEd Secretary Sonny Angara, sisiguraduhon han DepEd nga magigin maoroopay iton pag-aram hiton kabataan ngan darodamo it suporta ngadto hiton mga magturutdo. Igini-implementar ini nga mga bag-o nga mga reforma para ang sistema maging klaro, mas epektibo ang pagtutdo ngan makafokus kung ano god ang kinahanglan han mga estudyante. Ang pagbag-ok ngadto hini nga three-term school calendar sumala kan Angara in magkakamayadahin haruhalawig ngan may ada structure nga pag-inaram, ma-focus in pag-inaram, waray makakaistorbo nga ibang aktibidad. Ngan may ada, ig-aalutaga nga bastante nga oras para han remediation. Iningani nga angay hinkadugangan pa nga pagtutdo nga intawon na uurhi. Iton ira pag-absorb, hiton mga igintututdo ha ira. So kay three term man ini, mga ka-K5, itsyahan nga term, tikang June 8 ngadto ha September 15. Ikaduha nga term September 16 to December 18. Kay pagka December 19 tubtub January 3 waray man klase, Christmas break. An ikatulo nga term January 4 to April 8 sunod nga tuig. Amo ito ang mga petsa. Okay. Anon sinisiring nga ginpakurukusog nga senior high school curriculum? Igro-roll out liwat ini, yan ang school year, habugos nga nasod. Ginlalauman nga makakaghatag ini hin-flexible nga learning pathways. Ngan mas epektibo nga pagpreparar han mga estudyante ha senior high para han ira pagkolehiyo o kaya pagtrabaho ngan mga hibabruan nga magagamit hiton ira kinabuhi. O sa liwat nga reforma, nga ginmo-monitor, amo inyang tinatawag nga emergency policy. Kundiin, may daigin pagawas nga mga protocols and DepEd han unang asimana, nga bisan may ada mga bagyo, pagbabaha, mapaso, linog, iba pa nga emergency, waray makakadiskaril han pag-aram. No, may da nira ginhimo, nga protocols and DepEd nga bisan pa diri kita magkirigta tungod hini nga mga trahedya, kalamidad, magpapadayon iton pag-aram, pag-absorb iton knowledge hit mga estudyante. Okay? So iniin magpagburublig inihan nga tanan nga komunidad. Adi man ang sinisiring mga ka-K5 nagbinasa akini. Ako nga ni, kinukurian ako pag-intindi, pero kinahanglan i-share ko ini haiyo mga ka-K5. Mga letter H itong tinikangan hini, ha? Letter H. Hini nga, bisan may ada kalamidad, magpapadayon itong learning system itong mga estudyante. Number one, may nira sinisiring nga hayo. Hailaro man sinisiring nga hayo, ano't sinisiring nga hayo? Continue. Padayon. An face-to-face nga klase in normal nga magpapadayon kon nga tanan in talwas ngan andam. Amo tutsyahan, hinay. But sidngon, waray natatabo, parehas yana. Waray kalamidad, waray bagyo, waray linog. So nagpapadayon it pangiskwela normal nga tanan. An ikaduha, an sinisiring nga hinay. Ease in. Kundiin, an pag-aram, an pag-eskwela in magpapadayon, pero mahirohinay nga paagi kun may ada minor disruptions. May da talagudti nga pagkaistorbo. So kadit, mahinay nga bagyo, diriduro nga pagbabaha, amang sinisiri nga hinay. An ikatulo, hinga. Kundiin ang mga academic requirements, iningaaning ang mga assignment, project, amo in diri pagpipinabugatan, kay kinahanglan paghuna-hunaon at kataluwasan hiton kabataan. Og ang katapusan, amon sinisiri nga hinto, stop. Kundiin o sa ini nga sinyalis, hintemporaryo, temporaryo nga suspension, han nga tanan nga academic activities tungod hin peligroso nga kahimtang han mga estudyante ngan eskwelahan. So amo ini, may nirahayo, may nirahinay, may dahinga ngan may ada hinto. But singon, pinaagi ito sa Malacan DepEd Secretary Angara, bisan kung may ada itong mga disruptions tungod hin kalamidad, magpapadayon ang pag-acquire hin kinaadnan han mga estudyante. Okay. Adi pa. Kinanglan nato ni Hibaruan. Para mapagarugaan, itong ginpapasan nga trabaho itong mga magturutdo. Ngan makafocus sira ngadto itong pagtutdo, ang DepEd in iragin pasimple daw. Kikitaon tit reaksyonin hiton mga teachers. Ginpasimple daw han DepEd an ira lesson planning, ipinaagihan ira tinatawag nga ilaw framework. Kinahanglan magturot doon it mag-i-explicar ha ato na no? Kukuriang kita hini. So, iibanan ang documentation, diri na magkakamayadahin additional nga templates, ngan tutugutan ang paggamit hin AI. Artificial intelligence. Dida hiton lesson planning hit mga magturot do. Boada. Uy, adi pa. Ang DepEd in magahatag gihapon ngadtohan mga magturot do. Hin 10,000. Uy, ha? 10,000. Ano ni nga 10,000? 10,000 nga teaching allowance sa ilaromhan kabalikat sa pagtuturo act o sa ini nga balaod. Para makabawi-bawi gadman iton mga magturot dohit era personal nga gasto. Kay usahay nagiginastuhon it magturot dohit mga abubot, mga gamit ha eskwelahan. So, tatagan hira hin 10,000 teaching allowance. Uy! Samtang, adi na mga ka-K5. Kapag abrian hiton klase, may dagrupo hin mga magturot do, Teachers Dignity Coalition, magdodomara hinrali niyan dito ha Mindola Bridge, Haranit, Malacañang, para pag-aroon ha gobyerno 15,000. Nga tanan kami nga magturot do, omintuhan kami 15,000 kada bulan. Iton amon sweldo, kay damo na hinduro, iton amon trabahoon. Okay? Iton Philippine National Police ang nagpatapod nga holos, timos nga preparado yan na it kapulisan para mamintinar it kataluwasan hit nga tanan nga nadadabi hit pag-abre hiton bag-o nga school year. May daliwat hiton niya na masering, ala ganit na kamaistrahan, pag intrapalit klase, rally na diritso. Pag intrapalit klase, rally na diritso. Naunaan naton mga ka-K5, nga tanan kita may katungod magprotesta. Kay confirm la kita, yes sir, yes ma'am, wari matatabuha aton. Siguro masering it iba, pag-abri palit klase, diretso na rally. Oy! Iton nga magra-rally, nga mga magturot do, niyan itira pag-rally alas dos. It mabulig haira, an may ada klase, it alas sais it aga, tub-tub alas dos it kulop. So Malacan Mr. Benjo Basas, chairperson iton Teachers Dignity Coalition, ini nga mga magturot do, magkla-klase anay, papanginanoon it era mga pupils, kay asya man it era oras pagklase. Alas 6 it aga, tub-tub alas 2 it kulop. Tataposon it era mga obligasyon dito sa classroom, katapos it era klase, amo na iton pag-rally. Tama. Tama. Kumaupay ko ini nga style, gin schedule han Teachers Dignity Coalition. Maupay ang irarason. Ha? Kuan-anay kami, magklaklase kami, tamon pag-rally, kahuman na. Kay may ada kitang katungod pag-rally. Diba? Kay, maupay manguntuhay ini nga aton gobyerno. Diba? So, kinanglan may dagad man nadot-dot. Okay. So, tungod hini nga pag-abal itong klase, may dakita report, ano? Tikang ka-K5 Jaime Grabador. Para in situation report, didiha Tacloban City Central School. Anay ha? Ka-K5 Jaime?
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Jaime Grabador, ano yung sitwasyon dida i-K5 mo? Ka-K5
2: Kevin, mapay nga aga. Tacloban City Central School para itong opening. Itong classes, ano? But before pa kita sumulod nga dito ng eskwelahan, K5 Kevin. Kinikita natin itong dalagad itong trapiko nga dito may Salazar Street, nga dito may Quarry District. Manggo diyan na is one-way scheme ito na dalan. Sikati ito na may dagong mga eskwelahan. Ito Leyte National High School, Central School, gan ito na nga dito may university, ito na FSU. So as of this time, baga duro-diritso man ito na dalagan itong trapiko, ano, baga dirisugat ka natatambay itong mga bihikulo pero huruot ano or bumper to bumper
0: ito nakikitang ko ini ka-K5 by me ngayon maging padara nga video
2: amin ito ka-K5
0: live ini yan ha live ini yan ha Jaime ngayon mo hanari nagmimiringaw ito di dan bakasyon
2: yes yan na bagatig da ini nagdamo baga satrapit ko na no nga tikang nga to iton may Santa Cruz, kung tikang kayang field, madiretso ka nga di Leyte Normal University, tas liko ka na lang nga di Santa Cruz. Kung iti mo pag kakadiyon nga eskwelahan is either EBSU nga college or nga dito na City Central School, tikat pa may Leyte National High School. Di rin man, singin natong ka K5 ba, Kevin kanina, di rin man sugad ka problematic ito na dalagan ito ng trapiko. Kaya somehow, moving iya. Oo, ang problema la kay hinay-hinay dara kay Guti Island Spaces itong kada bihikulo. Pero nakita natin kanina, nagsasasarang itong mga bihikulo, itong Department of Education, mga kapulisan. Siguro in observance gapon ini itong opening of classes nga kada school iraigin bibisita. Kanina nakita natin, para ng mga official ito na Department of Education, itatunin kitaan. So, dekada kita tisulod ito na City Central School, waray pa magtikang manggo dito ang flag ceremony, pero anytime right now, in matikang na sumalataton pa makaana. Ganitong kabaguhan, ano, ang istorya ito Department of Education, bisan nga na itong kapulisan nga, monitoring itong PNP, ito nagbubuta nga help desk, itong kada eskwelahan. Manggod, normal nga may ada mga late enrollees, may ada magkakalilipat or labi na yan itong mga kabataan nga diri mabibilin dayon itong era mga parents normal ini nga mga concern among may ada help desk para magalagyam hiton kaganak aniton kabataan nga masulod nga diya eskwelahan. So far K5 Kevin waray pakita yung kita nga nanunuok nga kabataan ano pero particular itong mga elementary school nato na notice pero may good may dabuniyog or ginahatod itong era mga kag-anak as of this time. So, nakita natin nga medyo organized man nga di, waray masyado problema. Pero nga kinita natin, normal, itong mga facial expression, itong kabataan, itong excitement, itong opening of classes, nga ready na, manggod itong mga kabataan gihapon. Pero may natin binati, nga pinanuhubi ako, no, K5 Kevin, o sa nga rason nga, nakadugang hira, naipitira itong traffic ko, dara kay sinahubya pag mata. Pero pagkakarigo, pag okay naman gapon. Okay, but Kevin. So far, ano, waray masyado problema nga diya City Central School. Atong liwat pagbibisitahon. Ito ni iba pa nga mga eskulahan noro niyan. Particular nga ito itong Dorodagong eskulahan nga diya may Leyte National High School. Kaya ibabaruan natin, may da mga classrooms itong Leyte National High School nga diri magagamit as of this time. Itong kadyamo itong mga estudyante, itong LNHS, darahiton mga rason nga ang iba in very suitable nga gamiton. Ang ibaliwat is under itong renovation nga nanibaliwat pagtitibagong kay pagbabaguhon. Amo ito nato na po ang information tika nga Lady High nga hapag kaya na ay nahihina itong pag-formation kanina pag gato naton itong mga estudyante based ito na sections nga grade level nga eragin enrollan or nahingatuan kan at actually dapat nakasetado kanina ni Sir Lamograr an information officer gihapon iton LNHS pero nabibisig gihapon hirapag kaya na kay kun nadamo hirahan last year nagabot hira 9,000 so possible kuno nga diha LNHS inumabot hira naabot hira harani 10,000 or sobra kay K5 Kevin plus pa iton expected nga mga late enrollees.
0: Okay, damo nga salamat sa K5 Jaime.
2: Alright, K5 Kevin, tika nga niya gawa sa City Central School. Kapo na itong K5 Ryan Vittorio, natong road analyst naman yan na. And atong balita, indurot naman na atong itong DJX GovMX. Nakapagkabi ka na, na-detox ka pa. Para naman niya, K5 Jaime Gavador, parang kampiyon niya balita. Servisyo publiko ngang kaliawan na sila ng Tacloban na nabugod sa sinarangan ng Visayas. K5 FM.
1: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblos.
0: Oras alas 7:23 na mga ka-K5, manbabasak anay didi, ang mga nagpadangat aton. Damo naman na din mga mensahe aton. Evilia Capidos, good morning. Adi, liwat, hi, engineer, Lanry Bards, pa-shoutout kuno hiya. Adi, liwat, hi, bossing, Edgar Alan Alota, good morning, pakigreet anay, han akon ex, nga asawa ko na yana. Oh, happy birthday, nga datkan imo, commander-in-chief, ha, Edgar Alan Alota. Sir Kevin, alayong lig pasamuak, diri na maiha, an kapistahan, han our mother of perpetual help. Tama, yan ang June 24. Oh, magpipista itong Our Lady of Perpetual Help, di daha kuan, ha, Redemptorist Parish, yan ang June 24, ngan magtitikang ang novena itong June 15. Salamat nala, Sir Kevs, graduate na ako pag hinatod sundo ha school, han akon anak. Kay college na yan na iton akon putong anak nga lalaki. Atod Maris, Montansis Noronya, good morning. Kumusta ka mo ni Paditoy-toy? Ninang Nita Cordero, good morning. Sydney Magkalas, hain ni Sir Edward. May the activity namon. May the activity di diha Kapangian Central School. Neronian, mababatean niyo ka K5 Edward. Joselito Sipara, good morning. Balay Pong Soriano, good morning. Adi pa. Good morning, ha, Tabon-Tabon, Leyte, Advance, Happy Fiesta, Señor San Antonio de Padua, June 13. Okay. Ngan, may ada 12 alumni homecoming, hiton high school. Hanus Timbaste, Rimandaban, National High School, ha, Tabon-Tabon, did iton June 8. And host batch 2008, kirigta kita mga kabatsmate ko han 2008, sering ni Gabriel Tahan. Diliwat, good morning. Ate Fatima Montances Kianson, Francis Astilia, good morning gihapon haimo. Sering ni Rochelle, banging ko no itong matambling nga senador kay letter J. Jongo. Jongo. Pas Castro Verde, good morning. Emily Cinco, nga nagaandam itong era, igdorolong nga mga pagkaon. Joel Peña, good morning Sir Kevin. Dapat lang muhatag 10,000 allowance it aton gobyerno ha mga teachers kay ton akon asawa da akon it gastos pagpahusay haniya classroom kay may ada daw evaluation. Tama gud ini nga may ada 10,000 nga teaching allowance para iton mga magturot do. Anwaray lakahatag ha aton ang 10,000 nga saad ni Alan Peter Kawatano. Salit na ko-confuse iti ba haton, nag-iinugup kan Alan Peter pero ginbinuwaan ni Ra. Ha? Damo yan na it naugup kan Alan Peter Cayetano pero mga biktima ni Ra. Hanbuwa ni Alan Peter Cayetano nga tag 10,000 kada pamilya. Amo ito, it nag-iinugup it mga buwaon. Bisang ginbinuwaan na, naugup lagi hapon. Uhay! Alas 7:26 sa naton oras, mga K5. Baton pagbalik, kanaton na mga chika-chika. Magpapatalas na sa anay kita.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy bumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.

0: Informasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
3: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mabakal mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras alas 7.36.
16: Foro de los Pueblos!
15: Antes kita kumantit aton chika, de Francis Astilla, Alan Cayetano alias Toko. Kitaon ininiyan kung ano naliwat at matatabo ha Senate Blue Ribbon Committee. Nagpipinansweldo kitahin kasagaran waray pulos it ibang ang mga sinatong. Sering good morning gihapon ha imo Jenes Ayuhad Universe. Ginbaliw-baliw naman ini mga apelyido ang spelling sigurado ako. Anyway, good morning. Agoy ini kayita no. Kadi nagadakin mapauwat ha iya. Pag-uro-utrohon ko para kita makasabot. Kung ano inihi Alan Peter Cayetano, na napaka-relihiyoso, napaka-pastor, as if waray nabuhat nga sala. Waray pa ini makapag-liquidate han era na gastos han Southeast Asian Games han 2019. Tub-tub yan na. 11 billion pesos ang gastos han gobyerno. Hi Alan Peter Cayetano ang chief han Southeast Asian Games Organizing Committee din niya Pilipinas. Dako adto ang gastos kay pagpaupay han mga sports complex nga gingamit. Tubtub yan na waray pa ito pakaliquidate hi Alan Peter Cayetano. Binilyon-bilyon. Nagsaad hin 10,000 pesos kada pamilya, waray katuman. Tapos matuod ka ito nga pagbinuwa ito nga tao. Ha? Ura-ura naman lakitahin kamang kakuan natin, kamang kauwat-uwat. Ha? Adi pa,

0: Hanais ko ila ito hi Alan Peter Cayetano ha University of the Philippines. Nagrally ito hira. Kakulop ko palit ni sabutan kung ano yung kaigwalado in nga tao. Ha? 1989. Nagrarally hira. Panahon ni Cory Aquino. Pinandakop ang mga leader han rallyista. Officer man ni Alan Peter Cayetano ang Supreme Student Council. Maramkan pagdakpaiya. Don't touch me. Don't you know who I am? I am the son of Senator Rene Cayetano. So God ito hi Alan Peter Cayetano. Tapos masering ka mga humble. Ikita pinandadampot kita kung nagrarally. Mga ordinaryo nga mga tao. Tapos siya hadto nga panahon. Ayaw ko pagkapte. Don't touch me. Di ka nakilala akon. Anak ako ni Senador Rene Cayetano. Ay, kayware, gadiya paglabdi ang kapulisan. Sid nga ako niyo kung buwaon ako. Kay ipapakita ko hayuit news article kaparte ito. Tapos siya na magpipinang kasarosanto hiya. Pinakaupay-upay hiya tiya kabubuwaon. Ito yung nguwatla kita. Hala, sige pa. Hangkopi itong mga parupanguwat ng mga tao. Amit makuri haton kay diretso kita natuod. So ganito nga mga malita. Malita la, matuod kita. Malita lang egin pakita, waray kwartang egin susulod, hino nagsusulod, ging karawat bahit ng mga tao ginaakusaran. Malita la. Sa bagay, dirigad orosahon kay masayon man pag-intindi iton malita. Kay diretso naton gini-imagine kung ano itsulod. Makuri man pag-intindi itong mga document nga liquidation, makuri pag-intindi itong commission on audit, makuri pag-intindi itong mga disallowance. So itiging pipinakita, malita, kay masayon it pag-intindi. Kay diretso nag-i-imagine nga may mga sulod. In kadadamuit malita, Diyos ko Lord. Pero, tinuod ito nga may natabo nga anomalya. Ngan angay ito pamatudan kay base ini nga mga tao nga nagkamal hito nga salapi magbaton habalaod mahirahin o man ito hira. Asya it didait kamatuoran mga kakifay. Waray pili ay. Waray pili ay. Ha? Ay kita pagpinanpili kay giniinuwat lang kitit nga mga katawhan. Oras mga K5, alas 7:41 na.
1: Aani na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay chika la!
0: Alaga di kita tato na chika-chika, mga ka-K5. Mag-uusahan lang ka na hindi, ha, mga ka-K5. Marama ka mo nga may adaya na bagong teleserye hira Coco Martin. Okay? Nganit iya asawa mismo, amat iya leading lady, Julia Montes. Okay? Gan maaram ka mo nga aadahin nga, ano title hindi? Sigabo or Sigabo? Di ko na kinakakakong kung ano paglawas nini. Kung Sigabo or Sigabo. Okay. Halabait buhok dida ni Coco Martin. Oh, nakapunitel hiya. Ngan, upod dida hiton mga artista, nga upod hito nga teleserye, ang iyaanay ex-girlfriend hadto, hi Catherine Luna. May da ka dida picture, ka K5 Milton. Baga naghikar, pero mistisa ini nga babayi, hi Catherine Luna, medyo nagkulang la siguran maintenance niya na. Kay intawon wa rin niya mga project. Ni Catherine Luna. Ngan, hanuna nga to eh, ginirestoryahan ini, mga ka-K5. Ha? Ginirestoryahan ini, nga, pero babatunon ko adi, di ko yung palalampason. Pinandaot ka naliwat para la lumimbag, sering ni si Choli. Hay nako, dapat neutral ka la sa bagay, na sabay la kamo hit admin para di kamo pagtirahon against hit admin. Amo itut kamatuoran. Babatunong ko ini. Toyo man la nagminisid sa akon. Ha? Diriton pandaot kay tinuod ito. Di ba? Tinuod nga nagbinuwa hi kayitanot iya 10,000 pesos. Kung natuod ka haiya, si Chulay, ay kay tuod haiya, waray ko't may himo. Kung para haimo, waray kapag binuwa, eh, sige la. Kung diri ka natuod, nga waray hiya pag-liquidit, tubtubyan na hanggastos ang Southeast Asian Games, tuod la. Oh, imo man itong katungod. Ha? Diri at pwede mag-neutral. It neutral nga tao na agapil hit mga kurakot. Bonsid ngon kung neutral ka, di ka mag-aaring asa, besan kung may ada na tatabo ng maraot. Amit sinisiring nga neutral. It neutral nga tao, nakikigkuntsaba hit mga tuyaw. Dapat may ada kita panipanigan it kamatuoran. Diri pwede it neutral-neutral. Diri pwede nga silent la kita. Kay padayong kita nga pag-iinuwaton. Bias ako. May anak na nagsiniring nga bias ako. Bias ako paret kamatuoran. Direk pwede maging neutral. Kay mag-neutral nga ni ako, na konsintila ako it mga kurakot. Toyo man la, nagbinesage ka si Cholay. Kala padayon la pag pinauwat. Di ko't palalampason nga mga comment didi. No way. Kay naogo pakit Pilipinas. Direk nagpipinan ngugupin admin. It nga unit team, pakasamok ito't Pilipinas. Okay, balik kita nga di. Amot-amot yung trabaho. Diretso, nga dit seryoso, nga di naman it entertainment. Ay, sering ko pa. Ha? J-Trax, adi ka pa. Ayaw pag pinandaot, kay announcer ka. Dire ini pakaraot, J-Trax. Tinuod dito. Nahuhurt ka lahit ka matuoran. Dere ito pagdaot. Dita ka mga atrasan. Ha? Dita ka mga atrasan. Babatunon ko ka mo. Iimbitaron ko pang rin ang programa. Tagyak ninyohin mga dokumento na nagpipinandaot la ako. Ano? Ay, Jesus. Amo ni sinisiring ang mga bulag, mga butahit ka matuoran. Ano? Merita pa nga ngaranan ta ka mo. Tuyo la. Iyo pinaapirit iyo comment din public. In public, babatunong ta ka mo. Diri pwede. Nanhiara ka mo. Kayan panahon han iyo idol. Waray ha iyo na kontra kay nga tanan ng tao na hadlok. Yan adi ka mo nakaka-acceptar. Nga damoit na baton ha iyo. Amulit ka matuoran ito. Okay? Sering pa ni Eden, ni Ma'am Eden, masakit it ka matuoran. Tinuo dito. Labi na kung di rin nakaka-acceptar. Ay, nga di kita balik kita, mga ka-K5. Nga di taton chika. Hanuna nga tuig, nagsering ini nga gin-iristoryahan ni Catherine Luna. Kay iya gin klaro, nga di rin tinuod. Ang mga hurub-hurub hadto nga nabururan hiya ni Coco Martin han magkausa hirahin pelikula nga indie film, independent film. Oo, nakakita ako hadto no sa nagsina. Ngayon nga nga daw iging pa DNA test para la masabtan kung nani iging burod ang anak ni Coco Martin. Ngan napamatudan adto. Okay? Didahan usa nga vlog, ginamin ni Catherine nga kasering niya nga hikoko. An iya lang kasering? Kasering niya nga hikoko an amay han iya igin buburod. Iya igin anak hi Nicole, pero samtang nagtitikatubo, natubo ini nga baby, didto niya na realize nga diri gud ada hikoko ang tatay hini nga akon igin anak nga hi Nicole. Salit iya igin pa DNA. Nagkoin sample dito kan Coco igin match ngan resulta negatibo. So nahibaruan ang kamatuoran mga ka-K5 nga diri si Coco ang tatay han iya anak nga hinikol. Ngan nakatapos-tapos ang nagsiring hiya nga duro iton kaawod niya kan Coco han iya nabuhat nga controversy kahin bedit maawod mga ka-K5 nga nagsiniring ka nga ikaw it amay hininga ako ni ginboborod tapos pagpadiin eh diri nga iya na kamatuoran. Katapos adto imbis nga mabibido hira Coco Martin ngan Julia Montes, ginbuligan ini pagpatambal ni Coco Martin kay sugad-sugad nga may ada nahihiwi an partihan nawong ni Catherine Luna, may ada sakit. Siyempre, waren niya pakabuhi, waren nakuha iya kay diri magudya sugad kasikat nga artista. Yan na, iginsulod pa hiya didahini nga si Gabo, ini nga teleserye ni Coco Martin ngan ni Julia Montes. Usa hiyahiton cast. Nga nagpost ni Catherine, thank you, Direct CCM, Coco Martin, and Miss Julia. Napakabuti nyo sa akin. Okay? Ipakian na yan na. Makakatirok ka ba yan na, Catherine? Kay may ada ka man trabaho yan ang maupay. Okay? Sering ni Koani Catherine Luna, akon ini paniniguruhan. Akon ini paniniguruhan kay ginbuligan ako hininga mag-asawa. Imagine ano. Sugad ito nga sitwasyon nga gininakusaran niya, nga binayaan niya ni Coco, ginpabayan, adi naboruran hiya, tapos yan na ginbubuligan hiya. Upod pagod it misis ni Coco ng si Julia Montes. Ibaliwat ang mga generous. Waray problema ito nira pagbulig, taos puso. Anyway, asya ganun tayo nit ideal nga sitwasyon itong kalibutan kung nagbuburublig. Siguro at iba mga saying, ah, inartista lang ini nira Coco Martin. Pero damo na nabuligan ni Coco Martin. Ito nga ni nga waray na mga project ng mga artista. Salit, bangin buligan na ni Coco Martin kung asya marit ginahingi up didit, iba nga namamati nga di rin na nira mabatian. Mapabulig na lang kang Coco bisan la suruntukon. Adi nga anin ko na ito na sering hi EJ Pitalona, dapat Mr. Kevin magbabalita ka la kaya da ka media neutral ka la. Halatado na kasi bagayin diri man maupay pamati night K5. Ayaw pamati akon kung nadiri ka. Nagsiring ako ay iyo nga di ak pwede maging neutral. Kay maging neutral nga ni ako, ma-silent kita nga tanan, waray ma-contract mga kurakot. Pero kung mag-isiniring ako hinididi nga, maaraman ako kung hinito inuugupan. Pero kung masiring ako nga, bangag hibongbong, adik hibongbong, iyok pagpaparakpakan. Diba? Aminin. Diba? Tapos, it mga makabungbong, masiring liwat, diri ka neutral, Kevin, diri ka neutral, iwas dida. Aminin, kaya mo ito nagpipinan ngay dulon. Maram ako kung hindi ito inuugupan, salit na hurt ka mo. Pero kung masiring ako nga adik it presidente, iyo ang pagdadayawon. Diba? Klaro-klaruhay, hindi ka klaruhay gan pastilan. Because you don't love the Philippines, you only love your idol. Amo itit klaro ito dito. Oras na to, alas 7:52 na. Kung magpapamasahi ka mo mga ka-K5, gamiton taan DTX Liniment Oil mga ka-K5. Kaya ang DTX Liniment Oil, nakakaupay ini, na-contract mga tinukbanin mga insekto, ngan kung magpapamasahi ka, maupay ini nga banyos. DTX Liniment Oil. So, gadmang gihapon, mga ka-K5, pagpadigonan aton resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. And Mighty C, so gadman, han DTX Liniment Oil, in mapapalit, ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Okay. O, dang upat mga comment. O, didi, nyan, nironian. No. Adi, hi Puri Golden. Puri Golden, shout out at akong patod, hi Franklin. Nga nan mamati, hayo yan na. Thank you. Good morning, hayo Franklin ngan Puri. Nga di kita naton iba pa, nga mga balita. Hain tatuo na hon hini. Rico Blanco. Sige, nga di kita mga ka-K5 kan Rico Blanco. Ba? Okay, and last hini nga ginirestorya ni Rico Blanco, sobrang na ada 50th edad ni Rico Blanco. Baga, di rin ada kami maghihirayo. Pero kung parte pagkanta, harayo yung doro. Harayo kin doro liwat kung pagkanta. Minado kito. Pero ha edad, di rin kami maghihirayo. Uy, nag-spark yan na itong mga rumors. Nakyukuryos, naiintriga itong mga fans. Kataliwan lang ang makitaan nga nakikig holding hands nga nagbabaktas si dahin o sang mall ada ini nga may ada opod nga mystery girl. May da video han singer actor nga hi Rico Blanco opod ini nga girl nga waray good kakikit iton nawong. Dida ini han o sang TikTok user nga igin pagawas di dahan Biyernes nga adlaw. Oh. Parehas naka-itom hirahin t-shirt, naka-denim shorts, adto man, ibago di ka K5 Milton nga na-ispat. O, bagabagi ka K5 Milton, may da mga tinaod hini nga CCTV. O, parehas good man hira naka-black, parehas hira naka-shorts. It differential adida ka itong shorts ni Rico Blanco, tub-tub hatuhod. Itong shorts, itong iya upod nga babayi, ang tinatawag ini nga short shorts. Asya, kakay Feb Bilton, short shorts. So, may dengahan nira usay tinatawag ko ini nga pek-pek shorts. Okay. Nian Eden, babasahan ko ito nga imo comment. Okay. Anyway, pek-pek shorts. Andro ba daw ini? We're strolling at what appears to be a mall. So dida kunuhin posible nga mall good ini nga era gin papasyadahan. Rico Blanco is spotted. Waray iginhatag nga mga detalye. Bisan ni Rico Blanco, okay? In waray hiya maghatag tub-tub yan and bisan anong nga komentaryo. Pero antes hini, mga one month before hini, nagsiring ni Rico nga open hiya, nga diri na hiya single. Aha! Ngan abrihiya hin marriage. Okay. Right now, I'm single but I'm open to not being single. Oh, ayos liwat na kabatunan. Iyan na, single ako. Pero abri ako nga diri na magin single. But sin yun, nakarawat si Rico Blanco hin mga aplikante. Na-apply daw yung trabaho. Kung aton manunumduman mga ka-K5, Rico Blanco and may ada previous nga relationship kan actress Maris Racal. Okay? May danira 25 years nga age gap kundi nagbulag hirahad tong 2024. O amo in ira mga litrato hadtohan mga matamis pa ang ira kapanahonan han bagaging tutubak pa ang ira pag-inupod-upod nga Miss Maris Racal. It rumors hiniya na mga ka-K5 na sering. Ini nga upod ni Rico Blanco in kuan ini ano tawag hini kolehiyala pala ko no college pala ini ha Far Eastern University ha FEU uy Far Eastern University ngan taga Bustos Bulacan daw ini nga babayi. Amo ito yan na itong rumors, ha? Kitaon naton. Ngan may naging buyag-iyag hikuan, Rico Blanco. Siring niya, maging tatay nga ni ako, hatak na nga umabotit panahon nga may da ko anak, magiging present father ako. Ano tiya botsin ngon? Dirihiyaan amay nga haros diriging kikita-kita ti anak. Bisan pa daw ano hiya kabisi in magahatag hiyahin panahon ngad titon iya anak. Tama liwat. I will be a present father, not an absent father. Ngan may ada pa niya ginboyagyag mga ka-K5. Haniya daw mga igin ka relasyon, kahuman nira magbulag, nga tanan niya mga close friends, nagkakaristorya, erintrimisay, himaris rakal lakunit diri. Ano daw lang nahitabo hinihaira nga? Waray manggod hira pagkakakuan yan ang himaris rakal, ha? Sige daw, kita ang kuri. Bangin may mga reaksyon kung kay, bangin may mag-aram hini kung ano god nga nasugad hini. Okay. Waray didi. Okay. So, tiriguon ini yan ang mga K-5 kung malast long ini. Kahit iratigo, kulihiyala pala ini nga kadate ni Rico Blanco. Alas 7:59 na mga ka-K5. Oy, hinautunta nga human na kamuman mahaw, nagpakaabot na kamo ngadto yung mga opisina. Waray ba kamong ka-traffic, kaiging kadurungan kamuhan mga pagdagusong, han mga masulod yan na iskwilahan ng mga estudyante. Sige, nga di kitit aton last topic yan na. Aw, ini. Ini nga, haw mo pa ini nga eristoryahon. Di rigod nawawaray niya mga eristorya, heart evangelista. Labi na kay mahilig in fashion, karoyag niya pag-iristoryahan, tapos it iya pa mister in controversial yan na. He Cheese Escudero. Nahinomdom ako it ngaran ni Cheese, ha? Nahinomdom ako han pakian ang anasering, ano kono iton cheese nga diri na uubos? Diri na iimod. Ano itong cheese nga diri na iimod? Itong cheese nga diri na iimod, lamin rin sa Pilipinas, cheese musa. Sakto, imponto alas 8 naton oras mga K5. Hala nga di kita kan heart evangelista. Aminado, heart evangelista mga ka-K5. Nga naka-experiensya hiya, naging take advantage siya. Agi daw. May da bintahoso nga iya naging boyfriend. Taking advantage of financially. Karayagsid yun, hinikwarta. Ah, nabintahaan niya hinikwarta, hinwaray niya nga rani nga iya ex-boyfriend. Ngayon na lang niya narealisar nga ang pagdaraha iya in sugad-sugad kunuhiya hin sugar mommy. Sugar mommy man ini. Iya inigin amin, didahan iya pakig-istorya kan Tito Boy, hadton Biyernes nga adlaw. Okay? Igin pagawas ini ni Heart Evangelista nga topic, kataliwan la nga may dagin pakianahi Tito Boy durante han talk show. Anya pakiana, ikaw heart evangelista, na-agri ka ba or na-disagri ka nga kunhin o iton magkumbidahin date, amo it mabayad? Amo lang pakiana ni Tito Boy. Kung ikaw heart evangelista, kung ikaw it nagkumbidahit date, ikaw it mabayad. Or kung it lalaki it nag-imbitarhin pakigdate, dapat ang lalaki ang mabayad. Parahin mo ka K5 Robert, kon it babayi it magkumbidahay mo hin pag-date, okay ka lang, ikaw it mabayad. Basta mahusay, ano? Okay ka, K5 Robert. Labi na kung ikaw iton magkukumbida, di ba? Okay, so okay ka, K5 Robert. Basta mahusay lang ko, no? Pwede hit bumayad. Sige, yung pakian na ininikuan ni Tito Boy kan Heart Evangelista. Kung who would pay hiton pagdi-date. Ang nagkumbida ba? Ang nag-initiate? Okay. Hansyahan, tumangduhi heart. Ah, okay. Naaboyon ako ito. Kung hinuit magkumbida, asit magbabayad. Pero, nag-explicar hiya, okay gad lang ay an ito kung magsarangkay la. Siyempre, kung magsarangkay, di ba? Kung magbabarkada. Kung hinuit nagkumbida, nga magkirigta kita, dapat amo it mabayad. Kaya mo, nagpasiuna. Okay. Pero kung lalaki kuno, dapat lalaki at magbabayad. Siyempre kuno siring ni Heart, may da magkumbidha akon nga lalaki, magpapaayos ako. Buhok ko pala kuno, kada kunit akon bayad pagpaayos itong akon buhok, dapat lalaki at magbayad. Pero kung